0: Maji ka matshamelo ya sofu a va ha pumeli leswaku a wanuna a teka vasati vambirhi kumbe vanharhu a swa ha pfumeleki. Maji hi ku tala ka hina vanhu a numeri mayori i vavasati duke vavanuna.
1: Zandamela
0: papai
1: a swa ha koteki xigelo hi chihi?
0: A xigelo i revolusawu leyi hi nga ka yona sweswi ni mahanyelo ya nyuwana lawa hina hi nga ka wona sweswi purke a ha ha li wona. Ku tala ka michumu yi cincile leswaku yi nga ha fambi hi leswi hi nga pfa hi bixa xiswona. A ntumbuluko wa hina vaafrikana a ka ha landziwi ntumbuluko wa Afrika. Leswi swi landziwaka sweswi loko hi ze hi vona michumu ya matiko ya le handle hi landza yo michumu liyani hi dlaya ntumbuluko lowu wa ka hina hi hanyaka ha wona. Purisu michumu yinyingi ya honekela hambi hi ri xipeku tikweni a bya ha li kona hikusa a ntumbuluko lowu hi nga pfa hi boha ha wona khale a wa ha tirhi.
1: Okay.
0: Ina i bava va loyi
1: hi yena
0: khalimambo bava loyi.
1: Basi bungile taza wonela gavangwani leswi va ti vulaka siku le nyamuhla.
0: Hi swona hi ta vonana ka xikoja no xitokamba.
1: Chao chao.
0: Chao.
1: Ave Zandamela kusikela marakweni kambe hi na ku tshemba swa ku a hlaya hina liya 86 59 59 167. A kota mun'wana hi khoneta ku hi yona. Allo, a hi byeti mukela. A kona mingiseta. Allo,
2: avuxeni papa.
1: Avuxeni, hi bula na mani?
2: Amana Helena Gabriel Masharabari Luis Abraham Maputo.
1: Wa ungani laha kaya mutini?
2: Mina wa ku one.
1: Bas wa uzwunisa ku yene zwa vhumeleka ku ve dadani muni avini vambiri vanharo ku sangula kota tumbunuku cha umbiri kota ndlela ya ku hungula a chikara ndi cha ku ve vasati vha vhanyi nkonza vha vanona.
2: A swi pfumeleki. Leswi swi kalaka swi nga pfumelekeki hi swona hi leswi hina vavasati loko hi vambirhi i nga va nkateko ya nuna lweyo a gwenka mun'we ni mun'we a kokela ka yena. A ku na ku rhula la kaya swa ku swi ta hamba a kuturu la kaya a swi nga ta endleka.
1: Mama, mama, pondo hungulanya na volume ya radio.
2: Okay.
1: Zana kwatsi ja.
2: Yeah. Ja, loko ava sathe hi vandiri. A utoma le kona la kaya.
1: Hafunene.
2: A kuna utomi. Swilo swa kona hinkwatso swi famba xikerde a swi fambi direto a hi nga ta hamba nchumu hi ta tshama hi va ku hlupheka hikusa mun'wana mun'we a li ngali mina hambi ku ve bava a ni mali a ku yini mun'wana mun'we a kokela ka yena a swi kona swa ku veneni hi hlengela mbilu ya yin'we a na da swi pfumeleki.
1: Se hambi loko dadani loyi a swi kota ku tshama na n'wina ndzutini a bulisana kasi ku ve a za ku hi chihi xifuva xa mun'we ni mun'wana kasi ku ve a mavonelo ya n'wina ma hlengelaka ku aka ngangu
2: a ma hlengeli papa
1: a ma hlengeli
2: a ma hlengeli a ma hlengeli swi lava wanuna a ni sati mun'we u ta va vona usiwana usiwana la vona a ku yaka u ya timale maxini va ta hamba nchumu mas loko va vambirhi ha mutilo wu file.

0: Awanyanga ufile.
1: Mamani wa swi tiva swa ku va kona vangani vanharhu muni kala ka masiku lawa va hanya vukhwatsi.
0: Vo hlupheka ka sweswiya. Vo xaniseka ku xaniseka ka kunene. A ku na vutomi. Mavonelo ya ka kwanga hi wolawo.
1: Hiswona.
0: O va u swanga mini. Hamunuzana na futhi se a ti pambelelani se njhani na pambeli. Majana ati a ku na vutomi. A xi kona xilungaka hikuva namuni vambirhi so loko u siwana la n'wina vadyoxi mutalikota loko mu li vambirhi vanharhu mati a swi humi
1: basi onela ka wena hi bongile na ku tshemba swa ku va ta engetela van'wana kutani ku hungula
0: hi swona kani mama va ta nghena va muhunyi va hi byela
1: hi wala ku zala vangani vambirhi kutani vanharhu va nyika onela gabyi.

0: Alo?
1: Ha, Shane Babalon.
0: Oh, Shane.
1: Ernest Muzima kwa kipande mjikeni bari za kubeza kwa lani.
0: Ah, baku tsemba kwa tadota, baku lole hivi tiga wena. Vanga nilika ya Muzinyo?
1: Mwongwe madalo.
0: Ah, ulolo ndao.
1: Aba vumeli la madalo kutika wa mbiru wa nara. Aba vumeli la wazosu.
0: Loko.
1: Mazia si baba lo. Akalika kona. Aba kubo aba kaba kuru mbono wa sata. Kama tunga tunga mama na mena na haya ndukulele. Lokhena mana mena ba ba le kumdira ba tsaka ba denza ka ta xantsa we a wa tshota ba sa no ba problem famba ba ka ba famba tshi ka ngo na ba ulo na na madala vumela ba sa ba u prese mena ma kona wa mina ba ka ba tla ka na mama awo já vive a lá a família agora ele não quer mais vai dizer como é que o povo vai chancear cola com a mãe Lena Gabriel a mesma coisa que o moço chancea
0: pela chico na chico disse que lá eu cuchu mahaka mamã na Lena Gabriel só que se ela ganhe ele depois disse que acho mahaka o é na hambuco e naka aí chico na cove vai ver a mberi lá a caia com honza cove a mulher a co ine mungu que ine va ine três le handle.
1: Yeah. Bom. Só o fundo se o carro museu no mano a ver a lá lá lá na levantar o fogo do avô na só para ver a tinha algo museu no já e o carro não vai na o museu que a quando o ano não vai na o tal mas a hora que chegou mas tu vai ganhar logo de lá ele se ganha no pula o tal caso é nada. O que não é só que ele só quer só a sete lá o carro a andar lá o monando a o sete lá deixa o carro na rua deixa o andar lá logo get como ele andou só com zé aí então logo como logo com zé que lá lá é quando a gente sente que o na lá mas é assim não é mano não vale a pena isso não vale a pena então me não tem mais a nem uma nanga nem nada. Eh, mas uma hanya asa tu kok wan hanya anak. Eh, alam tak sih kalau asa aku juga, aku usah peradui ni, usah berapa kain gaya. Ada monumen ayat tengah kau galumu ya kain kuzia. Oh, wok kau tahu ayat tengah kau galumu. Ia nasib, ia nawan nasib cila kain kuzia. Entah ia mana asa tu suklu kau galumu awas dia masa dia masih kau perubik. Ia nak tekak apa bi, arogol mah tekak bi. Nau masuk ni kau selalu ni dia kau apa lu kau suka semua masuk tu. Dan utak cara tekak semua masuk tu dia faham pe. Anta tu on sih experience. Wow, aku apa aku suka mana tu, aku tekak mah selesai semua nak. Wow. Masih kau tekak apa sahaja di verdad. Ya, dia kita kan berombak-ombak semua tu.
0: Okay. Ernesto, hichi somo, hii mangu inga kuona ya kuwe baiva mbirvan haro, hii mangu inga kuona kutandi, hii mangu inga kuona ya kutandi lisima la kubaiva mbirvan haro. Hili lisima la kuahimungu kutandi amhangu ya kuahimungu. Kawane la gawe. Hima gizima tsongwa.
1: Ya hima kizima tsongwane alisima lingakola ku nakuhimungu lakaya na vambere hekona ya yikona amhangaziwone bembe mas alisima hilizoku ngena vambere mutsembanile loko munwana dzadzi tsembanile mutsembanile dzimbe tsongwane munwana angazvikoti kuya kuva kuti karata hiku mwana mambiri mwana huma le hanga teka mabadwa wena wona la ise mhangu mina ndzinga tshama la yena huma ta tanzinyika la ise mhangu loko sa tanzinyika mabadwa ise mhangu eka kona kwala ndzi si manguvu ku mwana mutsembana mwana mambiri mu vambiri ndire namuka muzanana muranza zvindzi agora a mhango ya kona ku hima vambiri hikwala ka ku tshama hi guwa basi eka zwezwi ava zanana va mamanda i guwa basi i guwa basi outra coisa kula ka madalo ra ku mina ndzi ekele la ndzi ekele la ndzi ekele kona ndzi
0: anga fukele kona
1: wena wanuna ava ava sathi ku mbuka ku kodwa ndzi ha swi uta dedikara ka bona ku yena na aya le hanga mina mabadri ngubungu manzi chalisa ku i want some one of my mango ya hombu ngubu ni guguwa la kaya mina sabezo ina mina sibo wa tsam guguwa wena le imhangu le advantage nga kona vambire i kona ku ku oh wena wanu na pa sempre utave tanzo sa tuwa wena aya fantasy nzi won pendent
0: bas Ernest bas Ernest
1: tamati kalindo mati krimi dukuma madad David muhala hal atangena zwaku vhuza vata hanyika khwatu
0: enako tsamba zwaku kachi katlechi vale ndleleni yakula kungena loko tatima vata ngena
1: nesto lwa konzi teka ngena nena wa hindi modele tabe je ahe kumba vanga nokhe ndibongi
0: bas cha cha yeah Niña dama cuida su vida quiero ti amar niña eva tu paraíso Afoni ngatanya makovitana nyamohla lo mngisatonga fukeni
2: Hayi sawona ukona kwa ngingeni
0: Hoya hoya
2: Ukuyini
0: Hina evukile kwatsa anti una sei
2: Ah kuneni kambiyo kuna chuma ndimbozi yanze kujirela kumango hlanya
0: Nga matlatla ka.
2: Ha, nda matlatla ku le tama jwa lo jo ta fitu la ha, si ka matula la ndla kula le jwa ko a, a mu teka ba sete ba mbiri. Si samba ka ni ta utsa ku ini ku ya mu. Ba teka.
0: Izo. Ba tla jwa ma kwatsi, ba teka jwa nheka.
2: Ba hanya kwatsi.
0: Ke
2: jahati ela anga si wanu na u ja ku aba ma twenda ana la tiene
0: ai ku al simule cha ya ku le funda ai ku ai karat la ka phone
2: nad
0: ah okay
2: ene va sa tibandire
0: wa wan
2: e va ke le kala va tsame ko la ka ndatu ka mutu wa munyu tande le ku tete ho mo le zwo ntsa ku zwa mena va tiko a ye ke tikoka ku fana. A bona ku hambana. Ya nya pati. A bona guwa. Ku ba le mungana. Ku khaisa ni si ni kwasi unje unwana wa ku zwo ku i kata ku lo ka zwona. Ya nya pati. Ni ya depend ya ya yandi ni ya va hlavo. Ya a ke tsi ho tsama kwaqo ya ho lakutwa le sima ya ho kutlaka ba tsela mbe yena ntse ka tsela ya ho le sima yiti tsiwa he no yi anga ne ba tsatsa ba mbe wa yiti ba mbe yena ntse ka ne fatu mo ba tsi ba le sima ka tsela ba tsatsa ba mbe ya ha ba
0: tsana
2: ba tsi ba ke ka no ho ntse ba nda se mo se tsoe yena ne yile tsa ko ke ba sa pini mazi a gongo ngo gite mo ka le ko amwana ntse mo akela la amwana ja mo akela le ya fetse la ho wa khala isoko
0: lo ko vela ka motho wa ung a kuna tshikara tsha honde
2: lo ko vela ka motho wa ung wena wa nna o tshikota ku ba a ku ba humba ba rena tshila ba ka kula ka wani la para a ba se le bona ba le nga tlise ma shewe ya sa tlo mo wa ka ya ni ka ya a go feta go jela go bona mo tsamaya a ka tlo mo rhanga go hiti ka ka ka ka lo nge di ka go e o huma hela tsiko ya go le nea ka tsiko se ya go makolo le ya se tlo mo rhanga go go le di so ka ka ka so ha se ba lo ba tlo mo ya a go tlo o di tete ya go tlo ka
0: mm
2: ke go bona ka a se la beke
0: Mongel, machine, and

0: ahlayiya hina i 086 39 59 167. Alo? Alo? Hey, bulana man? Jeremias?
1: Valui.
0: Shakala mina, u kumeka ku hi leswi?
1: U kumeka lana mahulati
0: na ma. Na mahaxa. Hoya hoya.
1: Timhaka ta vasati vambirhi mafuwerhu ta hlupha. Hikuva ka ni kule ka swona hi papa wa mina lana eka gadani. Swi endlekile leswaku ankosikazi leyi a nga mamani wa mina kumeka a heleriwa vukati hi nsati wa vumbirhi. Leswi kumeka na swi hlupha vhela ku ve u ni vasati vambirhi swo lava a nhloko vhela maka nhloko leyi a tlhuketata na nhloko ni nyamuthla ni swa tileliwile va humeka va vasati vambirhi. Leswi swi tshwa ngopfu makwerhu a ku ve va ni vasati vambirhi leswi lavekaka ku ve u ni nhloko ya yin'we na kuxilo xana xa wu karhi. Swi ni leswima ngopfu ku ve u ni nhloko yele ya yin'we va tele ma a ku tala ka vona van'wana va fambe vana va wukati va lava ku vona xitele. Mavonelo ya mina ma tano
0: hi vonela ka wena
1: ni nga kula ka swona. Ya tshamisaka
0: hi swona. Hi vonela ka wena wanuna a fanele ku ve ni nsati mun'we.
1: Nene mavonelo ya mina ni fanele ku ve ni nsati mun'we a nga yelwe ni nga na yena. Kumbeko a wu nga khatangi ka switarhati masikukotaziki a frenti swi tshamisekile masi ni nga khateka swona ni nga tekeliwa mamana wa mina maka nsatikuloni a sa hlupha ya hlupha frenti kresini ku mamana wambirhi hi yena loko a rhandziwa hi bava maka a swizi.
0: Bongile Valoyi hi ta vehi simama hengisela swifuva swa van'wana hiswo
1: hi swona ni kesile matela wa mina kirhaope
0: kanimambu chao chao.

0: tabe ya mukela mwana mwingi sete allo
1: tamaji wale ndzi ta seketela magiri ya vhivinyo laha lombuko vhivinyo leswaku laha ka masingi ni murhombeni maakisana ndzi vuya ndzi seketela magiri ya bamonkeana a vo sangihi leswi ndzi nga rhanga ndzi vula ndzi ku alfa ndzi ya timhaka loko la ku yi masati vambirhi u nga yi yasa swa gaya lomu aka yindhili ya nyamuka wo ta holovisa lowa feta u ta teka leswa feta u ya swi holovisa vanhu lava nga ta ziwana
0: hi swona
1: ndzi vonile i satimukuzinga vahanyi va ta ku byelile leswo va ku a tiholo va tinyingi va kalava nga kotikani va mimitini ni mutini hi chalece i nhondzo lecho ndzi kala ndzi ku loko u lava ku swi kota loko a ku pleswa ta a vanzi va kotikanisi u vula mhaka yini u veka mithetho a biwa timbelile vanhu lava ta hanya swin'we kulaa swi va tivaka i kusuhani ku khatuka cogo masiku wa ku va hi xofo
0: ati
1: vambirhi va hakele ku hake mutimuni muyina ni yindlu yakwe
0: ya
1: wa kha mingwana nga va hakela a swi oga loko wena swi tekeka ndhawu yini va teka ndhawu yini kambe loko a vale mun'wana ti i mi hlayisa conforme ni ku khwatsa va ka katelona a swi mali leswi ya swi sikelaka ma ta wena wa nuna u
0: swi
1: tiva ku ka vaxitala va mina ni nga va teka laha nokuzini mahlevu ka gaya nokuzindzi bekelela ka gaya teke dinimana ka chomu chin'we because ni va tekaka va lava ta yi hloka mhaka ku mongi a zalo ta mba u nga ku a ndzi fumangi handle ndzi longolokile ni mangaliwu leyi khwatsaka vasati va burana nawo endla be president ndzi nga vula swi longolokile ndzi mongele
0: vubongele bongele cha cha.

0: Hello.
1: Hello, baba. Valo ya to.
0: Who's on?
1: Oh, come on, man. You need the valenti and then make a push that's killing a blue. Baba, Valo.
0: Who's on?
1: Akumuna katuwa mbire ya problem.
0: Akumuna
1: duwa abili ya wamungu mbunu wa olo wa ambana wa kukwe chobu chobu da tira tina tina nwa na tiza niki. Kula akuluko satu wale wa mbiri mbaka ngule wa nara nga wele na satu wa wele. Ati mlele tangu ina kise kumatala kaya so. Munga zitu matala vizini ade wa wata wata wata wata vizini yuma saka.
0: Yeah.
1: Vamos com uma mulher que a gente não vai levar até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até as garras, até
0: as
1: garras,
0: Bongile, bongile, o secretário Gawen, Tarnzela Coveo, Smama, o Hipangalata, Kamasukumata, Kuniko, Alfagazgano, Kutanko, Ashoko, Ampimisia, o Enakakufuna, a Wakatiku.
1: Kama.
0: Ciao, ciao. Hello, Mungisana Gofu again? Oh, I had to kill. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Ebulana man?
2: Jean Judge.
0: Jean Judge, where are you?
2: Where are you?
0: Oya, oya, Judge.
2: Enko, inaka. Anzula ungena mage.
0: Ngena?
2: Kila kula leswa ko. Timakale ta kutekan. Vasat vandiri o vanaru. Ita khale. Eko akhale kakona. Amulumuzana ateka vasat vandiri o vanaru.
0: Izo.
2: I vonava sutimisa lesako aloko ateka vasat vandiri. Eko punza lakaya. Porque atatala vanu ava nyingi.
0: Atarima masimu makulu.
2: Vatarima masimu. Vagayandala. Kambe apratika leni. Ali nilakali na vama isa sore savali wa njini wangasumale.
0: Izo.
2: Maje. Kufa mba kanka ama iti magata kungena kari nishi yao. Lipumbi lele saku. Ava nivateka wa sati wangiri wa nari. Ikola kaku abantu se abatwa ayivangeli. Se maji aleso sina kula lesaku antumbuluku intumbuluku. Andiso sileso sa amaheka.
0: Izo.
2: Bakona la vateka kuva sathi vambiri vateka vasathi vanara nhlanu vateka. Maji na vini manyela manene.
0: Izo.
2: Porque leso si dependera. Ina ulou mulumuzana aveka kuona la kakakwe. Porque vali lokuni vasati vambiri nompodi wene uni maunwa. Akula kulo kungena lomuva ulaula seni. Uyakalu ya ulaula seni. Uteka usa seni usisa seni supiri. Ilesu sika akuwa nuna lesu. Ajonzo leyo. Ile ambi inaefanela kui lanzo iku. Loko, ziteka wansati. Experienza li shila kushula ule. Mina, zimuguela kusikazea minanzuku. Aleshi minanzi shinye nyaku. Uwe na ula ula mali mamanu wa mina kumibawani. Anzi shila kukunziguela leso. Porque na minau, bawa wene mamanu wa nzungata ula ula hivona sakubiga.
0: Yeso.
2: Sendo kusuma isaleso. Anga taza nisi kulimwe atia kundi gwela. Soko, mama noe na maile sisukini. Asikiwa soko, leso ni nisla.
0: Anga taza fumele.
2: Ifuti nza mgwela nzuku. Wena la uyotekwa. Mash, amama noa mina, amama noa wena. Alesi, noma noa mina ranzisa kusona, avana vakwe swinga ta fana na wena loko ma haswa swinene sendo kuni leswi nga ta ku wena u bomba ku switeni porque wa wena wa yena se lexi laveka ku kula eka ku wena u lehisa mbilu porque we wa swi tiva swa ku mina na wena atsanile manja nchumu lexi nga xa ntumbuluko hambi swoswi swa maheka a yi nge decente swa ku munhu a nga teki vasati vambirhi porque a swi wona hakanyingi ndzi ni xiperiensa xa xikulu ndzi swi vonaka a loko a mulukuzana a luza a loko hi ya siriya ka mafalisimento hi mavheji hi makhambi ya manyingi hi kuma swa ku a ka vana lava nga lahaya van'wana wo hlama se lweyi mani va i n'wana wakwe hi loyi a nga mi tswala handle hi loko hi cuka ka vana lavaya hi cuka swa ku a wa mkulu a kona la maxilwe a ni dabi ya empenyana ka yena la kaya swi la kula leswaku a vanhu va na ye nsati wa wumbirhi vo swi
0: mahundla
2: mundla daxivele se leswo ni la kula leswaku a ntumbuluko i ntumbuluko a lweyi va nge wanuna nompo dumudefendela ku handla a nga fambi hambi yena wanuna a nge wuli swa ku mina ndzi fambi handle porque swa tikomba loko se ku humela timhaka ta vutasini se maji lexi lavekaku eke hina se hi ngheneli ka ku khongela a swi tiva swa ku a loko u ni wansati wa munhu hi swona swa swinene porque xa u siku ni xikani ku ku sofrera ni swa swinene muxikarhi ni sofrera xikarhi
0: hi zona
2: a ku na ku humesa mali ya sini ya kun'wanyana se leswi hi lexi xi hi pfunaka hina maxi leswaku a vasati vambirhi vanhu va na a hi nge swi baleki leswi but experience hi lexi ndzi xula kani mama
0: bongeli ba judge mixini ya yena wa pangalata ya mitirhi ya radio Msembe
2: inkomu
0: chacha duas horas ne 50 minutos dizendo que a carona está vendo o carro quieto eu ainda vou lá com o visa o camamane cá alô
3: auxen papá
0: auxen brana man
3: brana zaino mchang
0: oia oia mchang
3: tan mam papá
0: meu como é que é isso
3: ah ele é uma boa
0: a boa não é não
3: a boa
0: hoya hoya
3: kanambo andikatela mpano zwo thatekela swahleke va magwezi ntshani sima hi papa ibanga anga humanyana so swinyana ntandana a hi tivi
0: a
3: vasati vabezi va dyula nhloko a vasati vabezi loko hanyana vona nompodi u lo ni tindzimi ta ku tala loko nawu lowu byalaka lakaya lowu lo tirhaka
0: yeah.
3: Porque loko u byala a na mbirhi lomu hala u hlaya leswi hala u hlaya leswi a ku na ku rhula la kaya
0: a ku na ku rhula
3: hi swona
0: inaka a vavasati bya koteka ku va vhumela ku ve va teka vambirhi vanharhu
3: swa koteka ku teka va vambirhi vanharhu maxi swoswi nkama hi nga ka wona bya swi va hambananyana hi mhaka matshamelo ya kona porque a leswi swi endlaka vasati va swoswi i mhaka ya ukwele a swa ha koteki mini porque loko xa u huma handle a swa ha swongi maja swoko swo ka swi nga endleki swa endleka ku munhu a va ni vasati vabei swo swi a nga hlaya ni hlayaka swa ku papa lowu a ku humaka ku a nga tshika a tshika a yaya u ya fa wele wanuna u gama xa u ya vona vana mixo kumeka u ni vana va vanyiki
0: basi bongeli hi wonela ka wena hi swona
3: hi swona
0: chao chao
3: yeronene
0: kani mama

0: Alo.
1: Baba lo.
0: Hey, Blana man.
1: Lo.
0: Hey, Blana man. Hey, nakuku my Blana man.
1: No, kala ni buwe kala rikombo.
0: Ah, ba monda.
1: Ba monda.
0: Waku kasu kasu.
1: Baba ma. Vula leswaku no tlhela ni vuyeke wa vona a swi sizi ku ve ni ni a munhu a tumbela hi pfuka la hlapfungo a ka tumbelile ku va mivona la porque no saku venini hi tumbelisa va tlheka nhlapfura a swi sizi nchumu
0: hizona hizona
1: na ni la ku vula leswi a leli i bulu la ku ve ni ni yakana a ti timbilu ta munhu hi leswaku hi na van'wanyani hi rhandza a ku veka a xifananiso hileswaku mina a ni nge swi endli leswi hi ku fane mukhongeri va ka hina hi nga vekeni rito la vukhongeri ka mabulo ya ku nge hi lawa swin'wanyana ku a hi so ku i vanyingi mina bava va loyi ku ni vafundhisi vakokwani va mina van'wani va bishopo maji va ni vasati vambirhi vanharhu a mukhongeri loyi
0: mukhongeri
1: maji a ni vasati vambirhi vanharhu swo ku riso vamakwerhu hi nga rhandzeni ku veneni hi swiveka loko wena u nga li ka swona a hi vulisa emina a ni hanyi ka swona buriki loko hi la ku vheka rito la xikwembu yo tumbela hi yini hi pfuka la hlampfura khana mambo bava loyi
0: bongele lops mondlani ka misilenya mahla cha chao hi bongele ka n'wana tlhingo na munghenileko nyika wonela ka n'wina ka hlongoloko lowu wa nyamuhla ku na ni laha hi swi nyingi hi fanele ku va hi swi hlola a kona ba ku tivala hi ta ve hi amukela munghisi wa ku gumesa hi ta kombela ku ve a hatlisaku magizi mambirhi aloho
2: awuxeni
0: hi bulana mani
2: diretamente koka misava bairo dosville ximuwina ximbutu ka malehisa
0: va khumayi
2: madala
0: kambe vambirhi n'wina mi nga na vona hi swona
2: hayi mina ni ni mun'we
0: ehe a wonela ka n'wina kahle ku mhaka leyi ti ku hatlihatli leswi a vavasati va nga vanyingi bya siza ku ve mun'we na mun'we a vini vambirhi kutani ahi
2: ya a ni hloka mhaka ni ta swi veka kutsongonyana vamakwerhu va hetile tanihi loyi a ku humaku muyingiseni loko wena u nga le ka swoho a wu le ka swoho kongoma ka leswi u nga ka swoho
0: hiswona
2: loko u le ka ku u le ni vasati vambirhi naswona wu kongoma ni vasati vambirhi maji hi nkarhi wun'wanyana vule vasati vambirhi lava a hi le a hi swoho kumbe hi swoho maji vasati vambirhi hi nkarhi wun'wana va ni majori de kabel hikuva hi yini ndota mina loko u va tekile u va vekela mutini laha mun'wanyana gama tumbuluka sala muti wakwe ku lunga wena soni miti yimbirhi ya u fambela seniya u fambela seniya ene mun'wanyana sa famba lava swi lavalava tanihi ku khendlakhendla i swini i vambirhi na vona lwa humeseni lwa humeseni antawu loko se va vuya va fika va nyika yewe wu dla se ku ku mirhi yimbirhi leyi u yi dlaku wehe ka vona hi nkarhi wun'wanyana u gama se wu hlanya ndota mi a ni ku hembeli mavulo hi kona ndota yin'we laha ku ka misava nge yi bali hi vito maji kodwa i luzile wutomi maji i luza wutomi ku a nga hali munhu ndota mi a dyisiwe seni a dyisiwa seni a mabuluku loko a famba samu wa ya hikuva a timirhi letiya se ti tekanile leyi ka nqondo ya yena leyi ku loyi a lwela ku rhandziwa loyi a lwela ku yini yini loko a ya seni a ya dyisiwa mirhi liya loko a vuya seni a ta dyisiwa leyi hinkwayo yi ta patsana ka wempela wa lunga laha inakalana hi kanyani loyi a kongomaku ku ani na swihoxo leswi a kongomi na swoho ha ku ve ni ku xiwolo para ye swiboma ra hi nkarhi wun'wanyana na dya mani mabuluku ma ta wu endlela khani mambo
0: kumayo a tivutisa xitsongwana ndzi nga lava ku tiwula a swi mahi leswaku vanhu vanyingi va kombisa ku khwatsi va ni munhu mun'we kaya ke le handle va kona van'wani va nga fihlala
2: Ya, ndota mina ekilana anisitsematseme ku bona.
0: Bas, na tsema zwa ku tengetela munzuko a chikati chakwa cha havumele.
2: Eh, kuba swona leswe kuba munhu ana yena wa le handle, ene lwa le handle lo helwese amnyika ku murhulo wa ku hetelela sa khohlwa ni la kaya.
0: Bas, ta ona na ka xikola na xitoka mjezo.
2: Inkomo, inkomo.
0: Ciao, ciao. Hikumsile zwithu kwani gamtsambiki leka 3 horas.
3: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Basi bongile ka mwe tlhona mongenele ya kona go tsama swa go longolo go mtabe mta sima mana wana manzi ko kusikela ka maputso kunene. Bongile loko mhlingilile na go tsama swa go hlokomhaka kambe wana ku unyingi ka vaka mamani vangena va wona va ula wonela gadzi swingetani hlokomhaka le ku khumba ngo vona. Leswaku vavumela kutani ahi kambe a hori fambile na u tshama swaku muta sima mamandziko chikatile chitavi ingena ka u change gangoma ya viki
4: u change gangoma ya viki ya viki ya viki.

0: Hello sile mrazo mke sethi hiwa ka hezwa le simu la muchai Mr. Harry ka vikilegi makono Mr. Harry was hlanloi ichikele ka siku hitave he bulanae a hinyika atsutsu wa le simu le hinga ka rihizwa a viki gonklegi hoya hoya baba Harry Mr. Harry
1: Sibungile kubonga aku vulelwa divati kambe ka siku le ganya mutla ka chitichilechi cha vanhu va chokwana tera deboshet
0: izon hebungile Mr. Harry Mr. Harry hile gauchai le gam lumka mapasi
1: a le gam mapasi ya Alberto Bento Zavale
0: umjobi vakazavale vachopi
1: ya muchopi manje vakokwana vakokwana vanga vatshama le ka masting ja hi utswaliwa ndzumutswa
0: okay umutswa izon hebungile baba Alberto Zavale Mr. Harry le simu tanku vitu gauchai makunu ka simu le hinga ve hi langa hi chayile hi izwile le simu le ya kunene hi tsuka ku yi wutisisa titswalo Mr. Harry titswalo ula ku hlamusela yini ka le simu le ya titswalo
1: titswalo nga tlhezwi wisesani ku khwatsikhwatsi ta dlinya tisele zwaku swi lakula ku wuxinji ndzi vulavula hi wuxinji legi hi mahelo aku ga mathomo ni makateko hi Jehovha ja a le simu leyi a hloko mhaka yi vulavula hi titswalo ta Jehovha kusa ha loko aku nga hi Jehovha hi mani a nga dakataka
0: swona makuno swi kona u nga swi vona swi nga ku henya u swi vona ku hakunene nongonkulu i na to titswalo ka ku hanyeni ka wena u tani laha maxakeni
1: leswo swa maheka ngopfu swi vivukile kumbe ku swi vulisa leswaku enormal ne swi vivukile ku tshuka hi swi maheka kota loko hi kona laha misaveni a swi karhato na swona.

0: Kusangu la kama nsangu lele kalembe ga 2000 kama gidi mambiri nele na kama nzinga tsamali kama putz jalo kunze amukile li Jesu sini yani ntau zwinzi nyakanyela ku vinzi nga gonza ku chaya zwitende tende hela ha nzinga zwone hi kona zwinzi sangu le ka lembe le kama gidi mambiri le nyaka kama putz senzula heli zwa ku zwa zwezwi nzwa ni makuma mbiri na khano na gyungu wa malembe na nzi lumuka uchaya.
1: Akamunga sangula helembele ka 2000 tisimile tunga imbelela wawula ula ini nguvu hitona swini unga languta kula ku tivisa chitsungu ku kati simta wena ula kugonisa lechi kutani lechiya wabula hayi
0: a hloko mhaka hileswaku a tinsimu ta mina to tlhelele ti wulawula hi ye Jehovha lweyi ndzi vulavula ku
1: yeei
0: gospel ndzo haxa a evhangeli hikwalaho ka wucenje leki ndzi gi chayachayaku se leku i wutomi ka mina hileswa ka xiputukezivange ene u xi tili divida ja hi leswo ndzi hanyisaka
1: a wu na nga tshuka u la ku pima ku u nga chaya a swi tayela swin'wani ku na ni marabenda ku na ni makizomba a swi na nga tshuka swi ku tela leswo swa ku la ku cinca gospel u chaya maxitilo man'wana
0: loko hu la ku wulawula khwatsikhwatsi hi swidlunyatisa hileswaku a kizomba podi wu hi kizomba maji wa evhangeli podi ku hi rock wa evhangeli ja so ke mina a xitilo ya kona a tsutsuwa kona u nga kona kwalomuya ndzi wulawula ngopfu hi timhaka ta Jehovha ku haxa mahungu ya yena hi kolani ka ka u cenje ja a kizomba zaba yo lisimu ya leyi hi nga yiva sweswi i kizomba i kizomba
1: i kizomba ku u kokela ku ya ka gospel kota a tsutsuwa kona leswi u yimbelela
0: a gospel i vito ka kona a gospel i vito ja loko hula ku u heseni ka maritimu a ritimu a yi kona leyi yi beletiliwaku ku va ku leyi yi nga biwi hikusa leyi i rhythm ja a vito and a yi ngina a gi cici nchumu
1: i gospel kani leswi i gospel wa rock i gospel wa marabend i gospel wa
0: entre gotod umbetisile
1: here ximaka lembe ka 2000 u yimbelela nyamukha hi chayili leyi hi nga ta na hi vhiki gonke leki na hi chaya titswalo tingani tisimu tingalomu ka baji ga wena ka phakete ka baji ga wena tisimu leto tilomuka ku yini makona ma dish ku se u haxileko zwilomuka ku yini
0: tisimu hawana hambelo kwa zwino karata zwe zwe ku yini a vinsi inkwano dzinga na yone ya karera loko ukuza ka vhumala ka no unwe unga vekisiwa ja lawo ja zwa tshamiseka zwenzi u dlinga tisandzula leswaku tikona xa leti tinga kona leswaku loko vo ti handzahandza vanhu kwalomuka zwi khoma ma Facebook lawa no va nga tikuma vulavula hi khumi na munhu leti xa tinga tepiwa kumbe ku tinga gravariwa
1: i disku leko
0: na a disku gina ni khumi ga tona hi nga ti gravari hi lembe ga 2000 i dza sexi leyi nga kumeka na hiya tihaxa le tikweni ka Brazil ja wu xinji gotlhele ku himahelwaku hi gona hi Jehovha kusa loko u tshemba Jehovha u veka makungu ya wena wo tlhelele eka yena u mu tshemba Jehovha a nga tshuki a ku phazamela
1: her a tisimu ta wena ta ziwa a Brazil lomu nga haxela kona disku leyo
0: ta ziwa i tixawule ngopfu kwasini ya Brazil ni kwasini ukaya muxavile
1: hi civa humesa disku leyi unga ku yi khume hi rini hi rindzelaka ku hi ta ve hi wona disku ga wumbirhi hangi ka ku ti ziwa yin'we
0: ya hi kwalomu ka ku zametela ku swi lunganyetela hi swi rariyetela ku za swi ta fe ku swi ku dlunya ku ve hi mi chikitisela wu cenje gin'wanyani ga disku a disku gin'wana hikusa ye a swi vevukanga a nga swi wona munhu u nge se ha swilo swa ku vevuka kambe a swi vevukanga a ku nghena lomu ka vaproductori lava ku huliwo thepathepa a hi productori basi yo tlhekeki a vhilunganya liya yi wonekaku lomuyani.

0: 3 horas e 29 minutos. Katle tshave ha ha sha hlaile hi ndavela ku ve mo fona yona ka simlanga lesimo. E 86 79 59 167. Tshikatle tsha ku ve mo sangula ku mfona mlanga lesimo hi tlhelegi loko hi kuma hi ta ve chaya. Hi kwa lawa hi nga ta ve hi wula swa ku hi yene hi lesimo loko hi kona ku tsana hi ta ve chaya. A kona mindset ku sangula. Oh a hi tsutsumile. Ako na mingi seta fukene, alo?
1: Si, bilalala.
0: Eh, bilana man?
1: Jule, novela kachistani.
0: Hoya, hoya, Jule.
1: Mamu.
0: Ahonu tutuma maduwa, shansu kuzang.
1: Ah, ay, ino murulia, ya nyuwani lia, ika itatami.
0: Oh. Ale, simu novela kuliza, bye. Monja, ah, okay. Bye, novela.
1: Rafael Story.
0: Liya kama ni simu leni?
1: Liya ka Philip Novela. Zima kwa. Na baba Elia Shizandamele. Na Krimi Dikumalu. Na George Mashuve. Elishi Kavele. Ni Satu Amina. Mwastoya ka Gida. Na Paulo. Mwano Amina wa Jawa Uwe.
0: Hello.
2: João David Mohale, aku swa.
0: Ya ho ya João.
2: Maranza zile nyamuka ela ku vumula a ulombe, so manje ku kota ku ela ku buza swa mati. Ndzi kombela akuzo alisimu ya George Gulu ku ataku vafundisa.
0: Mfundisi wa hava.
2: Bakun azimuti wa munene lesimu le ya ka motho ba fundisa go hey munga e kala beni muko ya dindire ka medoro ma zero ra fu kona le ri kidad ri mangu le ningena ka makwakwa ba zandamela ka motho bunga na varadu ba rambu ya tshistati ya tshinuna aba ngunyo de hloko a lesimu le
0: bas
2: ibonge
0: cha cha
2: ya yeah.

Hlekana. Moyini kufoka. Mama nake anjani? A bon. Avatsongwana ke. Vatlanga. Hi mina mani mi. Hi mina John Go. Ah, okay, ni ke sengopfu. Hi kombela mani private hi pfuna nyamuntu. Kokwana xidimingwana. A hi pfuna hi timhaka ta hi. Hi timhaka ta vafundhisi. Ah, okay, ni ke sengopfu. Inkomu a hi ngheni mhakeni hi nga tshika hi hlwela xitudiwa swo. Inkomu.

0: akuyimbelela hinkwavo hosi na vabonga ndzi amukela mavito lawa hosini nga ta ma hlaya eka wena u ma pfuno u ma katekisa a nga vhaxi a Dionis na Andries tatana ni kombela u ni hlayisela vona vatama va vakoho ta pfuneka ta bile ndhawusi ya ngana haxa rito la wena mateni ka van'wana lava nga kule na rito la wena kensile hosi amen.
1: Tavi amukela mingiset ka xikhati lexi allo hey bulana
2: mana Helena Gabriel Mashava Bernis Gabriel Maputo
1: hoya hoya mamana Helena
2: alisimu ni lava Mr. Baul wa chalka na Edmars a ku loko swi ta hela tshama wa ta ni rhandza ni loko ke a kuma xikhaza ta humula ku
1: xava a byela lelo.
2: Na Philippe Novella na Crinido Kumai na Arlindo Mate na João Matolo na Castigo Vicente Tsukane na Elia Izandamela na Mamana Filizada na Mamana Primeira Dama na Marime na Antônio Nhanombe na João Nhanombe na Mwamunyingi na Carolina Lang na Marta Shiruvana na Vovó Carlota no Kuntiro Unene no Kukumuka utarungula kaya
1: kana mambo kuswela machine and kambo pangalato emtira rabisa
2: mama nangwa nkonzo isteri nangwa nkonzo nyamthakalile
1: ha hezona hezona
2: kana mambo
1: cha cha ayona le yeah cha cha leka 4 horas ni 15 minutos estava a mukela mindset alô
3: yo
1: e brana man
3: Pelo Drake.
1: Olha como é que é o Drake.
3: Ah, chama da Vira.
1: Da Vira?
3: É.
1: Columba com ele, homem?
3: Columba da Vira, Manhisa.
1: Ah, Manhisa. Alice, você vai lá com ele, Zaba?
3: Zaba, Kingin Tongo.
1: Mani?
3: Kingin Tongo.
1: É, na Iena.
3: Ya ngani vekela Thomas Chau.
1: Loka ku yini?
3: O aku andi le ntlo.
1: Eku langela ntang.
3: Ah langi.
1: Bas, bongile machine ano rungula man.
3: Ola mashaka ngwa man kora ntamo.
1: Seya Thomas Chauk pode ku chela le ya jalega kuvelo gechi funzi ginga nga chisel ni mashaka nga bolini vanwan gito ulachi chikududu kambe loko zwi zwimbela gesangola he kudana
3: andi zwang
1: hinga ku chela ya bank stool waitwa le vangi bank stool
3: ya ya banyole
1: okay ciao ciao. Leka 4 horas ni 16

mengisa ta ku rhandzeka hi tshameleke u leswaku hi chikela magumu ka mitirho ya hina ya le rimila xitshwa ka siku ya nyamuntlha leswi hi tirhile ku patsa switichi bya nyambani Gaza ni Maputo hi sungule ku timeya no hi tilaya muchikitsile ku change ka la man ni 45 xikati muchikitsile ku xihundla xa dro siku umahora city watch uma ni 30 hi muchikitsile a longoloko wa xihundla xa matirhela kutani na magala manene 2 hora xi ku vidukadukisana 3 horas go change ga ngoma ya fika 3:30 live le mo khandwa go se ka mfona ina chat sim e tleleg e bongile go be pangaleteng na nwana go skala chatlet kala leswi salsako ne mse manjeri manene yavana ku lorwa twa sima makazi ditch leswi nar go salis ga Thomas Valoi a mshwela ko mathomo ni makate ku na kunga ku be mlungisi wa ku hlawuleka ka yon hlubulungisi ya lembiga 2026.

0: Timaka muni?
1: Hi ku yisa ka masikwana lawa sa wena. Ni leswaku ni tirhela ku lomndwini.
0: U tirha yini swa lomndwini? Hlekani lu. Ni mumu hinkwawo lu.
1: No thula akuva ku tshamiseka. Hi yetlela ka ku kala uthulu. Phena mbi swiluma-luma swi nga za swi hi dumela. Loko hi nga thuli. Lexi xanisaku i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini.
0: Leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe. A wu swi tiva swaku tihu lin'we a li khemi hove.
1: Ni tshama ni swi twa.
0: U tirha wexe hi mhaka munhu. Tirhisana ni vana lakuloni. Mupfunana. A ku va ntirho wu mina byalela.
1: I mali ni kalaku ni nga li na yona.
0: Xihoro xikolani. Ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini. A ku seketelana. Mi pfunana. A swi lavi mali. Loko namuntlha u ni pfuna, na mina ni ta ku pfuna mundzuku. Nakona u nga hamba tsimanyana. Loko hi gamile ku tirha, hi ta xithakatu xinene lexi.
1: A ni nga swi pimisa.
0: Hi swoleswo ke. Va hi pfuna nini? Ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke. Loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina, hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale. Kambe loko hi seketelana, hi pfunana, hi ta hantla hi pfuka, hi sungulisa vutomi byintshwa. U mama n'wi lava hawota, a xidiwa xi lava wa kaya. Ku nga te matsuva loyi wa.

0: Kwan Belwa Clash Matsi Lua Kalteke Shkreka Campo, Akaltam Belwa Sungula, Akaltam Belwa Mbiri, Afula Mela, I am a Shweni, Kambu Gamum, Buampepo, Ayim Sintangu.
1: Wakaba Kuzeli Vantangu Ntenika Campo, Wasatanga Belkangwana Wantan Wati Weti, Atulam Belwampepo.
0: Kasiana Endla Yini.
1: Satu Wambewampepo, Wanangana Makatlein, Womchi Wampepo, Wansatilui, Ayenda Sukombis Sokuben Wana Karati, Ruman Sila Yakusuluka, Makambe Manyingi, Akomba kukarateka.
0: Intiso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso loko ngwana wawena anintanu wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene unga mpusel shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei. Ayenzi leso hinga shivula. Akareya ngusa ngwana wakwe.
0: Swikahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa ngwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
1: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Sina makwerhu.
1: So yini?
0: Zimpeti kurhulile u na fero mara. A zimpeti braziel.
1: Hi swona.
0: A zimpeti kurhulile kamba kurhulanga hombe.
1: Swinekamba.
0: Zimpeti inove ntombi yin'we yi hi siyile xikwembu xi hi vitanile tolo.
1: Ey.
0: Pero swi nyamukhe hi preparara ku kuhita hi heleketa manove. Mara no 83 zilana kurhulile. Loko sende hi nove a nga rhulanga ni ya 83 xi a nga rhulanga hi ku se va bizini. Ya a yena ku rhula hi kolani.
1: Eyi ya ku biha leyo.
0: Ha ku na nhovu pfumalaka ku yi solela kona. A ni tivi makwerhu wa xinuna kumbe ku ni swimbeni a nga swi twa maxa a ta hlaya nchumu ni ta beka xitshamu kolani. A ta nghena hi xona.
1: Mfoleli.
0: Ni mufolisela ni tlhela ni fambisana vamana vuribini.
1: I'm going to go to the house.
0: Ani mambo ni fonsana emjota yese kola na ngena chanzu mnuma tata credit to. Nina ambassador.
1: Yesona.
0: Ani mambo etirene etirene makwe.
1: Inko muchao chao.
0: Chao chao chao.
1: Ye. Esuka azimpeto na liga 6 horas na 8 minutos 8231050051. A lela voda com lele. Nge alsam sekanga. Oyo oyo. Au shen.
2: Awushini.
1: Hi pfuxela na mani.
2: U na vovolina 33.
1: Oh, vovolina, a ku kala.
2: Ni kone. Ni kone, ni khanela na ma.
1: Na Monica. Na Monica.
2: Ni na ma.
1: Monica.
2: Mana Vitori.
1: Monica.
2: Ah, mana Monica, mana mora ka munyu wanga.
1: Ina vovolina.
2: Kone, avanuna vakona vaveke vachata.
1: Oh, na wa hatshamelo nyimela ku chatiwa wena. Kuna vanga ti tluva
2: ja. Ndi tsakani leswi va tete tshama heta ku chata ke. Ni kokereke ni kwanga mina ni kwangala ka kona va pfumele ku tsuka ni mina ni nga chatanga.
1: Oh, va yi kuma lava ku ti tluva hi pfuka kuma swako ve tshama.
2: Oh, u va va ya mukela u hlanga swako ku ni nwinyila.
1: Va ti loka ta tlhasa heta suka.
2: Ni kone mana Monica wena ke go ini kaya ku rulile.
1: Ah ku rulile vovo.
2: Sani mamba ah mugangeni ku rulile. Akuna ya ku tlula ah ti.
1: Oh swa khenseka.
2: Ni kola kaya ku rulile ah swi ni xanisa mahisa yandza.
1: Eh.
2: Swa yandza swinene.
1: A swi yandza swi ya mahlweni.
2: Kalimambo, kalimambo kumbe u tirha njhani kwalano ni vangani vanga.
1: Oh, hi ti tirhela khwatsi.
2: Kalimambo ni khensile va dzungule hinkwawo ku vhovolena mi dzungulile.
1: Kalimambo swinene.
2: Kalimambo ni khensile swinene ni dzungulele vavanuna vanga. U ni byelela hi rivhalo ku a ta loko a tatala a ta bani mafurha ya ku bila la.
1: A ta suka hi ku tsutsuma.
2: A ta suka hi ku tsutsuma.
1: Isso.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Tchau,
1: tchau.
3: Tchau,
1: tchau.
3: Akone tla masaka vhiki la famba ho ane ku tani ku saka ni ku yoxa ka swi hinkwaswo kuva hi lunghisela mati ya hina masaka va sangula ku xitelela a liyanyiwani para mati mati ma be 24 si hi lo phati ka ku saka swinene xihangana ni xifa. I'm not going to go to my sack on Monday. Tarata, Bali, yes.
1: Yes, I keep.
3: No, but I pay no rest of when you go farm. Kelly. I might want to tell you, Salamon, to see to me.

0: kasina ina aleno kagaza zakunyana aile kari bulani varanzo vainse tilava va komba kama shell manen kutitime ni timakata fana fana minjangwini ya kuambana mbana taboneka ekola ora di msambiki ilue ya chavelela kami njangu lei fambaka kami kari oleyo ya kutika kutani ile swi inga swivula ka itlhelasini kasi amurhambiwa wa hina kumbe varhambiwa va hina halenu ka gaza ave se na fika a rindzela kutani ke hi ta sindzisa a emisora provincial de maputsu alo monica lexile emisora provincial de maputsu a milosa lexile Eshon, atsamba ku. Aha, se watwala kutsongo. Alo, lishile.
1: Lishile, lishile, amikuma.
0: Eshona, lishile na Glory Monica. Sitoyi eshona.
1: Novela.
0: Ah, Monica novela, matlari hansi. Moye ni makweru.
1: Ah, ina lishile khwatsi. Landlelena kuza hita fika ifambile khwatsi. Kusukela sezores a ile kari hibula ni moyingisethi avarungulu ya kubia nikutwile uvulavula hi fana fana hey swonge masiku lawa hinga ka wona kumbe xana o tlula mpimo hikuva mhaka leyo vayingisethi va hina na vona vo va irungulile na vula leswaku hey masiku lawa kumana ni fana fana swinene lowu migangeni kambe hambileswo a vutomi ali nyimi izama kokuva hi ya phambeni hina henge swikotaka izama kokuva hi lwana lona autome murambiwa se ya kona halenu hina Dinije Arlindo ataka heka xiyenge xa ta mintlangu ya kutisa miri a departamento do assunto transversais leso ka xiyenge xa vurangeli lata jonzo a xifundza nkulu Maputo
0: Inkomo, ikensile Monica Novel, iku inyika au shalelo, niku ikombisa murambiwa wa ina. Avelino, unga inyika avitu seyu la murambiwa wa ina ayambani?
2: Shubasile na kulur. Lenu hina Belarminu Tivan, irangela ravile kiklemula ku itamishakanu ya kutisa miri, le imaheka kulumushkule mjwa provincia ya ayambani. Ilaha kasi atakengela na hina lezukunga makungu, lezukunga kulonga hambi ni jokli, joku fambelana ni festival provincial dos jogos desportivos escolares e time de província nyambani miklakano lei sangula ku emuvulo 25 ka maio na ifamba kala wasikano 29 ka maio ina kulori
0: Inkomo, ikensile. Sanivulile, leshako halenu kagaza, arinzela, avisinafika, avarambi wabaina. Kutani ke na inga leisanga, ilika 7 horas 16 minutos, na tsemba ku gaza, yena akomaka gombe na muntla. Kutani lukumi, pumelela wana klori, inga sungula ama bulu lawa, na inga ateka ngangkama, na isukela koseyo ayambani, katatana Belarmino Ntiman. Lui nga wa xiyenge xa ku lungisela ta mitlangu leyi na hi cuka a xiyenge xa ku hetelela xa minkhuvo ya mitlangu ya swikola agosto lui ataka i ta endleka koseyo a xifundzankulu inyambani kutani hi ta yi kakula kusukela koseno tatana Belarmino Ntivan a milosa lexile a mibonga hi vito la radio msambiki kantri san low wa maputu gaza na inyambani mi nga hi nyika katsongo leswi a nga ve mfambu lowu endlekeke wa ku lungisela minkhuvo leyi ya mitlangu ya swikola kusukela aka miganga hi nghena ka madistritu va nga ki lava nga kumeka matshamele ya vatlangi ka va modalidad ya kona hinkwawo leswo na hi cuka ku sungula ka fazi provincial loyi a takalaka 25 ka mayo lweyi ka xiyenge xa vhiki hinkwalo ku za ya boxa senior ni ku twa leswaku mi tinyimiselele ku kala ku fika rini hikusa Mozambique hinkwayo ka xiyenge lexi xa minkhuvo achuki mwena mwena mtava capital wa ta disporto e wetia agosto. A milonsa tatana Belarmino Tivan.
3: Eu conheci o pai do meu filho e ele proporcionava-me...
4: Kasi uganya mutla. Kasi kuvi hizu kota kuhula hula. Ilezi hinga longisa zona. Akusukela luku hitivili ku. Inyambani hata vie na amukela ku. Atiru lou. Lembile giga 2026. Hakuneni luku hivulili lembile gi. Isangulile hakuneni hikuti lungisela. Akusukela lumuziko leni. Hihashili mhaka lei ya kukulaweka ku. Zoki zikola ziti lungisela ila haka ku. Havana anava zikota kuvi lembile kivavi kama jogu shikolari. Hivulili alembile ki a epoca desportiva e o retia março lá kunga sungula ku wonke ma distrito ni escola zonke jizukota ku sungula ku vi zi palisana ni ku tilongisela akuvi zwivi zwichikela ka fazile ya provincial zisungulile hikuvi lumuzikoleni vapalisana kasi kuvi kulangiwa vana na lava vanga zwikota kuvi va hundzisiwa kuvi vaya ka fazi distrital wonke ma distrito mazwikoteli kumahalezo mama hili a fazi distrital la kungalangiwa avana na vanwani ni vanwani lava nga tikomba na vahini ni talento ya kuvi va representar a ma distrito ka fase provincial kam oito ama modalidade la ama ngana kuvi mavi wona makumeka ku le ka ma jogos escolares ya lembilege o inyambani hakunene hata zwikota kuvi a representariwa hi wonke ma modalidade ya oito akusungula ka manziku domingo dia 24 isikulegi wokhe ma distrito matopatsana kama dropa ya mashishi ni nyambani kasikuvi matakota ku palisana hitakota kulanga lava varingana kukuvi va representara provincia ka fase nacional então hilezwi hingati lungisila zwona kasikuvi hikumeka na hi participara ni ku competira ni mangwani ma provincia hi kuona ka hina hi komba hi wona lezwa ku hilongili akuvi ku alembelegi hi representara kwatsi a provincia hina kwatsi lezwi hi nga hina hi amukela ku wokhe ma provincia então zwi ringana kuvi hilonga kwatsi hi leswo ni ringana ku zwula kamalo
0: xona hi khensile a hi navela ku tiva a ntsengo wa vadyondzi kama modalidade lawa hinkwawo mi nga ta kumeka ka wona leswaku hi vangaki lava nga hlawuliwa ntsengo wa tintivi kumbe va tekniku ni matshamelo ya n'wina ya logistika leswaku swi lomuka kwini
4: A provincia ya Nyambani yive yi maha a matirela yo hambana leswi manga malembe mangwane yinga mahisa zwona a hi wonke ma distrito matanga tanini ni vanana lava to kompitira kama modalidade wonke kani leswi hi wonile zwaku a distrito leyi yinga ni ma potencialidade ya ma modalidade yo kari hi wona hi nga ringana ku hi teka wona kasi ku ta mata representara mata kompitira sena leswaku hina ni 14 distrito mas hi nga tatisa por exemplo a futebol ka wokhe 14 distrito hi nga tatisa a basket para hi ta kompitira ka hi ka ma 14 district wonhle kasiku matani basket mash ionile zvako for example kuna ni district makala kune a campu ya kuringana kuvi kubelwa basket haikona azviringani kuhinga teka avana na va district leyo kasiku vata kumbitira he basket então o himahile zvako district leingani ma potencialidade e kumeka na hiyo na itaku ita kompitira ni vangwani la vangani ni ma possibilidade ya kuringana kukompitira hilahu hinani 770 wa va atleta la vangavona vatata vatuta vata kompitira ka fase provincial hikelo ya logística hitilungisela hakuneni akuva kutavi kano wa masiku ni gimwe varingana kuku avana na vahiseno então o hilungisile kuna ni mandau manharo laha vana na vatovi na vahikona aka provincia ka cidade ya Machix hitavi ni 5 modalidades então vonke lava va 5 modalidades lei ituvi yi kompitira Machix avana na lava vatavi senior cidade ya Machix vanga 298 wavanana lava tokumeka na vatsama a Machix seno cidade nyamani hitaveni mandau mambiri varingana ku vavikona vanana akutsama kona akuva vata kompitira seno a 3 modalidade então vonke lava 3 modalidade lei vata viseno cidade nyamani hinani 113 wavanana lava vatovi wavanhanyana so lava ringana kui vatsama a escola secundária 3 de fevereiro ni 135 wa majaha so lava ringana kui matsama a escola secundária de Mwele então rima resili leje a Machixe vão que vata vi escola secundária 29 de setembro kan leje vata dividiriwa a majaha hikhelu gimwe avanhanyana hikhelu gimwana avana na lava vatavi na va acompanhariwa eva na va acompanhariwa eva chefe de repartições de cultura e desporto de va ma distrito então hilezi hiringanisa ku hinga lungisa zona himaka ya logística na yona o hitilungisele akuvi zvikumeka zvaku kungachoti avanana azvakuga kavanana vonke hilungisile kambe na hitirisana ne direção provincial de saúde a mhaka ya kukumeka mared lomu vatinga vahikona vanana zvimwe ni basiselelo azvikola zvonke leswi ndzi nga zvivula zva zvinharhu lomu vatunga vahikona vanana ku tshamile na ku basiseli khwatsi azvakuga zvitavi kona akusukela matabixo o almoço ni jantar então hileswi hi nga lungisisa zvona kutavi kambe ni vanhu lava va ringana kukuvi na vahikona siku ni siku va lungisa timhaka ta limpeza lomu va tingana vahikona avanana lava ka wonhle mandhawu lava ndzi nga mawula
0: inkomo hi khensile kambe a xifundzankulu yi nyambani ngopfungopfu ha swi tiva se mi hlayile mi ta kumeka ka 8 wa mamodalidad hinkwawu lawa ma takalana aka festival hi xiyimo xa national n'wina mi sima ngopfungopfu hi mamodalidad wahi ya koho lano lawa mi ti tshembaka swinene swa ku mi ta teka kumbe mi ta humelela ka wona
4: bungile hina o loko hi wile hi na mpfula laha hi nga kumeka na hi hasi ngopfu hi wile hi ta sangula ku hloma ja aka lembeleki hina hi tiwona na hi longile leswaku wonhle a mamodalidade hi ringana ku hi huma na hinici na hi le phambeni hakuna leki ki nga le ndzhaku
0: hi swona na tsaka hi ku tiva nhlamulo leyi ka murhambiwa wa hina ingava xihundla loko wo hlamusela lana iswane itaya ashonza nkulu enyambane akuva yatwa amarito ya murambwa wa hina lana tatana Denise Arlindo leswaku amapot swili yini ke kusukela ka xenge xa le muxikolweni ngana ka madistrito kuza ita ka fase provincial na chuka a nacional e agosto a enyambane a milosa
5: ao xene antigo kumbe manito
0: ena akukuma
5: Denise Arlindo munga varangile va mitlanga uti samire a direção provincial de educação Canmambo. Bom, a província de Maputo lhe a fase provincial a lembilinga ela em agosto. Então, em agosto, a fase provincial enga kumeka cerca de 900 ovatsongwana. Então, se ilangili ka fase provincial ilangili avatsongwana lava voto representaraku a província la Maputo se ilangili ava atleta ava treinador va professor treinador lava to va acompanharaku avatsongwana lavani kama modalidade enkola vanga kama modalidade lawo ya 8 se manga hlayiwa então ka swoswi hikusunguleni akusunguleni ka lembe fevereiro hi hlanganile ni va tekniku hi va sensibilizara swa ku ava continuare va langutela vatsongwana lava vanga langiwa a lembilinga hela ka festival provincial ya agosto então a província de Maputo se anayo ana voni va kusungulisa porque ava gamanga loko humelela talento lin'wana swo swilinano leta petiwa ava swi pfaliwanga mas em agosto se ia mili a seleção la província la Maputo litukumeka kwa enyembani ka fase nacional ati swo swikani mambo
0: eswana matshamele malulamile mitinyimiselile ta mafambele malogística hinkwaswo leswo swikhwatsa
5: bo hi lwa na swone ha lwa na swone a swi senela manje se swa tikomba swa ku hi ya kona hi ni defs nyana hi ni li kahle mali ya kona manje hi ba swi pfale ka van'wana ni n'wana wa mabindzu va kola provincia de Maputo pra va hi pfuna va hi yengesela ka swin'wana ni swin'wana swi faltaraku
0: kutani a leswi se mi nga endla a ntirho lowu wa fase provincial hi agosto wa lembe li nga ndlula ka xenge lexa 8 wa mamodalidade swoswi hi lemuka ka mayo junho julho vai fika agosto hi ta ku 2 meses kutani i ntirho muni mi endlaku leswaku a vabeli lava va nga lahli tidyondzo leti va nga tikuma a ku fambeni ka fase provincial
5: hileswi a hi hlaya swona leswaku hi fevhrero hi reunirile ni vatekniku puruka vatsongwana lava va swikoli ni swoswi ntanwu rinini vaprofesori wa vona lenga va tenke na vona va nga khetiwa lembe li nga hela a ku va va kontinuara va akompanyara a vatsongwana lava manje daki ya nada hi julho a parti de julho ta ve ni xitaju xa umis na yi nge se yi famba enyembani ta tlhela hi va junta ndhawu ya yin'we vatsongwana lavayani a ku va va kumana va bela xikan'we va tivana na yi nge se famba enyembani
0: iswona hi cancel hi ta tlhela hi ya a enyambani enyambani hi yena a ntsindza loyi a nga ta yamukelaka a festival national hi agosto kambe lana na ni nge se na nyiketa rito vana kulori ku va na vona va veka a swivutiso a ni navela ku tiva leswi ka tatana Bellarmino Ntivane hi ndzhaku ka nampula se u vulile mi vonile leswaku hi kwini lomu mi nga vi hansi ka podio ndzhaku ka mitlangu leyi ya nampula loko hi civuka nga va hi xiyimo xa tiko ku ni mhaka yi chotaku lana ka n'wina nga va enyambani na Maputo xivutiso ni ta xikongomisa ka tindhawu ya timbirhi leswaku hinkwavo va atleta lava va tivonakalisaka matalentu lawa ma humaka ma thwasaka laha ka majogo exikolari a ku na acompanhamento i ntirho muni lowu mi nga wu endla n'wina tatana Belarmino ndzhaku ka na mpfula ku ta fika sweswi hi xikombiso loko yo ta vutisa seyo a yinyambani leswaku mi nga hi komba matalentu lawa ma nga tsumbuleka na mpfula lawa ma hasimamaka ya ma ya mahlweni swi nga koteka leswi ku va mi hi komba vambirhi vanharhu ka acompanhamento leyo xana hikusa swi tikomba nge ku ni ku lahleka ka lava va upfisiwaka lava thwasaka ndzhaku ka ka majogo xa xikolari
4: bungile hakunene zwiwa saseka kuvi ivi responsabilidade ya hina komu setor de educação lava va kumeka kuna va bela ama jogo escolares na va reni idade ama 12 13 14 anos loko va huma eka ma jogo escolares ya lembe go kare 2 anos depois va bela va ringana ku va khela va bela ka man'wani ma jogo escolares kan lebyi lava ja vanga ni idade ya 16 loko va bela a majogo escolares ya lembe lego va huma ja va na idade ya ku simama va ha participara ka man'wani majogo escolares então o acompanhamento leyi yi nga ringana ku yima heka ka lavo va kalaka va nga ha hina tanga hi wona hi tlhelo ka hina bya ku byi wa ringana ku yivi va acompanyariwa hi maklubi hikuva ja va hina tanga ya ku ringana ku va simama na va acompanyariwa hi hina kani leswi lava va tidadi ta titsongwani ha simama hi cukela hi wona bya ku va mahisa ku yini va bilisa ku yini kasi kuvi va ha swi kota ku vi va kumeka ka man'wani majogo xikolari hi leswi hi swi tirhisaka swona lomu inyambani
0: maputu xivutiso hi xoxe xa xin'we
5: kani mambo hi tlhelo la maputu ini ku sunguleni ka lembe lo leli fundzi liboxaku hi reunirile ni vatirinador hi reunirile ni association provincial ni ma-associations provinciais ya ma-modalidade hinkwawo laya ma kumekaku ka festival a ku va hi va tsatsiya swa ku a va ve na hini pura va kompanyara na wona va vona matalento lama ti humelelaku hi tirhisana swinene ngopfu ni ma-associations provinciais enta loko ku humelela talento yo hi vona va litekaku loko atalento va lamba acompanhamento ma-associations hinkwawo hi kumana na wona nkama ni nkama pra mamba acompanhamento kama talento lama ma humelelaku swikolweni
0: leswona hi khensile hi le ka 7:35 minutos mwingiset hi le ka mabulo ya xiyeno maputu gaza na inyambani namuntlha hi karhi hi cuka mintirho yi landziwaka xiribyana xa dyondzo xi lunghisela minkhuvo ya mitlangu ya swikolo kutani hi lomu ka fazi provincial maputu se a ndlulile ka xiyenge lexi a endlele hi agost wa lembe le nga ndlula tanihi ku vula ka wu rhangelelana sweswi va endla ntsena acompanhamento leswaku va ta nghena ka xitajio na va cuka agosto a taka enyambani wa sungula fase provincial hi dia 25 kumbexana ka masiku lawa ma taka yi ta va hi xipimo xa ntlhanu wa masiku ni rin'we kutani ke hi ta lomba vana kulorhelana ku va va kuma mikhandlu leswaku va veka swivutiso enhla ka nhlokomhaka leyi Avelin Antonio Monica Novella
1: inkomu hi na xivutiso xa hina hi nga xi veka kwala maputu ka murhambiwa wa hina bava Dinish ha swi tiva leswaku kusukela muvhulu vatsongwana va ta va va le ku humuleni vula leswaku maputu se a hundzile ka fase provincial se va tiveka vatsongwana lava nga ta kombisa xifundzankulu maputu ka mitlangu leyi ya majogos xikolari ku fambeni ka vhiki leli a ku lulamisiwanga nchumu xa ku va vatsongwana va kumana va lontsova ta vhiki leli ku nyimeriwa ntsena judlu
5: hi swoka ni mambo bon fane swi ni nga hlaya swa ku sunguleni swa ku ama vatsongwana avatsongwana lava va majugadori se va tirhisana ni va tekniki wa vona ntangu ka vhiki lolele a hinda bema nga ka maferia a va tekniki lava hi nga va langa ka festival provincial va ni nkama pra va trainara kahle avatsongwana lava
1: ama modalidad lawa muva ya vile vatsongwana lava leswaku a bola vavalani bola lava nhanyane vava ka muganga lowu swi mahisa ku yini
5: oh iso kan mambo oh ama ipfuli ma centro de treinos a bowane a matola a marakwena vatsongwana lavo va ma centro de treinos na vakumpanyeriwa hi vatrinadori lawa wa vona ama distrito la ya matola bowane matutwini marakwena
1: inkomo enyambani xivutiso lexi navela ku va hi xiveka ka murhambi wa hina ba va Bellarmine Ntivane leswaku ha swi va leswaku inyambani hi yena a nga ta yamukela a mintlangu leyi hi agosto ataka hikolaho hi ku twile u vula leswaku inyambani alulamile kambe ku ni leswi tshukaka swi humelela ngopfu aka majela hatsuka hi va vona a vatsongwani na va le ka mintlangu leyi van'wani va xaniseka va twandzeni hikwalaka ku va leswaku da swoka swi nga tshamisekanga van'wani a vubasisile nga le ka matshamela manene a mhaka leyi mu yi vonisisile hi laha swi lavekaka ha kona a ku va ku nga humeleli vatsongwana lava tshukaka va kumiwa hi mavabyi hikwalaka ta majela
4: ibongile hakunene achiwutisi lecho hiwasinana hiwulile lezwaku himaka ya matshame ya matshamela ya zwakuga ni basiselelo hi lezwi hizwi lulamisileko a hi responsibility ya hina basi kota education kan lezwi hi tirisana ni Saudi lava vanga vona va hi vhunetelako hi ku vona amhaka ya basiselelo ka mandhawu lava lawa va tanga kumeka kona na va tshama vanana ku kuma hekile a apulverizasao kasi ku vi a tisuna tinga kumeki na ti hi kona ka mandhawu lawa hi lo mukambi ka ku zama ku vi hi vi ni ma red mosquitel kasi avana na vontli va kumeka na vahi ni maredi lomu va tanga ekela kona zontli leswo i responsibility ya direction provincial de saúde hi timhaka ta zwakuga kambe zwi kona zwakuga zwa ku ringana ku vontli vanana va ta zwikota ku vaxura zwinwe direction provincial de saúde na yona hi tirisana na yona laha ku nga ni va nutritionista va nga vona va xi tivaka ku vona ku hi zwihi hi gihi a tshamelaka swakuga leswi swi ringana ku giwa hi vanana kasi ku vi va nga xaniseki hi ndzeni hi leswi hi nga tshamisa swona a malongelo ya hina leni ya vana
1: inkomo Avelino Antonio
2: bongile va na kulori ku nyikiwa gezu cho sangula chiutisu chia kamkhatswa itavea chikele murambi wale ka Gaza
0: nada ange sana fika a rindzela mvuto
2: bongile nani setora jini 41 minutes hita kongoma kama putu lenu inyambani hezwili loko ku khlamuseliwa lezwaku a fase provincial lei ya majogos escolares isangula muvulo ifamba kala wazihlano avanana vatave amadropeni ya machichi ni inyambane makunu ahlava kutiva aka maputsu insistencia ama mahela hiwa hi shopa shopile tiva ka gaza lezwaku ama mahela lembelegi hila yaku ama jogos escolares fase provincial ma ka sikugimwe bilene sikugimwe xiboto sikugimwe aka xikwala kwala loko nga phazama makunu amaputu hiwa mamahela ya majogos escolares kulongisela kuya ka fase nacional
5: oh isso fana leswi a hi hlayile ku sunguleni leswaku afazi provincial ya hina hi mayili ya gosto wa lembe leyi nga hela a vatsongwana hinkwavo va provincia va kumanelani a distrito la Matola hinkwavo cerca de 900 atletas va nga va kola a Matola se hi langile a vatsongwana lava va nga ni a vatsongwana pra va representara provincia la hina ni va teke ni ku va kona hi langile entao a vatsongwana lavane se va kompanyaria lembe leli kutikela ka lembe lenga hela anti ku sunguleni ka lembe hi hamba kompanyamento ya vatsongwana lava nga langiwa manje loko ku humelela a talento lin'wani na lola apetiwa sweswi i ya xitajo xa hina hi ta xi hamba ya partir de julho ta teka vatsongwana hinkwawo lava lembe lenga hela ni matalento lama nga humelela ku fambeni ka lembe leli man'wani hinkwawo va ta xitajara partir de julho un mês de stage julho até agosto na nge se famba enyembana a leswi hi xitrategia lexi Maputo a nga langa xona kan mam
2: se loko muhlola a matshamela ama mahela lawo mata mivuna hikuva a mihandzu ya 2024 nampula a yi vele yaku na byala ka provinsi ya Maputo ta swi kota ku chukwatisa mihandzu hi xitrategia leyi mu nga mahayona ku lunghisela vana na van'wina a ku ya ka majoku xikolari
5: hi kholwa swa ku hi ta consigira porque leswi a kusukela lembe leyi nga hela se a vatsongwana lava va tiviwaku va kompanyariwa hi kholwa swa ku a maresultato ya lembe leyi ma ta yantswa ku tlula ya nampula
2: kanimambu hi vuyelenu nyembani ka bava Belarmino Tivani a nga kwala riveni a ku fambeni ka ku lunghisela a majogu xikolari ya nampula Nyambani ave ya maha a festival provincial ya ku hambana ni leyi a maha kulembeleki chikola muni munga chigonza ka festival liyani ya katigimwe yinga maheka lembeleki ga 2023 na kongomiwa anampula imeli 2024 na kongomiwa anampula ni festival provincial leyi maheka ku zwezwi vhiki leyi taku na kongomiwa fase national kwalomu Nyambani hi ku seketela mihandzu leyinene na halakanyisa leswaku a nampula a swi fambangi khwatsela ka mihandzu
4: bon o hi gunzile a xikola xo kari ka festival leyi nga hundza ya nampula hakuva hakunene hi matshamela hi wanga hi vanene hi mahile ya festival liyani hi siku gin'we hi mandhawu manharhu maxika siku gin'we hi mahile hi maregions entao hi swivonile byaku hakunene a hi byi kotanga ku hlawula a vanana lava va nga ringana ku va vi vona va swi kotaku ku hlula le ka festival hikwalaho loko hi le ha kuma mihandzu leyi hi nga yi kuma liniyani hi wile hi ta swi vona ku a swi sasekanga a ku vi hi mahisile lebyiyani hikwalaho ja hi nga cica a mabela a lembe leki hi lava ku patsa vohli a vanana ka ndhawu gin'we va vi ndhawu gin'we ndzi nga vula ku sidadi Nyambani Mashishi kasi ku vohli va kota ku va kompitira xikan'we kuveni ka lembe ligiyani va mahile hi ku a van'wani va kompitira vilankulu van'wani va kompitira masinga van'wani va kompitira laha ya Nyambani a va swi kotanga ku vi va vi ni kruzamento vonhle hikwalaho a hi swi kotanga a ku vi hi langa hakunene lava va nga ringana ja a lembe leki hi va patsa vonhle kasi ku vi hi swi kota ku vi hi kota ku hlawula honhleni hi swi kota ku hlawula loko hi wona kama kambe a tlhanu wa masiku ma ringana ku vi hi hlawula hakunene lava va to tikombisa ku va na ni talento ya ku ringana ku va hi representara afazi national
2: bongeli mukhaxe tlhelisa gezu ka n'wina kota tihandlela tileyo
0: inkomo hi khensile na Gloria Avelina Antonio hi pimisa leswaku namuntlha hi hatla hi kuma amukhandlu lana wa ku va vayingiseti va nga nghena na vonavo va veka awuhlengeli la vona ka leti tiyelanaka ni mhaka leyi ya ku va vatsongwana va dyondza ku kha va abola laha va kumekaka aka xiyenge lexi xa fazi provincial. Kutani ke loko mi hi pfumelela vana kulori hi nga nyikela mukhandlu lana ku va vayingiseti va tlunga ni ku va a swi ta koteka ku va varhambiwa va hatla va kuma mukhandlu na vona wa ku va va endla mikatsakanyo. A swi tiva swa ku se a yi nyambani loko swi ku 8:50 se mi vilela ku va mi nyikela a xitulu ka va tirhisana kulobye. A swona vileni eswona ni tshemba leswaku avelweni a nga ni kumiseni yana a ni vula leswaku hi ta nyikela tinqunga lana leswaku vayingiseti va hlengela aka nhlokomhaka leyi yelanaka ni ta ku lunghisela a mintlangu ya swikolo haleni ka Gaza. Vayingiseti va nga tlunga ka 87-00-51-333 avelino Mónica
1: Amaputo, ina 82-31-05-751. Leia Vodaconha, Muntlaia, Tserra Manhana, Kutsongo, Itirisantena, AMCEL, 82-31-05-751.
2: Leno Inhambane, Inani 86-79-59-167. Zapinda, 86-79 59-167.
0: Eswana, ntasungula leno ka Gaza. Alo, Lishila?
6: Awuxe.
0: Ita kombela mpumba volume ya radio, mihlaya vito, mingena makene.
6: Mina nda leno amarakwene na albino Shankin Malela.
0: Ngena makene?
6: Nilansha leswaku parabéns a ma província a Manaro loko vale ka preparação da ma jogos escolares. Leswi ni nga swa xona leswaku a ma seleccionarele lawa ma nga kona loko ni twa hali no Maputo va xa leswaku ka ta yamukeliwa van'wana lava va nga ta voneka swa ku va ni talento basi ale ina a selesawu xa le hambiwile a ni swi kuma a hombe swo endla leswaku bodi lava va nga seleccionariwa loko ku fika a nkama wa ku va ku la ku realizariwa a majobo van'wanyana va ta fashitariwa para ku va ku nghena maxaka. Xa vumbirhi a timhaka ta disporto a tikweni la hina le ni problema bya vadirigente loko u langusa ka bola lela likulu loko va lava a va nga ri ya ra mafundo a va hlayi leswaku hi kombela ku va va hi pfuna leswaku hi ni mali ya ku karhi lana ku ni ku tserha manyana a swi lulamisa siku yini yini a munhu para ku va a pfuneta seka a tiva leswi swa ku hi sungula ka ku yini hi gama ka ku yini para ku va ta tiva leswi a nga ta humesa swona a majuguxi xikolari jakanyingi loko ma humelela a mafundhuxi lawa ma lokalizariwaka para ma a maselesawu lawa a swi basi be madleleni ka valunu ni ka matratamento a swi fambelani ni mali leyi va va nyikaka wa ku para yi tirha swi hlaka swa ku ni a nakisela a tendensia la ku karhi leli lava va nga le phambele ka swona va swi navelaka ja a hi kombela ku va va ni transparencia va ku hi ni mali ya hi vekise mali ya ku karhi hi chuteliwa hi mali ya ku karhi para ku va lava va nga ni timali va ta kota ku va va nyika maja a swi wupfi loko va vulavula no n'wini kani mambo
0: inkomo mi ta mikela yimani
2: ne a swi nga ve ni munhu wa pfukeni
1: ingaya mukela maputu oyo oyo aushen
7: lani makuruma ni Albert manyo kunguruti ana kensa ka inkwasu lesunga kurundiwa yarandwa vanyina tshishunjire kusa avana loku vakumana va abera bola é uma parte da unidade nacional só em cima só quando é para ativana isso agora são catas donza no cama jogos é uma equipa lá uma curula agora quando uma famba mais langu se uma quando matalito isso agora ninguém se vê tá tá cama curubia boa só em cima isso e anda lá com o tisanyambane isso agora isso quando tá vindo mano vai ninguém vai não vai ninguém se nem valoramide kwa vaga yamukela itiru vya sakuda saúde transporte ofizência separação também de sakupa agora está a chamar isso ona agora não na hora a chamar isso ona a comandar não como jogo só porque tá anguana was oh para não na não sabe que tomam bagua um ha nunca sabe bem quando ainda são jovens assim a separação é que fica melhor. Eu só conheço pela mulher, na escola da machista aí. Eu também não vou amanhã, não vou avançar, tem banguaú. Sim, eu sou de ranga, mas eu vou ter uma cuidada de uma cura. Então, de uma cola, eu não faço a minha curuma, eu não vou ir no acanino. Canimambo.
1: Canimambo, sinene.
0: E tem que lá, cagazali, Chile?
8: Lishile baba mkhaya.
0: Lishile hoyo hoyo.
8: Harimam sinene. Alo?
0: Nakutwa Izidro shona.
8: Mina Izidro Mbanzi, ni chusekile futhi nokulawula, ni kumbe ni veka kumumwani tiko. Ningawulawula.
0: Ngena makene, ngena makene.
8: Harimam sinene, akusungula nolosa avarambiwa. Nilosa mwina wa moduladore di programa da Radio Msambiki kama provisa manaro. Ni kombe la lesi, ni kuparabens ministeru da edukasau. Kanti lumi umahaku, ambiloko mchumi karata. Maji anika kava rambi wangu pungupu, tanto kagaza, embora anga kona maiwa nitwa, tanto Nyambani, Maputo. Preocupação minha é. Tudo bem. Catirio Arruano. Mas é que ante lua jogo escolar é muito bom, unidade nacional para termos, para as crianças serem bativadas nessa escola por aí. É muito bom. Mas agora o nosso país não está em condições. Primeiro, não temos via de acesso para criança passear em Macaco Candambi. Segundo, não temos a escola, se família nem pula em Andambi. Essa criança não tem carteira. Essa criança não tem escola. O próprio professor não tem salário. A própria instituição não há orçamento para pagar energia nessa instituição. É preciso os professores juntar um pouco o valor que eles têm para pagar, para comprar energia. A própria criança não tem água potável naquela escola. Se você quer empula, se você quer empula. Agora, e nós temos problema de combustível. O governo não trabalha, ninguém trabalha agora. Aí tem como nós todos somos fana. Unimale, unamale, ofana, uchukana. Agora, meus queridos, esse combustível vai levar criança de Vilene para Majacaz, para Majacaz, para Majacaz, há de haver de onde? O tal dinheiro para pagar isto vem de onde? Afinal de contas, há outro governo que está a chorar, não há dinheiro. Há outro ministério também, a Bagumanga, a Gomina, a Misaquina, a Nipati. Afinal de contas, meus queridos, o que é isto? E na cacanela com a cabeça? akuva ni kartera ni shini ni sala ni kuhola professori preparare via di assesso dare acqua potabile daquela scuola ni kuya realizzare sogno la festival nazionale come che festival jogo nazionale lo akubaliwa e qui ni kungani ntikelo anini hinga maheni anibali swona manje eke a xinyimu xa hina amalembe la nga ka wona lembe linga hela ni linga ka lona nyamuke a xi tshamisekangi i preciso entender isso ola eu não fui à escola ninani na nível ya nchumu manje eu sou cidadão tenho filho em casa ni rivalelani na swa ku ala ka misava ala ka tiko la Mozambique ba ta vose abrila boca significa que você não é nosso, mas sabe, alguma coisa não está bem. Sinceramente, alguma coisa. Ainda mais ele, mas o escolar não, em Barizona. Mas o país não está bem. Epa, peço perdão, não me olhe, mas eu estou a dizer, queridos, nós não estamos bem no nosso país. Isidro Banz, a parede de Sidengel, bom dia.
0: E Sean, quem se lê, matule amarito ya Isidro tsamba swako varambi wala na vata vava tsalele hansi utafika nkari wako vava yangula avileno swileni sana
2: bom ativisaka vaingiseti ku kungai kuranza ka hina ahina moli wa kwamukela atitunga lenu nyambane yamukela lezwaku declare ta tira loko swi ta koteka makunu vata swikota ku veva nghena ka mabulula wa vahlengela kusukela lenu nyambani ka tshikatlechi hita nyika maputu na gaz na lakanyisa vengiseti kuve loyangani chokare kutisa hambi kuhlengela ka mabulu lawa afonela ama province la mambiri lenu nyambani akuna malungelo
1: inkomo hita yamukela maputu oyo oy aushen
9: aushen ma
1: aushen. Alô? Alô? Onde é que você está? Mãe, que você está? 82-31-05-751. A gente está com a gente com a gente com a gente com a bula com a gente com a gente com a gente com a gente com a gente com a yinga ta endliwa hi agosto ataka a xifundza nkulu inyembani swikomba ku va hi ni muyingiseti hoyo hoyo awuxeni
9: awuxeni monovela
1: inkomu hi pfuxela na mani
9: kunta hi monovela mbovola xifukuni ni lava ku hlaya leswaku mbevhindu ka maprovhinsi hinkwawo ni ka le ka edukasao loko wa organizara majogo za xikolari kunene a tiko le tshamisekanga hikusa nambi timbabyi ta hlupheka para ku va tiya xibedhlele hi mhaka ma-difficultad lama nga kona a ku na magazoli ku hanyiwa hi switereka swa muholo bya leswi i nga swa vana leswi a timali leti ti nga ta luza loko a ti to tirha swin'wana ke a ku na makumprimido a hospital central ni tindhawu tin'wanyana kasi i tiku lin'we ku ri la ematlhelo man'wanyana ma ku ama na mali maza timali ti kona ta para ku tlanga a ku tlanga vana za a hi kombela swa ku wa mfumo loko wu hlaya nchumu ka xisungu va va tlhela va tirhisa va tirhisa swaku leswi va vulavulaka swona a xitsungu xi ta yamukela o nawu loko va hlaya swo va ku na mali na hi vona ma-aria man'wanyana ma-benefici ya rowa hi timali ta tinyingi i mali muni para ku organizara a festival national swi kombela ku va a yali leswiko swi nga yenciki a swi yenciki mali a va hambi va swi tiva swaku loko va vulavula ni vanhu lava va pimisaka inkama wa tindlala ku na nchumu hi taleliwe hi mati a ku na timbewu lomu matlhelo man'wanyana a va bakelanga nchumu maja mali ya para ku a ya festival yi kona khani mama
1: khani mama swinene chao chao
0: Eshona, ita yamkela ka Gaza. Alo, ulishile?
10: Shile mkhandi.
0: Lishile, bula namani?
10: Ukhanela na Anthony Zimeri Hishen Nyambane. Bar Nyamua. Seni bar.
0: Eshona, ngana makeni tatana?
10: Amakanzi njena kakayona. Ya mahlweni amaka ya majogo xikolari. Leso sinirisima mesmo, akuva avana vativana, avana vatanga, avana vakombisa mintirho no kuhungula asedzaza. Majikune programa inga kona yidari kufalta katiko. Porque para que esse dela preciso no kuna ule nishulonza vakoshawa maluva. Eu chamo Bandrid. Então, se não cai na cena, escola primeira de Nyamua. Une Anasica, a escola Singa Rocha Moliway. E Dineu 2017. Antini Namunchales, a Sissura Nisiwa. A professor Lodzila. A Tico Lodzila, Hindala. A Mentira, a Nicona. Magi. Para kuteka ati mali para kutanga hatona. Tukona. Avanu sana seka sibeje. Munu wakubaza. Angana ama kondisyonzi sibeje. Maji para avanu. Para akuteka mali. Nimba hiwa mitango. Nikona. Anarua. Mabodotele. Arua ya kuyabara. No vala pena. Ikompisisa kuirua. Handiki hosi tingena katingana litia. Mas para a mentira, a custosa mal, na menga ina lisima. Mini lisima, a munu kula veka ala nuton. Nga shaba soku, dosa si nyingi, usi dekete a lanakaya, majukumeka le soku, lawala wakukua nika soku, dawala wadawata disaku ino. Kani mamu.
0: Eshan, I am English. Ni wana soku, wangiseti lana vahu maka, kashoko makali, ingakari ibula yona la ya kulungisela ka minkhuvu ya mitlangu ya xikola a hi diskutir mhaka ya orsamento lama ministerio man'wanyana kutani leswi inga swona Monica na Avelino Avelino wani kuma seyo
2: kuneni na kulori
0: ka swivutiso leswi va yingisetisi va nga swi veka lana hi ta pfula mukhandlu leswaku varhambiwa va hina la va hamba makomentario va yingiseti na valakanya ku hlengela ka vona mayelano ni ku endleka ka festival national ya agosto a Nyambane lana hi vulavula hi madelegação leswaku provincia ni provincia lini swirho swi ngaki leswi swi nga ta fambaku loko swi ndlhula ka fase provincial tlhelo lava dokodela, matshamele, magele, masubsidi ya va tekniku, lana pimisa swaku ndzawulo yin'wana yin'wanyana loko lembe li sungula yi boha makungu ya lembe leswaku yi ta landza yini xana ke. Kutani lana leswi se swi bohiwile ha swona kutani ke hi ta famba hi ndlela leyo. Nyambane, ta sungula yin'we na seno mi nga veka yangulo kutsongo mayelano ni swivutiso leswi nga vekiwa hi vayingiseti loko mukhandlu sala laha hi ta tlhela hi mi vekela eta tele siya nkari kava ingiseti.
4: Ibungili. Hakuneni inaita zama kukhamsela. Achi utisu shinga viki wa mwe ingiseti. Makaya ya matamela ya vanana. Vava nuna ama jaha ni titumbi. Hakuneni hinalo mwinyambani. Hulili kwazi kuvi a escola secundária 3 de fevereiro tinha escola cha chich tirangilo aku hi igreja católica vai irmã hitavini vanhanyana avanhanyana vata tsama sinia vanhanyana so vatanga tsama lahayani ka escola lijian la vatanga pangalatiwa hi vagonzisi vachisati na vona vatokumeka siniani na vava pangalata. Le shikola sekundaria dimwele hitavini majaha so. A majaha lawa

0: vavasati ni vavanuna manja mapatsela lawa a hi ku vi va ta tshama ka undhawugin'we ka ukhwasi va ta ekela ka undhawugin'we ehe a vavanuna va ta vi xikola xa hombi ngopfu a 29 December entao a vavanuna va ta vi ni tlhelo ka vona se va to ekela kona ni ku hlamba kona a vavasati na vona va ta vi ni tlhelo ka vona le va to ekela kona va hlamba kona va ta kumana akama wa kuga va tlhela va kumana kambe kama wa le wa ku ya va bela a bola entao a xikola secondary 29 December laha ku to vi ni vavasati ni vavanuna na vona a vavasati va ta pangalatiwa hi vavasati kulo ni vaprofesora va vavasati a vavanuna vonao va ta vi ni vaprofesori zwin'we kambe ku na ni maphoyisa ma to kumeka lahayani lawa ma to cukela a ma tshamela ya ku vi ku nga kumeki a michumu ya ku hambana ni leswi hi swi lavisaku swona ja hi swi vonisa ku leswo hi leswi hi nga swi zama ku swi lunghisa swona ha tsumba swa ku swi ta vi swi huma khwatsi ka masiku wokhe lawa hi ta nga entao laha hi vona leswaku swi ta vi na swi tshamisekile swi nga fana ni muti laha mutini a vafana a va ekeli ka kwarto yin'we ni vanhanyana ku ni baraka ga vafana ku ni baraka ga vanhanyana kani leswi loko gicile va kumana laha mutini va hlakana kumbe va tirha mitirho ya muti endzhaku hi leswi nga tshamisa swona lomu Nyambani a muyingiseti mun'wani a wulile swaku ku na ni mhaka ya ku hlakana hi mali loko hi maha amajogu sportivo xikolari ku laveka ku hi swi halakanya swaku a mali a yi kona sin senyora manje a disporto yi ringana ku vi yi maheka lomu tikweni na ku n'wi heka vana na basi hambi hi na vanhu va hombe por iso swi vuliwaku swaku mitlangu ya ku tiyisa miri ku na ni mababyi man'wani ma kumekaka lomu tinyameni ta hina hi ku kala hi nga vi hi pratika ra disporto endao a hi ku hlakana ka mali nada a yi kona mali kani leswi ka laveka ku avanana lava va kumeka va maha disporto va tivana hakuva purke hi nga ni education physica lomu swikoleni education physica yi maha a parti ya formação ya munhu na ku nga hi ku a munhu a tiva ku a ku maha tikonta basi hambi tona tikonta a ti maha hi ku vi lomu ka nhloko ya yena na a swi kota ku pimisa hi ku hatlisa hakuva a pratika ra disporto entao epreciso hi swi a mabazi ya manyingi ma tshuka ma huma lomu mirini ya hina hi mhaka ya ku vi hi pratika ra disporto entao epreciso hi swi halakanya leswi swaku a hi ku hlakanisa mali ehehe a mali a yi kona maji e preciso mun'wani ni mun'wani a maha disporto bya laveka leswo ka vanana va hina hambi hina vanhu va hombe bya laveka ku vi hi tsutsumatsutsuma kasi ku vi a miri wa hina u tiya
1: hi swona hi ntiyiso tatana Belarmino kutani la ka xenge xa ku vonelela a vaatleta loko hi xikombiso hi ta fika ka national a tintlhari ta wudawu ku va ti hlayisa a vatsongwani lava ti kona va kona vavolontari va kona vakuru xivermedla ku va va mi pfunisa ku tirha
0: hakunene zonhle leswo hi swi lunghisile wonhle madelegação ma ta ni mudahi kasi ku ta pasana ni lava va vanyingi va nga seno ka madoropa lawa ya mambirhi entao ka mandhawu lomu va ta nga yi kona vanana swi hlayisekile ku ta vi hakunene ni va infermeiro para ku maha a tirho wa vona ku ta ku nga tshuka ku humelela n'wana na

0: ajwa entao invece ya kumsusa la hayani isusuma tsusuma thank you kuvini munhu wa Saudi lo yaringana kuve logo logo amahama primary school hambi lomu kama campus lomu kutovi kubeliwa kona kutavini va infirmeri ni vanhu va kutiva atimhaka ta Saudi kasi kuve vaonela leswonke leswi switutshika swi maheka swi humelela entao a polícia a saúde vão que lava retirar na chicão então para além de uma palestra lá o hinga organizar a junho nem conselho provincial de combate à sida e organizar a uma palestra casicuvi vão que mandar o a camalu vatuvi avana na mahina ma intervalo então quando havia uma palestra lumo cama campo junho nilo muia vai tanga vai comer cá cona na vai samile banana kasiku ma palestra ya ma tema yako hambana hambana kasiku avanana au invece ya kubela bola basi think vasuka na vagonza zwinwani entao zwo khilezwe hizwilungisile lomu nyambani
1: esa mwina kokotsa lava me yamkelaka ama jogos kumbe a festival nacional lano semi sungulile aku hamba publicidade vanyi tiko va swikiva swa ku hi agosto va ta yamukela vapfhumba Mosambique hinkwayo ya talano ku yamukela vaendzi ka swiyenge swa ku hambanahambana ku va va londzota aku va va tlakusa ntwanani lowu wa va mosambicano
0: hakunene hi sangulile kale aku paluxa mhaka leyi ya ku inyambani agosto a ta yamukela a festival nacional mas a festival lei ya provincial na yona yika a chikati cha ku a radio a televisão ni manwani a ma organ mas kota ku vi ma divulgara kasiko a chisungu choke na unga hei nyambani yechi mas manwani matiko mas tiva ku nyambani hi agosto ata yamukela a festival nacional. Então, zwezwi ya ka provincial, a provincial ata kota ku kombisa zwa ku hila hakusuhani o hilomuka kutilongisela akuvi hi yamukela avapfhumba hi agosto. Então, hilomuka tirilo chikati hakunene cha ku hi kombisa ka nyambani yehli ni man'wani ma provincia zwa ku hina hile hina vamukeli vapfhumba hi agosto.
1: Eshon kuni amuyingiseti mun'we lana loyi a nga vutisa leswaku leswi Mosambique a nga karhatiwa hi timhangu ta ntumbuluko swidzedze tindhambi ntalo wa swikolo swi onhekile a hi lambela ku tiva swaku ku ta fika ka lowu nkarhi ku nga ta sungula ka a fase provincial seyo a nyambani hi wahi matshamele ya tikampu hi nga va ka football de 11 ka basketball ni nambi ka xiyenge xa atletismo
0: o inyambani hakunile hichi kama ndawu hilawa hakunene manga shaniseka kanilezwi kuna nitiru ungamahiwa wahamahiwa ninyamuka lezwi entao hina niti kampu leti tingani matshamela ya manene ya kuringana kuvi kubeliwa a bola kumaheka a festival lei akama ulowa wa nasionali hakholwa zwaku ja hitavini manwani mandau leti hinkala ko inga sizvikota kuti lungisa lezwi ate agosto ja hitavi na hilungisile mas zvezvi ka fase provincial ati campo leti tiringana kutirisiwa hileti tingana matshamela ya manene
2: nga kombela kuve uti hula kasi loko va kona vakula ku ya bukela mihlakani leyi va tiva ku machichi va ya kwihi lomu dropini ka inyambani va ya kwihi kasi byi ku dlunya ka vokhli vanhu lava va nga lomu inyambani maferele ya zwivanana na va navela ku wona majoku xikolari
0: xivongile hakunene hi tavi a festival yi ta maheka hikama wa maferia entao vanyingi vanana vagonzisi ni van'wani lava to lava ku akubukela a ntlangu lowu le dropeni gama

Dizemos nós que esperamos

0: Ni ta tisa swoswi mina ku yimbe Billy Mandlazi nkarhi hi ngana 3 years na 8 minutes na hi ku ni hlikanisa hi nkarhi lowu ni ku xivela nhlikani wa hombe ni ku va hinkwa swi famba hi tingela tinene ta vuyingiseti va hinkwakunkwaku lomu hi kumaka na wu li kona longoloka na hina hina hi Misoro Provincial Maputo wa Radio Mozambique ya xihahampfhukeni 72.3 FM ni milo yito Glorska on the media. Hi kona haleni ku tipatsa na wena hi longoloka na wena ni xinakulobye xa masiku ni minkarhi hinkwayo. Inkomu swinene ku vo tikhetele xitichi lexi xa vuhaxi ku vo longoloka na xona hi nkarhi lowu wa nhlikani. Vana na hina, hina na wena a hi longoloki hi kola ka 72.3 FM ni milo yito Glorska on the media.
1: Hoxo ku vala mungani i mhaka muni
2: lana ninga kona laha swa ku ntaku yini ani swi tivi
1: ku honeke yini kambe karaleka hi swo biya a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
2: hi yo ndhambi phela ni xo ku valisaku karata unlanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati ani swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku ma fikile
1: ani ku swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka. Kasi karta ulanyezani huma ka swona leswi
2: ninge humi ka swona mungani hikusa swini lisima likulu swinene leswo loko nwana nga tlhavitingezana tivekisiweke anga tshikwa kuma mavabya ku hamba na hambana
1: wena ni ku landzelela minchumo
2: loko unga landzelele swileleto swinga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tingezana hinkwato letivekisiweke ku fanani ya xitsinani kumbe ximungwa mungwani na minyezani ya ku vhikela ukhwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
1: tinyezani ta kona ti mahini ku tala

0: Muchayi wa xifundza nkulu Maputo ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku ti tsalisa imahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendlela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matrolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318
2: Phatima.
3: And
4: ama chuchu banga, banga mangongori, mangongori yango.
3: Simunyana guba,
4: kwani simunyana guba, guba zipishkareta, gagra gagra jitumrana, pukutela nekibao.
3: Ile chala kanso kumbula kugiwa emisava mwana mama
4: kumbula kugiwa emisava
3: adevo
4: kugiwa emisava hingaza kumbula kugiwa emisava
3: inanchi kweneti
4: nilava tipanja kugiwa emisava
3: amariela ya chikweneti lexi ta khamusela para muzitiva
4: kugiwa emisava
3: achila vitipondo
4: nada kugiwa emisava
3: achile kuriwa hinanyana
4: kugiwa emisava
3: achile kuriwa hingulunda angulo vinzihlaku akhomba
4: kugiwa emisava
3: ne himbu kulaveka amuzimba wo khelelisa vakulumuka ka xawu vakukhongo vaichinyembanisa
4: akagiwemisa
3: akuwaka amsavali igayiganti hosi amsavali iganti nganga igani la vuganya Eba, a devil, loko lukala la kusui papa ininganga zikwemu
4: kumwiki.
3: Amunu ni munu lo misave ni la hanya kukona. Ina ni telephone. Kadga kwali te use u telephone. Le telephone aiketi kama mbango wazuzo epizi. Bote hoku kuma le chikotu ote roma. Loko yo ngengengengenge
4: fai.
3: Mazuzo le. A devil, kutanza ni vanhu lava tipondo ta kutala papa inzotela. Ni loko wa famba la nkeleni. Wotekela kumwona kuli wa papa ina ni mali ya yinyingi. I chula ni lisimo sa. Loko wa famba la nkeleni. Aku ewu na u devil ninge. Ewu na u devil ninge. Ewu na u devil ninge. Eba wa ha devil. Loko yu ngengengenge yiku ngerr. Siya tipondo utaleno. Baka kakulu hoko. Hoko ma.

0: lukaralaku siyoni neni urongo
1: ngikele
0: pila pila ni usiku lo mchilumbini seva kulumela vanhu
1: va misava
0: anza wulu loko waya ka musiyoni ni sati wa wena
1: ngatale
0: ve bona va mvulula marombo papa ye ku khongela ka Yehova sawa va ku shonya matihlo ku
1: rina
0: he papa ye
1: khongela ngive misa na khongela ngive
0: angoma nkama lo
1: We,
0: Out is Sanila.

tikola tinganga tinga tala ni madzimi lomi sala loko ya humela nganga zvikwembu papa ise uteka sumbulani mukomba ingalo hina mamani wa utomi nganga le akela nkosi wa kunyika kutiwa hi murhi wa utomi u ta pona akela chimunyu wa munywa ni kula u ta wona ni valungu va ku rhandza valuku a va kha ntingoma la kaya va rata kalavela vanhu va misava vatuzae babai imino mamani wa utomi naka mina chikola chihlou cha utomi naani mazana ntabusala telefoni ngese yila musiyo na ihuma siya tingoma utalena babai khoma emasinza yaveka vakwana vanhanyana lomuchilungwini va titekisa ku babaileswi va nga firijela misisi yi tshameka papa yi apengela milongwana yi tshukanya u nga kuma hati wociwa kaya a wu mulosi.

0: alisukamaxitaporanziwena mina ndziloswi intanga madala mina ndziloswi valungu va ntiva siku he wena
1: telefoni yi nge swe yi laminini a yi huma yi nge ngindongindongindo siya valungu utalena malando baakakakhaluhoxo khome mavele ya veka giwemisa adevo i a wu huluka leswo yimbelela ho tirhela na hahanya i a wu huluka leswi a nga kala ni ku badzwa minini wo mu kumaka ka xa wena misathanini wu nga kwata vhuka ku nqota i no lomu ka ka xa wa ku rhwana va nge he rado ndzeke yo va nge chela misava yi ta famba ndzi nge ya a kumekiliinusa misava ndzi ya konainusa misava ndzi ku
2: a misathanini xorhwa wo ta hi binya
1: i no lomu ka ka xa wa ku rhwana.

0: 14 horas, a Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.

Maungantlikani hi emisoro provincial de Maputo Michelwe Alberto Langa. Murengeli wa tiko mixwana munthla akumelekile ka ntirho wa swikhongoto swa ugamu swa tenente generale anga kumeka ku humuleni Joaquim Munyepe aluzeke utomi sonto yi hundzeke. Xirho xa lisima ka matimu ya nyimpi ya ku khulula tiko Joaquim Munyepe a ti humelerisile ka wurhangeli lamasocha ma nga lwela nkhululeko wa tiko. Hikwalaho ka ku luza loku ka Joaquim Munyepe, nhlengeletano ya mfumo yi bohile masiku mambirhi ya muzilo hi xiyimo xa tiko kusukela siku a lahliwaku hi lona. Xileswo namuntlha ni mundzuku mujeke wu fanela ku hayikiwa ku ya fika makarhi ka mhandzi ka swihubyana hinkwaswo ni ka minti yi kombisaka mfumo wa Mosambiki matikweni hinkwawo. Nakona ku bohiwe ku va xilahlo xa nhenha leyi xi landziwa hi ximfumo. Na kwenjeka leswo murhangeli wa tiko a tiyisa ku pfuxetiwa ka switarato a xifundzankulu Niasa ndzeni ka makungu ya ku tlharihisa mintirho ya ku pfuxeta ni vuyaki la switarato swa tiko. Daniel Chapo a vule leswaku ndleleni ya makungu lawa se ku vonisiwile switarato swi nga ta pfuxetiwa ngopfu leswi swi nga khendlemukela ngopfu, kambe hambileswi swi kalaku swi nga le ka makungu swi ta pfuxetiwa naswona swa nga ndlela ya ku na byalisa mafambelo ya vanhu ni mindzwalo. Murhangeli wa tiko a vulavula tolo nkarhi a nga endla nkatsakanyo wa liendzo lakwe la ntirho ka ndhawu liya ya tiko lana a yendzeleke swifundza swa Mekanyela, Kwamba, Mandimba, Mwembe, Mavago na Lixinga. Banku Mundiale a humesile 150 milionjo wa madolari ya ximerika yi ringanisiwaku hi 9,000 milionjo wa mametikali a ku va yi tirhisiwa ka makungu ya vutiyiseli la ku cincacinca ka matshamelo ya nkama lomu tikweni. Makungu ma nga ta sungula ku landziwa aswidorobanini swa le ka Xokwe, a xifundzankulu Gaza, Beira, a Sofala, Ximoyu, xifundzankulu Manika, Matola, Matola Rio na Boani, a xifundzankulu Maputo hi khambi la ku sungula. Mahungu ya matiko man'wana misava. Ku tlula 80 wa vanhu va file wa ntlhanu wa tolo hikwalaho ka ku duvuka ka gash ka mugodi wun'we tikweni la Xina. Mahungu ma paluxiweke hi xitirho xa ku hangalasela mahungu ya mfumo tikweni leliya ma vulaku leswaku mhangu leyi yi endleki hi madzanovhora ya tolo lana 249 wa vanhu va nga kumeka ka mugodi lowu van'wani va kume ku vavisiwa. Ku ta fika sweswi a ku se tiveka ximvangelo xa mhangu leyi lana sweswi ku karhi ku landziwa ntirho wa ku suselela lava va hulukeke lifu. Mhaka ya ku fambafamba ka vanhu ni minchumu amugangeni wa SADC yi ta xuxiwa namuntlha hi vaholobye va handle ka matiko ni ntirhisano ka nhlengeletano yi nga ta landziwa a xifundzankulu xa Mpumalanga tikweni la Afrika-Dzonga. Mhaka leyi yi humelela ka nkarhi lowu tikweni la Afrika-Dzonga ku vonekaku dumeli laha ku lwisiwa vana va handle ka tiko leliya va kalaku va nga na timfanelo ngopfungopfu a doropeni la Durban. Hi mihlayo mahungu ya nhlikani hi emisoro provincial de Maputo man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntoloveto.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuniseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: muchayi wa xifundzankulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
4: nan'waka ku titsalisa i mahala
3: lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu vunanga ka flash ni pepa ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
4: yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumekaka doropeni bya ka matsolo a rua da resistencia ka nhlayo ya 318
5: huxu ku vala mungani i mhaka munhu
6: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
5: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
6: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
5: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani huma ka swona leswo
6: ni nge humi ka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
5: wena ni ku landzelela minchumu
6: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwani na minyezani ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
5: tinyezana ta kona ti mahini ku tala
6: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa loko u nga ha yi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
5: nada weno phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
6: ma ha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanela ku ve ni mi tlhava tona
7: O que é o Mpox?
8: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.

0: Mama, Femina anamalivro. Masala ya ina mahlo ke li limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga exikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisa ne makamu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyalaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma ha hlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe a xikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professor, eh? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa mainjhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanela ku ya xikolweni u dyondza swinene. Akuva uta yi hulusha ka tindhambi leti.
3: Papai, mamani, kumbe mutamelo mujo.

Leswi swi endlaka swo tsakisa mbilu ya wena ntsena, kambe wa xaniseka hikuva namuntlha va xina wuna u kahlekahle wena u twala mixaka hinkwayo ya vanhu na u li wena wece u yo tshamisa ku ni ya nontamele u tisusilisima hi wece yalaya ka nsimana xa 14:30 minuti xi nga ri hi nga ta kuma majamba mitlangu ya ku tisa miri ntirhisano switichinaro swa dzongeni ka tiko maputugaza na inyambanele.

0: 14:31, Radio Mozambique from province local Gazette Zongenka Tiku Amilosa Naimi Oyozela and Tsako Kukanungunokulu Watamin Tlamo Tisamiri Wakaru Sungula. Namuntlha hi nga ta famba ka ku ya fika kusuhi na Vintorash. Hi ta va ni matirhelo ku ya ku hambana ke ni masiku man'wana, hikuva namuntlha hi li siku likulu na hi tsundzuxana leswaku hi nkarhi wa Zoitorash, a ntlawa wa bola wa tiko la Mozambique ka xigava xa masubza sets hi loko ke u faneleke ku va u vhikavhikisana ni ntlawa wa bola wa tiko la Ethiopia le Maroc ka playoff ka ntlangu lowu ka wona a ntlawa wu nga ta humelelaka u chapelaka ka qhubizana wukulu wa bola xi xa matiko ya misava mundial wa masubza sets, qhubizana lowu nga ta va kumbe u nga ta endliwaka atikweni la Qatar. A ti mamba leti hi leti ti swi koteke ku va ti kumeka ku ka ntlangu lowu ndzhaku ka ku va ti kumekile ka ndhawu ya unharhu na leswi swi sindziseke mpela ku va a timamba to ti ta hina ti ripe xikariwa tanihi ntlawa wa bola wa tiko la Ethiopia ku za ku ta ya beliwa playoff i nga ntlangu lowu wa namuntlha. Timamba hi leti kasi ti kumekeke ku ka qhubisanankulu wa bola xiyimo xa matiko ya tikonkulu Afrika le tikweni la Maroc na ka ntlangu wa ku sungula ti luzeke amahlweni ka Tanzania amabola manharhu ya ku kala ya ngulu. Ka ntlangu wa vumbirhi a timamba ta hina vafana va hina hi lava ringaneke a bola lin'we ni ntlawa wa bola wa tiko la Mali. Ka ntlangu wa ugamu wa ntshimantshima masikunyana ndzhaku ko ka vhiki leli li kongomaka ugan'wini ti swi kotile ku va ti humelela amahlweni ka ntlawa wa bola wa tiko la Angola. Leswi swi endleke ku va a timamba leti ti gama a nqhubizana lowu ka ndhawu ya unharhu na mune wa tipontsu. A ntlawa wa bola wa tiko la Angola wu kumeka ndhawu ya ugamu na pontu yin'we ntsena. Ko ka grupu C, grupu leyi yi rhangeriweke hi ntlawa wa Tanzania na Mali, mintlawa leyi se chapeleke ku va yi kumeka ku ka mitlangu ya bola hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava i nga mundial football ka xiyenge xo xi xa vafana kumbe vabele va nga ni ntanga leyi kalaka yi nga tluli 15.5. Ku hinkwaswo swi komba leswaku a va tlhavukanyisiwa va Luis Guerreiro hi lava va tshembisaka ku ka ntlangu wa namuntlha lowu tanihi vuleka kona u nga ta sungulaka hi nkarhi wa Zoitorash. Tani xiboho Radio Mozambique xiboho na ntolovetso karini woloke a ta ku fikisela manyawu na a tarde desportiva especial kasi xiyimo xa dzonga a mintirho yi nga ta donsiwaka kusukela xivandza nyonge Nicola a xifundzankulu Nyimbani kusukela nkarhi wa 17:45 i nga leswaku hi ku hambana ni masiku hina hi tolovelaka ku va hi sungula hi 14:30 ku ya fika 18:00 namuntlha hi ta gqima hi 17:45. Armindo Masengi hi nkarhi wa 17:45 a ta qhamukela tintambu ku va a ti donsa ku ya fika kusuhi na 20:00 kumbe 19:45 nkarhi a ntlangu wu nga ta gamaka a kona ke. Nicolau Mukhavela i jaha leli ke li nga ta mi fikiselaka amanyawu ya ntlangu lowu ko ka nhlikani wa namuntlha. Hi leswi hi tibohaka ku va hi mi phamela swona ko ka nhlikani wa namuntlha ka mintirho leyi tanihi vuleke ha kona i fambisiwaka kusukela kola dropeni la kancayincayi ntsindza wa xifundzankulu Gaza na hi patsa Maputsu Gaza na Inyembani ya mukelani ke ya ku losela ka Rui Makering Ntivi Manuel Anton ka vuseketeri bya tintivi tin'wana tama hi misoro provinciala ya Maputsu na Inyembana va hlengela ku va ku hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene. Na hi nga heti nkarhi ke hi ta kongoma tikweni la Afrika-Dzonga lana namuntlha a ntlawa wa Orlando Pirates u nga ha tshukaka u teka xikotela loko wo humelela ko ka ntlangu wa ugamu ntlangu lowu u nga ta yisiwaka a mahlweni a tikweni leli la tikonkulu Afrika tani vumbhoni byi taka hi kola ka ritulana kulori wa ntirho Eduardo Figurão. Figurão, enhlikani.
1: Inhlekani mwingiseto ku rantseka wa switiche swa Maputo Gaza na Inyambane Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tisa miri hi mina nyangula swanga hi xiyana ya le doropelo le Johannesburg lomba kwala ni mhonga ya vugamu ya kwela ni mitlangu ya ku tisa miri i xiyimo xa tikuleni namuntlha ntlawa Orlando Pirates wu nga tshuka wu teka xikotela xa nguva ya 2025-2026 xa mphikizanokulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku va leswi swi koteka, Orlando Pirates a sindziseka ku va a bantla wa Orbit College eka ntlangu lowu bekisiweke wu ta endliwa a xitadio xa le Mbombela. Loko Orlando Pirates a teka xikotela xa nguva leyi a ta va na a susa ntlawa wa Mamelodi Sundowns lowu u nga nhenha eka ntlhanu wa malembe na manharhu lawa ya vugamu. Kutani ke loko Orlando Pirates a nga humeleli a nga leswaku loko a tshuka a ringana kumbe a ku biwa Orbit College a nhenha a ta va ntlawa Mamelodi Sundowns. A khambela vugamu Orlando Pirates a nga teka xikotela a ve hi lembe la 2012 lana se ku hundzaka 10 la malembe na mune. Handle ka ku tiva ntlawa lowu taka kumeka na wu teka xikotela xa nguva ya 2025-2026 Jornada la Vugamu la mphikizanokulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga taka endliwa namuntlha laha ta hi komba a nongoloko wa vugamu wa mitlawa mi taka kumeka ka tindhawu ta ntlhanu ka nharhu ta ku sungula na mitlawa lowu taka xika u kongoma eka mphikizano wumbirhi wukulu wa bola i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ku ya fika sweswi hi tivaka leswaku mitlawa ya Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, Kaizer Chiefs, AmaZulu, Sekhukhune United, Golden Arrows na Polokwane City wa Manuel Kambala se mi kotile ku va mi tshamiseka eka ntlhanu wa tindhawu na timbirhi hi ta ku sungula. A ntlawa wa ntlhanu na kanharhu wu nga huma xikarhi ka Durban City, Stellenbosch kumbe na Siwelele. Durban City a navela ku va kuma a punto yin'we ntsena eka ntlangu wa namuntlha mahlweni ka AmaZulu. Kasi Stellenbosch a sindziseka ku va a ba a ntlawa wa Marumo Gallants na yena Siwelele a sindziseka ku va a humelela namuntlha mahlweni ka Sekhukhune United. Ova ku Stellenbosch na Siwelele hambiloko vo wina va fanele ku va va khongela a ku va ntlawa wa Durban City u luza a ntlangu wa namuntlha mahlweni ka AmaZulu. Lana eka ku xika ka ha kumeka na kona wumunhu wa mitlawa Shipa United a nga ha tshuka a xika loko o tshuka namuntlha a luza mahlweni ka Kaizer Chiefs ni ku va Orbit College kun'we na Marumo Gallants va ringana a mitlawa leyi a mitlangu leyi va nga na yona. Ekasi a ntlawa loko kumeka ngombangu bya vugamu i wa Magezi kumi nkamba lowu ni makumambirhi ya tipontu na pontu yin'we ntsena wu ngo huluka loko namuntlha wu ba ntlawa Richards Bay yi wu rindzela ka swaku Orbit College a luza mahlweni ka Orlando Pirates. Loko swi tshuka swi va tano a ta va Orbit College a ta ka xika kongoma ka mphikizano wumbirhi wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa Magezi nakona wu nga ha huluka loko swi kota ku va wu ba ntlawa Richards Bay kasi Marumo Gallants a biwa hi mabola manyingi mahlweni ka ntlawa wa Stellenbosch. Kutani ke mitlangu na namuntlha yi ta va na yi liya nkoka hi ntamu swinene yona mi ta famba hi ndlela leyi na mi sungulaka hinkwayo ya 15 horas. Durban City a ta belana AmaZulu, Golden Arrows a phikizana na TS Galaxy, Kaizer Chiefs a belana Shipa United, Magezi a belana Richards Bay, Marumo Gallants a phikizana na Stellenbosch, Orbit College a belana Orlando Pirates, ku va na Sekhukhune United a phikizana na Siwelele. Eka ntlangu wa ku rhangisiwa lowu endliweke masiku ndzhaku, Mamelodi Sundowns hi loyi a pfinxeke ntlangu wa Polokwane City wa Manuel Kambala a ve mabolo manharhu ya ku pfumana ya ngulu. Iko hinkwaswo eka ngoma Radio Mozambique mi nga leke Eduardo Figurão.
0: Ikensile na kulero wa ntirho wa Eduardo Figurão ku va mu swi kotile ku hi fikisela mahungu mayelanaka kasi ni ntlangu wa ntshimantshima lowu nga ta kombisaka ku gqima ku nga nqhophizana wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga lana ta ni ku vulaku ka n'wina ke a ntlawa wa Orlando Pirates kasi loko wo swi kota ku va humelela ku ka majambu ya namuntlha hi lowu nga ta tekaka xikotela na swi kombisa ku humelela ku ka nqhophizano lowu hi ta na yi vula muyingiseto wa ku ku rhandzeka leswaku namuntlha hi li siku la ntshimantshima nakambe ni kolomu etikweni la hina ke hikuva a va hanyi ti ku va hisekele va mitlangu ya ku tiyisa bora i lava va nyimelaka ke ku va a ntlawa wa bola wa tiko la Mozambique ka xigava lexi xa ntanga leyi yi kalaka yi nga tluli khomela malembe na ntlhanu na mambirhi subza set va nyimelaka leswaku a va fana lava va tlhavukanyisiwaka a Luis Guerreiro va humelelake ku nka ntlangu wa namuntlha mahlweni ka Ethiopia. Hi ta lava ku tiva ko ka mun'we ka vahisekeli vakulu va mitlangu ya bola ka Gaza kumbe dorobeni la ka Ncece Almeida Gilumi Almeida inhlikani oyo oyo
2: Kanimambo Rui vazese namuntlha se khuluma na yena sukela a xigubu
0: i xiyena nga na xona ku va hi mu yamukela kusukela doropeni la ka ncayincayi
2: naze a hi navela ku va hi losa avayingiseti va radio Mozambique wa switichi swinharhu Maputo Gaza na Nyembani leswaku hakunene yime leswaku swimambani swa hina namuntlha swi hi komba swa wu karhi nga ku nyimela ka hina hi ta ve a xihiwa ka vamozambikani loko va swi kota ku va chapela a ku ya ka falsegini
0: a yi ta va xihiwa xikulu handle ka leswo a yi ta ku va ku a norho lowu hi nga na wona u tsheketa ku endla norho u va ntiyiso a tiva leswaku a tiko la hina ali khange li kumeka ka mitlangu ya n'we hi leyi loko hi hlehlanyana kutsongo ke Almeida na hi lavetela ku va hi endla nhlelo wa leswi hi veke ku ti kombisa ku ka ntlawa wa hina ka nqhopesa lowu wa Marrakesh Mozambique loyi a khangula xiyenge lexi na haluza mahlweni ka Tanzania ya mabola manharhu ya ku kala ya ngulu ka ntlangu wa vumbirhi ya ringana na mali ya bola leyin'we ka ntlangu wa ugamu wa ntshimatshima hi swi kotile ku va hi humelela a mahlweni ka ngola ya mabola mambirhi ya ku yanguliwa n'we a leyin'we ka n'wina swa nga va hisekele va mitlangu tisa miri ngopfungopfu ya bola i ntswini leswi swi hlengeleke ku va ku na ku cinca loku ka mabela etlhelo la swimambani swa hina
2: bahi rohi loko hi tsivuka ka leswi nga hlaya ku katsakanya ka mitlangu leyi nharhu swimambani swa hina swi beleke ku vonekile a evolução hambi hi jogo ya contra Mali a swi ki ku tlhotiye nyana concentração ka vafana va hina loko va ta va va kulisi a golo ko va na hi ntamu a individualismo se na ku tshamba swa ku hi swi vone leswaku ka ntlangu u phambeni ka Angola hi ntirho lowu wa ekipe tekhnika yi nga wu endla ya ku lulamisela hakunene ntlangu lowu hi tlhele hi cuvuka swa ku hambi hi ka jogo leya contra Angola hi ve va golisa a golo ka timinete ta ku sangula magi distração va permitela leswaku Angola a ringanisa a ntlangu magi va yile va tsutumile ndhawu ka prejuízo va kota ku va ya mahlweni va ku dozum manje swi laveka ku swaku hakunene vafana va nga na individualismo ntamu va nga na responsabilidade i a ekipe tekhnika na yona fanela ku va yi koka ngopfu tindleve a ka concentração ya guardaredo wa swimambani ku va às vezes ya ni madecisões ya ni masaida ya ku kala ma nga hi pfuni loko hi ta cuka a gola contra Angola a ve ni saida a ku endla a ponta pé de canto, a criar a ponta pé de canto, vá cruzamento, vá golista. Então, tinha caminho, só com a uma, a saída lá seguro, com ela com a soqueira, com ela com a bola. Acho que ela não pode decidir com a saída. Ó. E aí, então, logo se anda ali, concentração é meio campo na cona, vamos para o futuro do Minguês, a carre, a Yamasuene, que vai a comba só com a Gunene, a Lanza, a leswi bava yena a endlaka swona u nga hi endlela swona loko a ta ve a ve ka selefawu a ntao na tshamba swa ku i jali laha kunene leyi nga na responsabilidade likulu li kokaku a majugadori ya selefawu ku maindzi de concentração va pfumela leswaku a ku karhi ku va hi nga swi kuma ka xiyenge lexa playoff
0: Gilomi a tiva leswaku mi kumeka xigubu hikwalaka ku va mi landza makungu man'wana makalaka ma nga ha yelani ni bola hi swona kasi nambi swi le xitano n'wina hi ku va muli vahisekeli vakulu va mitlangu ya ku tiyisa miri a nsiya lowu wa ku va mi rhandza bolwa mi na wona ku halanu xigubu i nga leswaku handle ka vumbhoni bya n'wina va tshami tiku kolano mi nga kona va ni tshemba va kombisa tshemba leswi mpela leswaku Mozambique lweyi a swimambani leswa hina swi nga va na rito la ku karhi koka ntlangu wa majambu ya namuntlha
2: a ka mabulu lawa loko hi bulani majaha hambini va ya tiku lava tuzelaku bola ku va rohi a lomu district la xiguba diversão leyikulu li nga kona mitlangu ya ku tisa ya miri ngopfungopfu football onze va wula switano va vona ku tshemba ka selisano la Mozambique kambe i vatsongwana kumbe majovhe lawa hi vonaka swa ku na vambirhi vanharhu muni va ngo swi kota ku va va prenxera for example ku na Nyampfuli jale liya Nyampfuli leliya i swigadoli level va swa ku loko lowu va ni accompanyamento layinene hi nga ve ni mamba ya venenoso na eti na anga kulumi i mwana dumingue smash kuni 3-4 mascador lá uma fala que vai imediatamente um acompanhamento integração com a seleção a se é muito tempo só na monta logo vai limar as perdas de concentração vai eliminar a nhana alma já ruim mas lá o que onde se o deixa que não pode vai te emocionar angolo logo vai golizar gol não pode vai desistir a ambi logo itavi Etiópia ranga com ela a golizar tinha que vai fumela só que a resultado a jogo e ela logo árbitro apitarile na quella cantam cambe isi anche sincha rui na tamba so ku majama nyingi hambi na nga tolovelanga leswaku ava arbitro sempre va felango ku ka video arbitro maji ben e tecnologia va le ka simulação na tamba so ku logo va eta 3-4 minutos às vezes va quebrar a ritmo la major então ava so ku lesa aslumbi a mais gandoria ainda, mas a gente não leva na coisa com a café, a varrangel, a bola, a caxiengue, a África. As falas que vão se chuvar, que vão se ansiar, porque ele quer cantar o Lus Nene, vai lá com checa, a lance lá, o gol, o mal, qualquer falta ali, vou negar. Então, isso, sem lá com as vezes o quebrar a ritmo. Eu vou nele que jogar contra Angola, ou vem uma paragem mandira, cerca de 4 minutos, na vale, com a vídeo árbitro. Então, deixar com influenciar a Nhana com quebrar o ritmo da jogo. Mas na Rússia, o Sambasco vai ativo, vai chegar, vai ser com a bola. E na Rússia, o Sambasco não sabe o que até a fazer.
0: Grupo, em Gávula, e disse ele pela Lesuaco, a Mintangula é Marrocos. A ITV kumbe ile swi atikula ina le kombisiwa ka vafana lavanga ni ntanga le kalaka ka yona ku nga pfumeleliwe ku va itlula 10 la malembe na nhlanu na mambiri subset ile isunguleke anga inaki nga vula swile xitano poke isunguleke ku luza mahlweni ka Tanzania tudo passou despercebido aswona kasi loko hiku ka ntlangu wa mbiri unwa mahlweni ka male ive buvuka kasi nkarhini lowu hi humeleleke mahlweni ka Angola loko kasi Mosambiki na yenavo a kona le Marocos no pasa
2: na rui swi na ku tshemba swa ku leswi loko a maseleção ya Mosambiki bela a ma competição de mal Marocos na laki rui a eta tshemba swa ku a kama lembla mataku loko mundial lo tshuka loko kiwa pra Marocos talvez tenga kota ku vai chapela ya mundial manje sina ku la kunene la ku tisa marjo wena swa ku a loko ilo zi 3-0 a ina na esperança manje e vomi timanga timamba ta simambani a segundo jogo contra Mali e ve seleção luanyana leso flag swa pa ambi joga contra Mali ngani ku mi hanzo wa ku hambana no nga u kuma pandem ka Mali a expressar Mali ya ante ka ku va ka lava kulu i tiko leli yi vataka ma jogador manyingi ma onaka ka makampionato ya ku hambanahambana a misaveni ka makampionato man'wanyana a Europa no mas swi lava ku va hakunene vafana va pfumeli va swi koti ku va va wuta pondo yin'we phambeni ka Mali hambi yena Angola a ngheni a na ku tshemba leswaku a tata a lava ku va a hi chipisa manje a swimambani swa hina swi kombe swa ku hi leswi nga ni tsakisa ri ku ni troka de bola a hileswaku vafana vo batle wutlhee ku bola hakunene va bela bola la ku saseka ntao e ni esperansa swa ku phambeni ka Etiopia hi ta endla swa vukarhi
0: hi khensile ke Almeida Gilume mun'we ka vahisekeli va mitlangu ya bolwa xifundzankulu Gaza ku va mu swi kotile ku hi lomba rito la n'wina lana mi hlengeleke ko ka mabulo lawa hi nga na wona na hi cuvuka a ntlangu wa majambu ya namuntlha lana ke a swimambani swa hina swi fanele ku va swi vhikavhikisana na ntlawu wa bola wa tiko la Ethiopia ka ntlangu lowu playoff ka wona ntlawu wu nga ta humelelaka wu faneleke ku va u chapela ku va u ya kumeka ko ka mitlangu yikulu ya bola xiyimo xa matiko ya misava Mondial de Football Sub-17 Qatar. Hi khensile Almeida hi mi navelela majambu lamanene kwahalano xigubu mi kumekaka kona na hi ni tshemba leswaku hinkwaswo ke swi ta famba hi tindlela letinene.
2: Navelela madlamanene.
0: Isona 14:50 minutos.

Atekali enzo na ikongoma shifunza nkulu inyembani kula shivanza nyongeni le swadrupila le mashishi lane ngata kuhleta na kulore antiru Avlino Antoni kuva a itela ni manyawu mailana naka kumbe mangata ilana kari nkangu lo ungata sungula kungalikala ikinzora jilana a Associação Desportiva wale vila nkulu afane kuva apima mintamu ninta wa bola wa Ferroviario di Dakar Ferroviario di Dakar I kawalo kumeka ka xifundza nkulu Nampula ku vulavula hi Nampula hileswaku Association Sportiva wa level nkulu lwi masiku nyana ndzhaku a yamukelela tlhela swi kota ku va a humelela a mahlweni ka Ferroviario di Nampula a mabola manharu ya ku kala ya ngulu a hi tivi ke ku nyamuntlha swi ta fambisa xisoswo Avelino hi lweyi nga ta mu kwehletaka ku nga li khari ka ringana 14 minutos 54 segundos.

0: 14:54 com galakala le swa nkarwa 15 a xikumba xita sungula ku va xibiwa le a dropen la mashishi a xifundza nkulu inyambane itala vetla tingela ku va yangula na Avelino. Avelino ihlekana
1: kani na kulori Rui Makaringi hilosa ngwina ikhela hilosa avengiseti lava va hizwaku kusukela ka livala ya machichi ka magambulawo hechi hatla Rui hechi usi ku veni ha leswi amikawa leyi makunu yinghena ku livaleni na ilongile kula ku sangula hlakano yi nga hombisiwa zwone na kulori
0: ison
1: ADV Ana Jonas Papsi Diu Pachel Siki Siki Tumeza Scaba Milton Dilson Quali na Mario Angle kuna João Alan Elton Mascherano Ajua Nando Ibrahimo Savimbi na Rui Mabitana Mchukumisi hi Abdul Omar a kaka wa associação kutani ferroviário na kala kuna Manuel Amini Mumat, Bento, Ivan, Sataka Júnior, Yudi, Litus, Usene, Dario na Jacob. Arrange Kuna Damji, Prince, Neymar, Simon, Vali, Dércio, Martin. Amchikumisi wakawalo hi Zainadini Mulungu. Bachai vapitula ina kulori hitaneha na kunga hekale kufambe nikao hashilegi. Lechitile kule chaku rutsamsekili kuwe hineha kakuneni vachai vapitula. Filimon Korea bakupitula Fernando Shana ikakusa jeka nekele gingu finie shlevi shika gwani kelu kasi Andy Lumamudu muchai wapitula wa umune hapinda. Filimon Korea arbitro principale Fernando Ongwana ikakusa jeka nekele gingu primeiro assistente Finias Neves, segundo assistente, Kasi Andilu Mamudu, e quarto árbitro. A Matsamela Yachikati, Lomu Kalivalaya Machichi, na Kulori, Lawa. A Kuhisi, Kutani Nakona, Kutiti Melitamo, a Gambu Gifikeli, Lomu Kaushika, Ke. A Matsamela Yavanu, Vahangena, na Kukela Kutonga, Nukweka Kanu, Usangula, Kanlej, a Kama Bankada, Lawa Yanzuti, Matsamela Yanao, Yukuba woki mabankada nyamukla mana ni nzuti kwa lahenga ulekuwa gambu gifikele. Kuna ni vanu hitse nga kuzumeleka. Hambu senia ni kamumu vakona la wafumelele kumakuta vatasekela kusangula kakia kanulu wa kinta jornada ferroviario wa nakala na ADV. Kutana ADV na ferroviario wa nakala. Yuko mele Rui Makaringi. Itauye kunga kali ni relato integral kutani matangu woki ya kia kanulu kusikela akali vale ya machichi na kulori.
0: Isona 14:57 hi kandlu pfulekile ke kuva loko matsamela malulamile ni loko ntlangu na wona u sungulile ke miswikota kuva mu hi vuyela ni manyawu na mayela na kasi ni ntlangu lowu wa ntsimantsima swinene lana a Associação Desportiva wa Levelankulu a faneleke ku va vhikavhikisana mintamu ni ntlawa lowu wa bola wa ferroviario de nakala i ntlangu wa ku lumba a jornada leyi ni nga nhlayo ya wuntlhanu ya nqobezano lowu wa bola hi xiyimo xa tiko 14:57 minutes.

0: karengana dza sezora zvina 3 minutu isindisa kampela kuva hetsemerisa unangaledwi bva ntlawa lowu wa uyimbeleli wa xifundza nkulu Sofala ntlawa lowu kasi wu tumbulukaka ko laha dropeni la baira kuva hi amukelana kulori wa ntirho Carlos Sibindi inhlikani oyohoyo
1: ruyiruyi
0: kalimamuke hosiyanga mi njhani ku pfuka
1: ya hi pfukile hi kumeka marapweni kweni hi heketa campionato provincial na ku beleliwa a mugqivela lowu kwarta jornada laha ku hlanganaka o kumbe ku phikisanaka mintlawa mibidi ya nga Jaset Dimayo na Lingam kumbe mahlayele manene Lingam na Jaset Dimayo kusa ntlangu kumbe jornada byi lumba a Lingam kutani ke 45 minutu Jean Kamalo wa ku sungula hi hela na mintlawa mibidi na mindzingana ha doja nga leswaku Lingam Football Club kun'we na Jaset Dimayo lweyi na yena doja kutani ke hi nga hlaya leswaku a ve ntlangu lowu va belaka hi ku veni va tivana leswaku hinkwavo swo mubigwaxi na kunene mabelele yavo va tikomba leswaku a ku na nkulu a ku na ntsongo kutani ke mphikisano wu ni manyawu hi ntamu ku fikelela na marakweni a mutini wa Jaset Dimayo lowu a volekeke Lingam kutani ke campionato provincial kwarta jornada ku sukela kola amarakweni lala hi heketaka a ntlangu lowu na hi kanela hi kumeka ku mbangu lowu hi nga hlaya leswaku a n'winyi wa ndyangu loko swi pfumelisa xitanu hi ta hlaya leswaku hi Lingam na kunene a ni nghenise leswi a balizeni a na George endzeni ka kambe hi Mario Sidney Xikirding Hitu Pepe Busquet Elidio Mazamera Nyama kun'we na Armando hi tlhelo bya ntlawa wa Jaset Dimayo a na Junior a balizeni endzeni ka kambe hi Clinton Daniel Zeca Alfredo Armindo Manuel Rui Gustavo Geraldo kun'we na Julio hi leswi va biliseke xona ka nkama lowu wa ku sungula va yeke ku wiseni kutani ni mintlawa na mindzingana ha doja ku hlaya na kona leswaku ku ntlangu lowu Abapito Antonio Xivavele va tlaka swo xijekani Zakaria Xivaloyi na Afonso Rosita kasi ke a munhu wa pito wa munhu hi Antonio Mungwambe kwarta jornada campionato provincial ku sukela marakweni a handle ka doropa ka Maputsu kutani ke hi lana a ntlangu wu beliwaka kona na u lumbaka Jaset Dimayo kambe hi ntsimantsima a kampu leyi ya Xitrela Vermelha kambe ke va voleki ntlawa wa Jaset Dimayo kuveni u hamba a majoko yavo a ku sukela ku kampu leyi kutani ke na yena tlhela a volekisa namuntlha madambu lawu Lingam na nga yena n'winyi wa jornada va belaka 45 minutes ya nkama ku sungula va dzingana ha doja nga leswaku Lingam doja Jaset Dimayo na yena doja kwarta jornada ya campionato provincial tolo ta kanela hi ntlangu lowu leswi veke xona roi ni nga hlaya leswaku mintlawa mibidi ya campionato provincial leyi mi belaka hi ku veni mi tikomba leswaku mani ku navela ku veni mundzuku va nga endla timbeni ku tlula campionato provincial kuleswi va nga hi xiswona va bela na va tintlhanga va nga chavani kutani ke hi leswi nyikaka a nkinki roi
0: hiswona sibeni hi swona ni ta kombelake ku va mi hi khomelange na kutsongo na mahalu lamisaku hinkwaswo leswi swi landzaka kasi ni nkhumbizano lowu hi nga campionato provincial hi ta va ni nkarhi wukulu ndzhaku ka ntlangu lowu ke hi vulavula hi ntlangu wa Mosambola lana hi nga ni tshemba leswi swaku a xi nga xa vumbirhi na ugamise xi ta va xi sungulele sekunda part na hi mi tivisa leswaku ndzhaku ka ntlangu lowu a nkarhi hinkwawo wa xitichi lexi u ta va wa n'wina ke ku va mi hitela ni mahungu mayelanaka ni ntlangu lowu lani hi nga ni tshemba leswaku se u ta va u fikile ugangu ni mahungu mayelanaka kasi ni nkhumbizano lowu campionato provincial ya twanana
1: kumtekele roi campionato kumbe Mosambola ni prioridade ka michumu ku hinkwayo kambe leswi tiyeke hi leswi hlayeke roi ku nga le khale loko swa swi hela u ta tlhela u hi kwexeta kusukela kola Jaset Dimayo a marakweni
0: hi khensile ku va mi swi kotile ku hi twisisa na kulori dza 6:08 minutu xi ta kongoma ko a doropeni ra le machixi avelino swilini
2: Will Kambi na Clori Rui Makaringi kubeliwa 2 minutos. Ronil Dilson mbeliwa DV na gunya bola iluza angela ya baliza la yani. Ia ya humereveni ga baliza. Ya Manuel Chihunza chipamuka baliza ya ferroviari wanakala loyi na Clori. Akufameni ka interval kungenili loyi avitu he. Amasi ukanyembe kutani Neymar kaunda ugambeli akolwa kutave kuhumeli layani useni ikakhelu gakha wa ferovero nakala ne useni wa ikona kutave kuhumeli dari umelu kaunda uga kwe kungena Neymar mbelu wapambeni makunu ikatatika kuchichange zvinyingi kanlezve kusimama DV na laweta la chigolo. Ikikito akuruzara bola. Atenção. Kumarela sikisa gunya layani. Vavika wabili waka wa ferroviaria. Uma bola. E ponta ped baliza. Ilumbaka wa associação. Né? Ferroviário de Nacala. Kunumbili mungwe. Waka wa ferroviário de Nacala layani. A sokolako. Azwakubaisa. Hakolo. Hemuhati. Itavea gumuleni na sikisi. Na valuela bola la yani kambi a jokarata ainda bem avadahi avavitaniwi kubevangena kali valale kachikatileji isukila nyima la yani bentu a jokarata bola ilo mangeni ya Manuel mkomo wa ferroviario di Nacala itave aba ponta ped paliza la yani na chusiwa imuchai wa pitula filima wa Korea. Abili bola muhati. A bola ipambeleke. Yaka Dilson agunya. Yaka Pashela. Pashela ikumanze nika kampa. Ayizu yuhuma. Awea nyiketa manlaya. Nenga kumwa kumunyiketa. Humeli kantu ilumbaka wa ferroviario wa Nacala. Pashela. Hulubisana kulaya ni mchai wa pitula. Wa kakusashi jekana la yani primero assistente kama gambulanya muka kama luu Ivan Tropa haya kukuya ya kurzara bora la yani kakia luga ferroviario Nacala ichike longa ni bora luu Ivan Tropa inengu wachi baba mabota yotuka chumolo nchu basa nchikipa chubasa kurzara bora Ivan Tropa babola ya hangi punta ped baliza ilumbakawa wa Associação Desportiva de Vilanculo. E Jonas jogando bola. A Wachi caia 5 minutos. Cachigawa Limbrita Kakano. 0-0. Ferroviário wa Nacala. A Sukil Jonas. Já chula bola. Fambeleke. Ia Kaman. Ia Karkapo. Ia Kameza. Ia Kokoaba. Bola. Ia Pambini. Ila vetela mani, ila vetela wabili wanga pambeni. Mario wanga chikili, Mario kuchikela sataka, susa bola. Niketa kanyemba, kanyemba kenyiru layani. Skaba, arunili mchai wapitula. Aba bola, nikake wa ferroviari wa Nacala. Abili bola, sataka junior. Aniketa loyi, avitu Ivan Tropa. Ivan Tropa peta kama, nika useni. Useni amkele bola. Ajikele wana papsidi, anga chikele. Kuchikele Ivan Tropa, teka bola. Peta chikari la kungana inakulori Sataka Junior. Sataka Junior akel saka Ivan Tropa. Ivan Tropa luza makunu. Bola yaka papsidi. Papsidi wanyiketa Mario.

0: 17 horas, 19 minutos, já estou um bocadinho aqui na Cloroanteiro, o Evangelho de Luís Terreira, e está a te levar até na Tinhela, que vai a Simama, em Maburulawa, só com Maca, e com Lava Cutiva, com o Itilo Lava, isso aquele, Lava Babitango e a Bola, e tudo isso vai se unir melhor com o Antango Wa Namontla. Gil, Pelil?
1: Bom, fica no vai que você vai vasti sarsnar uma putugaza na Inhambane e ali drupen la cancha é que bula na vacuzela de mamba sub 17 da lava avite.
2: Nelson Mchanga.
1: Bom, tatana Nelson Mchanga, a Moçambique na sub 17 com bem gavula de baixo mambane, acho ele que a fase do grupo a Marrocos lá na Vangabela Moçambique a Belina Malia Biwa a primeira jornada em Mambola Manare é o Cala e Angolo a segunda jornada a empatar na Tanzânia pela língua e com o Tlango ao Gamesa na terceira jornada a Comura Angola Mambola Mambiria e Angolo a língua a Gama aka grupo lei nani muno tiponto inhlelo muni ungawu endlaka owaximambana
2: ku sungula hi lexile va ngiseti xa vumbirhi loko hi sungulile ku ve hi nghena kampu podi nghenile hi nghena hi ku chava por isso nga kumeka hi ntambala ku hi provetariwe hi ku chava ka hina manjhe ku ve ni hi ye swi vona swa ku a 11 hi 11 na hinavo hi tiyile ka vumbirhi hi vuya hi kuma hi pati a ka wunharhu a ya yanga ka hi pati hi vuya ka ku si hi ya ganya porque na hina vusi a hi le vavanuna la hi nga ni experience xa ku ve ni si hi swi vona swa ku leswi a ku tlanga i ntiyiso i hi leswi swi lavekaka se swo byi ya ka fazi lin'wanyana a fazi leyi ni hina vusi se hi famba na hi ni le sound bench to data a ka hana ku fika ya ha pibisa swa ku epa hi hala ku vona adversary i ku fika hi maha muchumu ya lisima leyi fanele ku ve i hi khuve hi ya phambini i hi nghena na hi tiyile hi nghena hi lwela ku ya baliza hi nga lweli ku ve ni hi ku a hi hata swi vona hi hata swi vona leswi swa ha laveki hi swi mahile ka ku sungula hi hakele mali ka vumbirhi epa hi hakele fatura hi nga hakela ka vunharhu for division ni swoswi a leswi hi lava ku xo hi lava ku seletsan independentment do problema o azar mas temos que ganhar a favor ila Moçambique e já ganha dojum.
1: Bom, a Etiópia lhe a Neno Agamana, 4 pontos, a Etiópia lhe a Angabela na Egito, a Belém na Tunísia, a Belém na Marrocos, Marrocos lhe engava lá, organizará a Antangulo. Vona matamele Etiópia lhe Moçambique engaveta a Ankau a Conakuve inga ukulu ka Antangulo.
2: Ethiopia e munhu loyi a taka swoswi na hina vo na khwela ka football na hinawu hi vanhu lava ku swoswi na hinavo si hi decided ku hi nghena mesi mabolweni na hi swito swa ku leswi hi nghenelaka swo hi nghenela yini a maresultado hi lawa hina hi nghenelaka woho hi nga preoccupied hi woho porque tengi hi kula na hinawu hi tshika ku muha swivanani se hi mahile swivanani mavhesi ya ku tala maswoswi a decision la hina i ku ve ni hi kombekisa swa ku Moçambique nga ha luya wa tolo i Moçambique mun'wanyani.
1: Bom, o nganavela ku vula yini ka Luis Gonçalves loyi nga mutlhavukanisi wa swimambana
2: lexi ni nga xi vulavulaka ka trainador hi ku a kumeka a koka tindleve a va fana swa kepa a lani hi yaku koho i 11 contra 11 leswi hi fanele ku maha swo i ku tomara mamedida hi nga tlangi hi ku a hi leswaku hi hata loyi hi liya tintu ngopfungopfu ka defensive la hina hi liya tintu epa a mapounded lancer ma nga leya ku zingara loyi a ka epa ke ri mari ka ri mo golu la ku golisa golu la mina a ku valeri golu la wena ku valera golu la konjuntu loko u swi vona swa ku wa peritata a nyiketi mun'wanyana makwenu a golisa la kontiwa golu lela na yenavo loko yi li prema a ta li kuma li favor yaleyi ba leswa ku loko ku golisi mun'wanyana ya nga ta li kuma a ta li kuma porque a xivezi hi peridera a majoku imagina ku ni munhu loyi a nga ni position la ku nyikiwa bolo nompoda nyikiwa bolo porque munhu alo u golisa golu la yena a golu la yena la konta na lonavo mayi loko a swi vona swa ku aperitata a nyiki makwerhu a golisa i golu la Moçambique i golu la mina a golu la trainador a golu la mani leswi hi leswi fanele ku nghena nhele na swo tlhokweni ta hina pora swi ta kota ku hi pfuna
1: ka ntlangu loyi u nga navelaka ku vula yini eka vakhuzeli va swimambana
2: epa ka hina vakhuzi va timamba hi ku ve ni na hinavo epa hi li na tona hambe leswi hi nga kule hi kule manje hi kusuhani hi ntamu swinene na tona pura na tona titwa a ku hisa ka ndzilo lowu hina hi nga ta tinyika tikumeka na tona na titiyile ku fana na ni van'wanyana maxukadoni
1: hi khensile.
2: Kanumamba.
0: 17 horas e 5 minutos, e que se lê da Cloro Antiro, Liovel Gildo Luiz Terreiro, o emissor provincial, o Akagaza, Lui, a Tecno Mabulu Lawa, e coloca em Tango Luan, Siman Sima, e Sunene, Inguito Simambana Lesui, Batavacanis Suava Luiz Guerreiro Bongo, Tuacuri Lacaina, Comecuvile Lacaina, Cuva, Va, Melela, Coca, Tango Lu, Ungatasung, Lacunga, Calengaleswaku Fameneca. 55 minutos, lê a Tiquene lá, Marrocos.

0: Zasatora zonzi minuto shikonga lekhale ke ta tlhela e kwehletana kulori wa ntirho wa Vlino Antonio ku va a hetela ni nhlelo kumbe katsakanyo wa ntlangu lowu ntlawa wa Associação Desportiva wa le Vilankulu u ringaneke ni ntlawa wa Ferroviario wa le Nacala bola lin'we ka ntlangu wa ku lumba jornada timbene tinyana ndzhaku hi ve hi twa a wumbhoni hikola ka mabulo ma fambisiweke ana kulori wa ntirho Leoville Gido Luis Terere loyi a buleke ni vahisekeli va nga lava ngaki vakhuzeli va bola hikola ka ntlangu lowu wa majambu ya namuntlha lanake a swimambana swa hina swifanele ku va swi vhikavhikisana kasi ni ntlawa lowu wa Ethiopia i ntlangu wa ntshimantshima ntlangu wukulu lanake ni ko ku nyimela ingakukulu hi tlhelo la vakhuzeli va bola atikweni la hina na hi sukela kwala doropeni la ka ncenca hi Nikola Mukhavela
1: kunene ya khensa kuve hi nyikiwa xikhatli lexi i mintirho leyi yi nga ta va yilandziwa hi Radio Mozambique a ku cukisisa a ntlangu kulukumba swinene wa swifanyana leswi swi nga ta va swi pima mindyamu hikusa a xikulu hileswaku hi nga tshuka ya ha chapelaka swiyenge leswi taka loko yo tshuka hi swi kota

0: swi nga ta va swi kumeka swibela na swikombisa tiko twa hina bya Mozambique, na hi nyimela leswaku hinkwenu hi tipatsa ni mintirho leyi hi tlakusa mijeke hinkwayo ya Mozambique kusa leswi swi kombisa a tiko bya hina a ku ve a mitlangu tisa mirhi hi fambela ku laveka kona.
1: Nikolao, hi vulavula hi swifanyani kumbe majaha lawa ma sunguleke nkhumpizano lowu na hakunakuna kanakana loko hi hlehlena na kutsongo na hi cuvuka mihansu i vafana lava va sunguleke a ka ntlangu wa ku sungula na va ta va va luzile a mabola manharhu ya ku kala ya ngulu mahlweni ka Tanzania ka ntlangu wa vumbirhi lava se va vuleke leswaku kasi hi nga ha endla swa ku karhi va ve va ringana mahlweni ntlawa lowu wa mali ka ntlangu wa ugamu ive ku tshemba hi ni tshemba leswaku ive leswi hlengeleke ku va a swimambani leswi humelela a mabola mambirhi ya ku yanguliwa lin'we mahlweni ko ka ntlawa lowu wa Angola. Loko hi cuka a ntila lowu siyiweke hi swimambana leswi ku ta fika namuntlha hi nga ha va na rito la ku karhi hina swa nga swimambana hikuva hi ntlawa lowu hi kombisaka hina swa nga vatshami tiko i ku va ta na yi mu vuleke ha kona i Ethiopia loyi na yinavo a hlomeke
0: hi vula hi tiyisile hi leswi hi nga ta hi vula swona mitlangu ya swifanyana swa hina hi leyi i tikombaka hi nga vula leswaku i swikada sukela hi xigava xa ku sungula siku ra ku sungula leyi nghenaka na hi chava na hi kanakana hikusa hi nga swi tivi swa ku ku tshamisi ku yini matshamele manyingi kambe hi ya hloma hi vuya hi vona leswaku swi fanela ku ve hi nyikela mihandzu leyinene lana hi veke ni ku ringana ndzhaku ka swolo swi ya hi tolovelile se a swi tiva swa ku nchumu yi tshamisa ku yini lana ke swi koteka ku ve hi humelela mahlweni ka ntlawa wa Angola ka leswo hi vula leswaku a leswo swi nyika nkhinkhi ni ku seketela leswaku a ntlangu lowu hi nga ta va na wona nyamuntlha ele lowu na wona wu nga ta va wu nyika a ku ve hi lava ku humelela a lexi lavekaka i ku ve hi ti nyikela ni ku ve hi ti hita hi nga ngheni na hi chava hi nga ngheni na hi vona leswaku ingaku hileswaku se hinkwaswo leswi va vulaka responsibilidad ya sima nati ku lava ku hi nghena mpela na hi hlomile na hi tiva leswaku i ntlangu ku fana ni yin'wani mitlangu leyi kumekaka na hi beliwa kwihi na kwihi leswi lavekaka ku ve hi tiva swa ku a ku bela ka hina hi nga humelela hi nga luza kambe hi nga ringana kambe xa risima hi tiva swa ku hi fanela ku ve hi humelela loko hi nghena na ehlomeni
1: loko hi cuvuka leswi nakambe hi veke ku tikhombisa ku ka vafana va hina ka mitlangu leyinharhu i ncini lexi Nikolao ka mavonelo ya n'wina mi vonaka leswaku a xi fanele ku va swi yantswisiwanyana kutsongo loko sukela loko le baliza hi le kari bulanyana timinete nyana ndzhaku na Almeida Gilumi nga mun'we ka vahisekeli vakhuzeli va mitlangu ya bola a ku a muvonelele wa hina wa ma reds a mufana lweyi a fanele ku va na responsibility nyana kutsongo ka mitlangu ya ku ya ungele ku ni xihlayalehlaya lexi hi xinghiza swi vulaka leswaku one mistake one bullet nga leswaku phazamanyana kutsongo a ku xuvela hinkwako ku nga ha tshuka ku tlheliseliwa ndzhaku i ngi vongo hi twa nkarhini lowu vafana va hina a swimambani leswi ku va va nga tshuki va phazama se n'wina swa nga vakulu va mahungu ngopfungopfu ka xiyenge lexi xa ta mitlawu tisa miri i byi leswi fanele ku va swi yantswisiwa ku va hi nga tshuki hi wa khondzweni
0: a hi pfaleli ndzhaku loko hi cuka mitlangu leyi hi luza ngopfu
1: kusukela ko ka Gordridge
0: hi sukela ko layana hi ntamu hi hluleke hi ntamu layana hi nga mani hi swi kota ku endla swo karhi kambe loko hi hlehla ndzhaku loko ku ni ku hluteka ndzhaku hi nga ta va hi endla nchumu hambi hi yo tsutsuma ya phambeni hambi hi yo ya kwini lana hi belaka kona ndzhaku a hi nga tshamisekanga loko hi cuka mitlangu ya ugamu kumbe ya ku sungula hi vona swaku hi luzile hi ndamu hi mhaka ku a ndzhaku a hi nga swi koti ku pfala hambiloko hi nga koti ku tsutsuma hi ta tikisa hi ntamu a timhaka ta ku kala hi nga ha kumi mihandzu yinene hikusa ndzhaku nakona a hi swi koti ku ve hi pfala loko hi cuka goli leyi hi nga endla lawu tigolu i minchumu ya ku kala yi nga twisiseki loko hi lava ku yi hlela kambe hi ya tshemba leswaku xa risima ku ve hi tirhisisa ngopfu lana hi nga ta pfala inga ndzhaku ka mabelela hi
1: okay karimambo Nikolao ku nga ri khale hi ta va na n'wina kusukela nkarhi wa 8:45 ku va mui raramuxela a ntlangu lowu ke a swimambana swa hina swi fanele ku va swi pima mintamu ku nga ri khale nkarhi wa 8:45.

zasethara zitreitaki umenoto Roberto Shitsonzo emunwe ka vaya yimbelele vakulu vayimbelele vandu mampela lwe yave ka hlamula ikwetela xirhambu lexi muendla ke xona kuva ai pangala tako ka majambo kumbe nhlikano wa namuntla lana itakana ivula leswaku andle ka mahungu na mayelana ni mintlako ku tisa miri ya lomukaya musambola 2026 mwingiseti ntshimantshimana kambe i ntlangu wukulu lowu u nga ta sungula ku nga le khale le tikweni la Marokush lanake ntlawa wa bola wa tiko la Mozambique Subza Set kasi u nga ha vutisa leswaku se ntlawa wolowo wa bola wu chiwa Subza Set hi loko swi ku yini ke a nhlamulo hi leyi mwingiseti wa ku rhandzeka i Subza Set hikuva a va beli kumbe a va tlangi kumbe vafana lava kumeka ku ka qhobisano lowu a ntanga ya vona a yi fanele ku va i tlula a khomela malembe na ntlhanu na mambirhi hi swona inaka a swimambana swa hina ke hi leswi fanele ku va swi vhikavhikisana ni ntlawa lowu wa Ethiopia Ethiopia lweyi na yenavo a hlomeke ku va a humelela ku ka ntlangu lowu a ntlawa u nga ta humelela hi lowu u fanele ku va u chapela ku ka mundial i nga qhobisano nkulu wa bola hi xiyimo xa matiko hinkwawo ya misava qhobisano lowu nga ta yisiwa ka mahlweni le a tikweni la Qatar na hi tsundzuxa na leswaku a tiko leri hi leli lembe lin'wana na lin'wana yi nga ta le yamukelaka mintlangu yikulu ya Subza Set ku ya fika lembe la 2029 yi nga leswaku kusukela 2025 ya 2029 a mintlangu ya kuyingi hi leyi hi leyi yisiwaka mahlweni na tikweni la Qatar leri khambi la wumbirhi kumbe makume mambirhi na wumbirhi vigesima primeira edição ya nqhobisano lowu wa mundial na ukumba a vafana kumbe vatsongwani lava nga ni ntanga leyi ya ku kale yi nga tluli khomela malembe na ntlhanu na mambirhi lembe lowu hundzeke inaka hi vurile leswaku kusukela 2025 ku ya fika 2029 a mintlangu hinkwayo ya Subza Set ya mundial yi endliwa atikweni la Qatar lembe lin'wana na lin'wana ku ta fika sweswo tiko la vaputukezi hi lona kasi li tekeke xikotela lembe li hundzeke ndzhaku ku va Portugal a humelelile kasi mahlweni ka Austria a bola lin'we la ku ka la yangulu ITV ku kuka lembele la 2026 amuhumeleli ta vamaniki lana hi nyimelaka leswaku a swi fanyani swa yena mpela loko swi ku na swona swo chapela swi faneleke ku va swi tiva leswaku lava va yaka va ya bela na vona ke i va ntanga yin'we a tinhloko leti va nga na tona na vonavo va hina lava hi toti na vonavo a vaputukezi va nghiza na vonavo va nga na tona hi hambana yini ke va ku kota ku hambana hikuva hina hi la Mozambique hi le Africa a ku hambana loko ku nga ha vuliwaka i ku hambana ntsena é uma questão teórica. E kuva kama hi nga ka yona ke na ilonzo vota xinguva nguva lexi hi nga ka xona tecnologia e tudo mais já não há tanto de assimetrias a sua kombisi ku tikela ngopfu a ku hambana xikarhi ko ka matiku mati hita na malonzo vota ximanjimanji xoxi inaka wa uvule kuvula nakambe ku hambana ku kona ku hambana loku kule koka mun'wana na mun'wana leswi hi vulavulisaka swona xichangana hina van'wana va ba xinghiza va ba xisuthu a lerevele leri li endlaka ku va hi vulavula nhloko leyi pimisaka yola ya yin'we mina ni sikisela ngopfu la kasi ku sikisela loko mpela hi lava ku va hi pfula a mianakanyo ya mun'wana na mun'wana leswaku a minchumu yi cincile a ka na matiko matsongo tudo é aberto vafana va hina va ta nghena va le 11 na Ethiopia nghena le 11 tudo por igual, igualdade de circunstâncias. Agora com a Mara lá. Ah, ok. Então,
hayi kuita tsukene ibele ile dash ikuba ikhamela kusungula naye kubeka kama playoff aswana leso ozons ome home za 7:36.

0: hi kombela ku a swi fanyana swibelana swi nga rivakile kaya hi nga divelini kaya hi nga rivakileni kaya non devemos esquecer da terra terra natal Mozambique nyamuka kubeliwa na hialakanya Mozambique vafana lava vafanele nga vanyikwa atamu hi vakhongelela ka siku va humelela ka magambo ya usiku ga nyamuka leswo ningela ya kuya a Mundial wa Qatar 2026 hinani utshemba leswaku a hi ta humelela loko hi swi kotile a ku nyimisana ni makadro hina Angola hi mubaya swigolo swimbirhi ka cin'we a swa ringana ku a va Ethiopia hi vaba hi swigolo swinharhu swo pfumala angulo hambi swimbirhi swo pfumala angulo hi leswi swi xivaka ku Mozambique a ve a humelela i 17 ra swileswi ni 59 minutes a hlekana u ta sangula ku nga hi kali ndzi ta kombela ina ku lori Nicolau a ku ndzi ku a mikrofoni Nicolau wa ku lumba kusuka ka xikhatilexi hi ku hi kiyelelwa hi ntlhanu wa tisegundi kutani tinharhu bya leswi kasi ku hlaka misangula Nico Nico a nga se zwala Nico
1: nene ya tlhela hlamula Armindo Masingi ni mwikiseto ku rhandzeka i nkarhi lowu mpela se mintlawa yi tlulamiselaka ku ve yi nghena xitikeni a ku ve yi ta va yi pima mintamu kasi na Radio Mozambique lweke a fambisisaka mintirho leyi ta va hi vula leswi ku nga le khale mpela a ntlangu ta va u sungula kola ka ntsendzela lowu xa ntlangu swinene ta va leswaku Mozambique mpela na João Alan Muyambo Pires Flores Naldo Julio Diego Pakani Stein Nyampul Junior na Mubai ntlangu se u sungulile bola lowu huma mabeli va Mozambique manikeliwa makani bola lwiyane Pakani Pakani va bola mfumo wulu swinene ni zama ku nghena sini ya pambeni a ku na munhu leyi amukeliwa xa ntlangu swinene hi Tendasi Tendasi amukela bola layana kasi zama ku lunghisa ntlangu layana ku sa swi vula leswaku i bola la kona kunene lumbaka nta wa Mozambique matikelo famba ka lunsa xikati swi lexa xa kona hi stay stay anyi mekile layana hata bola mfumo ula ngisi na ba zama ku lola ma tlhela vala mabeleli ya xinene anyi mekile layana hata ku yina ngisi na suka mbwampepo angese na chusa layana anyi mela ku va chusiwa ka lungisa lungisa swa ku lungisa tatana mu madrafiki inga mbwampepo sa tsinela layana ku ve hata va chusa ku ve ntawalo uhuma huma stay ya papola mfuma ulo vatsema layana vabeli manikelwa sinzisaka layana mbelwe wa ntawa Mozambique manle pelemba ku yina zama ku lintwi ya sinzaveta siniana kasi tlelwe na ku kumeka mani aku kumeka mobeli Alan kasanga mbonanga ku sapola li la loser siniana livali ya ku yini le vali tamkeliwa hi mobeli stain kasi momadrafiki nga mbompepo aku swifanela ku ve eli bola la baliza timamba tingena mpela na tichapisa ngopfu swinene swi yo siza mpela layana mubeli Efson Kidane lwa tsemeke bola layana tatana Benjamin inga mutlokanyisiwa Ethiopia se swa mukarhata layana aka ntlangu lowu va huma laya vabeli manikelo va humaka ni bola leyi na mpeli wa Ethiopia xa ntlangu swinene tinasa sefa peta xa ntlangu swinene va zama ku tsundza veta layana hi mabeleli ya vona ya xibapa ta famba layana a za va bola leya bambampepo swi fanela ku ve ri cikumeteliwa henhla kunene Homer abi bola mpela leya bambampepo layana na zama ku pfipfiritana ni mpeli wa ntlawa wa Mozambique kasi va cikumetela bola a nga se cikumetela mubeli wa bambampepo a kwini layana a nyiketa Homer Homer a ku li ntswi va teka vabeli va Mozambique nkarhinyana wutsongo va sindzisa layana vabeli va ntlawa wa Ethiopia a ku li ntswi mbeli wa Mozambique xa ntlangu swinene a li kunya layana va sindzisa layana kasi mbompepo a le ku ni xizathu layana henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Mozambique hinkwaswo lumba Mozambique yena a ka ta huma a ka ndzendzelo wu kulukumba swinene kasi ka mikampu ya yena a zama ku huma layana hi mubeli Pir ja zama ku mapeta xa ntlangu swinene liya ka mani liya ka mbeli Alan Alan a ku li ntswi xa ntlangu swinene a zama ku tshintsa veta layana a ku na nchumu hikusa mubeli wa ntlawa wa Ethiopia a zame ku ve a hlanganyela bola ku ve a ta kota ku ve ri cikumeteliwa hinkwaswo lumba Ethiopia hi tlhelo va mabelele ya xibaba kumbexana xinene hi vula leswo bahuma lava pele va Ethiopia mpfaleni lwa yimanikelo azama kutsutsuma le yani amira mira ku yina ku le ntwini ya pete xa ntlango pfinela ku kumeka ka mani kumeka ka kidani va ku yini va tekile vapele va Mosambiki vanhu lwa ntsatoko ya mayisa kampu a ta ku yini ke layani a hlantswela papola mpfumawulo yimanikelo va rhangaka layani ku va yamukela bola impeli lwe stay stay ya ku le ntwini a va tekile vapele va Ethiopia va sindzisa la vapele va Mosambiki va teka bola kasi hinkwaswo vula ku timetela ka bola tlhelo ya mabele liya xinene mukulumaka a Ethiopia yimanikelo va nga ta famba xikumetela hi umer akuyini ke layana ta hamba chikumetela bola va zama ku lulama layana chikumetela xa ntlangu wa swinene ku famba mani ku famba biyana a nga fikanga va tsema vabeli va ntlawa wa Mosambiki hi manikelo a veka ka bola ka xifuva layana va mi susumetile boa pepo a swi vonile layana va susumetile layana Juliasi hinkwaswo lomba ku ve kuta lonzo xikatiso etlhelo ra Mosambiki manikelo ya fambaka laya ku veya lonzo xikatiso Alan na Alan kasi a vula leswaku i Pirish a nyimeka laya na Pirish a ku veya lonzo xikatiso tatana Benjamin kumixana a vulavula hi Mohamed Rafik a karhi a lunghisela Luis Guerrero na yena yi nga pfhlokanyisiwa swifanyani leswa timamba na yena wa karhi a endla a ti-Johnstar yena ku ve inga sama kumelela 4 minutes beluaka joka ntla wa Mosambiki aku yini ke lana beta pole xa ntla ku swinene i manikelo wa makan pole lana paglani palana pa pole ku famba mana ku famba stay stay anga fikanga pole le ya lose fela swa ku i bola la kona lumba ka ntla wa Mosambiki kona ya umbiri i lumba ka Mosambiki swikongo ma leswa ku Mosambiki kunene helweke a tikomba kana ni matimba eka ntlangulo Emanuel lo mtaka bola la yana kuve ata lonza askatisleshi Florinaldo alulama la yana tivonele thandas unga konyetela kusungula na hali mpunzu ka hina swa hipuna leswi loko konyeta xa handla ngopfu swinene va sese suka la yana Emanuel lo lalameke la yana kuve ata lonza askatisleshi e Florinaldo a papole mpumawul Florinaldo akunya la yana batsema mapelo ba Ethiopia nkarhi wa ku enela a sindzisa pelo wa Mosambika papola lindzu le henhla papola lindzu le henhla kunene i ndzu linghozi ka vapeli va Ethiopia i ndzulile a nghozi ka vapeli va Ethiopia i bela xipimo xa 5 minutos 0 Mosambique 0 na Ethiopia va huma vapeli va ntlawa wa Ethiopia xi handla ngopfu swinene va ndlwa ndzatwa ka nyimayisa kampu kasi liya kunyiwa hi mobele muyambo alikunye nhloko mpelo wa Mosambiki liya lusa seni ya ka tlhela mabele liya xibaba mabele ka Ethiopia ta chikumetela bola layana hi biyana a chikumetela bola xa ntlangu swinene va ta famba layana zama ku sindza veta kuna mani ku rhanga mpelo wa mtlawa wa Mosambiki mbwa mpepa layana rikunxisa 20 ka mpelo wa ntlawa wa Ethiopia paro jogo 6 minutos mpelo wa ka 0 Mosambiki 0 Ethiopia bagwini ke leva famba va susumetile Homer va susumetile Homer lana xikati xa ku chavisa ngopfu swinene hi tlhelo lwa mabele liya xibaba kusuhani ni ndzhati wukulukuma swinene wa ta bola hi vulavula Ariad Guardarich a nyimeka layana a yi fularhelile yi voni kahle kambe i Asefa a nyimeka layana ku veta lonisa xikatiso a huma layana Kidus a ba bola liya lusa inkomi swinene bola la baliza lilumbaka juawa Guardarich wa ntlawa wa Mosambiki a tlukile hinkwaswo swa nkuxi a tluki meya nkuxi mabota ntsena wena ya ku basa huma Juan wa peta bola xa ntlokopfu swinene laha kumeka ka mani kumeka ka miyamba va zama ku huma i manikelo ya amukelaka layana ala ku famba mbele stay anga li kumanga kasi swi vula leswa ku ta chikumetela vabeli wa Mosambiki manikelo va fambaka a chikumetela bola hi Alan kasi Alan a tsikile kasi yena Alan a nga ni bola teka bola chikumetela xa ntla ngopfu swinene a peta kwini a peta la eka vana kulori va yena Alan a tlhali kuma li kunya xa ntla ngopfu swinene sinza veta kasi vatiki vaphele va Ethiopia mpfalini lweyo vapfalile kunene efambeni vafana vapeta bola xa ntlongo swinene Pascual Muyamba ku yina huma peta siniana ganja kuna mani laya na ntshikari ka kampo impele lweyi Julius aku yini Julius angisena huma vazama ku sinza veta laya na manikelwa nga ta huma ka khona etlhela vona mabhelele ya xinene kuna vambiri vanharhu va vatekile vapele va Ethiopia nkarhi ya nutsongo kusa lila banuna mun'we wa Mozambique liya luze hinkwaswo swilo leswaku bola la baliza lulumba ka ntlawa wa Ethiopia Tadesi, Tadesi, yena nga talonza shkatisu. Mshana nga talonza nga ta human pola ila baliza. Bakuyi ni kele tendesa njimigile. Na ina wadloke mkwa swankushi nyana, wakutika nyana. Akuyi ni Tadesi. Ashlesha nzako ngena kami nkoka yena. Aba pole mfuma ulu Tadesi. Ba huma la yena bakunye nisho kubapeli wa ntlawa Mozambique si... Wasuluvanya laya na mpelo wa Mozambique mbampepo ali aswi mahlweni vazama kululama laya vapelo wa Ethiopia imanikelwa umakani bola ibiyami biyana kulintu ivamtekelile layana imanikelwa umakani bola Diego Diego waku yini anyimwa layana kusa akuvula leswa kukuni mubeli lwe Sulvanya ke laya na mpampepo alifala kuve vachumetela bola achumetela bola Kuveli lilumbanta wa Mozambique. 9 minutos, 0 Mambinhas, 0 Etiópia. Bakuyini ke leva pelo Etiópia, xa ntango psinene man ke lo bakan bola lene I mo pelo lene biam biama kulina kulen tu vas sinza vetana nyana na manda yana ni mo pele Alan Alan apeta la kumeka kamani kumeka ka mo pele Steph Steph apeta xa ntango psinene li tonda la kumeka ka Nyampuli Junior Nyampuli ali peta akuyini li tonda pambeni kasi vateka va pelo va Etiópia va pala vazama ku huma tlhela vona mabele ya xibapa senenzako vata sinza veta layana Emanikelwa umakani bola lena. Mpele wa Ethiopia. Mpampe pali kunishizatu. Nhleni ka mpele wa Ethiopia. Nhleni ka mpele. Abnezer. Hata nyimeka lena. Mpele. Muyambulwe ya ndekesh katisulesh. Ba umaba pele wa Ethiopia. Shantla ngupsinene lena. Vasinza vete. Emanikelwa angata umani bola lena. Asefa kuhina. Pete shantla ngupsinene. Kamani ka lushoro. Lushoro. Akulintwishi. Shantla ngupsinene. Likonda pambeni. Akuhini ke lena. Kuna munu. Kasipa pala pele wa Mozambique. Akulintwishi. Asinza vete. Bata uba. Vasindula ndlana. Tukulu kumapsinene. Nga mikampa. Amushlantwela. Mkangela lena. Vachova. Oh mbia ngwana. Amkangeli kashe. Inkaru kwenela lena. Kasi. Susumeta mpelo wa Ethiopia. Ba, umama pelo wa Mozambique. Kwenye kupipiritana lena. Silumba mani. Silumba Mozambique. Baku hini ke lena. Manikelu angatalonza ashkatisuleshi. Florisnaldo apapole mfuma ulu. Li ashifuveni shanuna mungu wa Ethiopia. Vasindisa la pelo wa Mozambique. Akulintwi. Ata uma ke lena. Mpele wa Ethiopia. Imanikelwa umakani bola. Lushoro. Lushoro ulintuika saluzili. Kusekwashu luma kuchumetela ka bola. Ntawa Mozambique. Ka hafunyana luko undulinza toko evenisa kampu. Imanikelwa angatava. Uma lena kuvea chukumetela bola. Kasibula leso kubola lava beli nyampuli juna. Peta isha ntango kusinena. Azama kusinza veta la atele ka nyampuli. Nyampuli akulintuia. Azama kukangila lena. Imanikelwa umaka. Uya bazama kukangela. Apela na mani na Alan. Alan na kulintui. Kasi mapala lewa bilba Ethiopia. Filo kuchumetela ka bola kulumba kanta wa Mozambique. Tumamba li tupela takarata nyana. Alan na chukumetela pole jenta kusinene. Apeta kuini. Apeta lena kumeka ka. Kulori waena I. Pakani. Chashaka Alan vazama kukangela. Lena matafamba chuka Mozambique. Ata kuini kasi. Arangi batema bilba Ethiopia. Wa sinti isa mpilo wa Mozambique. Impele lwe Steve. Stay akulintwi. Achuka ngozi atafamba layana. Tamkelili lana. Mubeli. Tadesi. Ashisungula mpela kuvesi. Ketiba lana katsonga mpela. Ahisungula kuvehi uwelela lana. Mabele la kusaseka lana. Kasi. Mubeli. Lwe Mubai. Aligunye enhloko. Tadesi alivone. Nkaroko elnela. Kunene. Sufra leo sako Tabeliwa. 12 minutos, 0 Bambinhas, 0 Etiópia. E marca logo uma canpola lá na pele do Moçambique. Kasi Antawa Moçambique logo pela cá. Esse moro só passa. Chega em bala de tuca. Esquipa só passa. Não chega em bala de tuca. De meia, 44 passa.

0: Diego afika lana akuyini kasanga asikotaka kuve ali veka bola mnengeni matsamana kuve ata kona lana bola la baliza lumba kanhla wa Ethiopia lwa siya humelela ka mahlweni kanhla wa Mozambique bola linwe Tadesi I quarterage wa kanhla wa Ethiopia ata huma la Tadesi apa bola Tadesi shanta kupsinene Vai amkela lena mabili vanta wa Ethiopia manke lo makan bola la biambia makulinti shanta kupsinene le famba la kuma kaka lu shor shor al tiri selen zako le beli waka sefa a sefa le isa kajuka tendes tendes ali bumi se shanta kumle aka sefa sefa kulinti a peta sinya pambe kuma kaka man kuma kaka kidus e kidus a kulinti kasbate kwa vanta wa Belo Mozambique e manke lo makan lena impelwe I mobeli Diego kasi lena Ai Diego kasi I Julio. Julio langa zama ko huma lana. Kasi kwa sendulile, kwa kubela mabeli vanta wa Ethiopia, Markelo maka bola le shoro le shoro le ntwe shanta ko tsinena peta se nya kuma kakamani. Kasi ko ranga mbelo wa Mozambique stay. Ateka bola peta ka Julius, Julius akule ntwe peta ka Nyampulu, wa famba lana tshilisa ka Julius, Julius akule ntwe haya haya. Anga askota ngobe ya lulu la misa la kula waka kona la yana pambilu kumbaka kaa na kulu rwaya na vaa sinza mabili wa Mozambique estei ya gunya nshoko aliaka ala na anga afika anga vateka mabili wa Ethiopia manikelua umaka lushoro apeta pole mfuma ulu vapala la yana falani lweyo asinzisa la yana kasi ya silisa soso kumbula lisa ku kube nukulu sana la yana Ka Pascual Buyambo Nimpele Humer Luyente ke golo Kambesar sima lesa Pascual Buyambo askotile kupala la kula ka kona Basama ku huma la yana tsakune mupeli wa Ethiopia lwe asulwanya ka la yana Bana se antla lava Humer wa sulwanya Vasluvanya lana. Nganama taudao. Nakona antlangu swa isa sosu loko usungula ku humelela. O yandla ku hinkwaso. Auna xi antla hinkwaso swi endla hi ku nonoka ni ku humelela ke. 21 minuti beluaka. 0 Mozambique 1 Ethiopia. Balonzo vota skatlej vanwan va pel va puza mat. Bampe pata nyima ka layana. Vachwetela bola mabeli vanta wa Ethiopia lushoro peta pole santa kupsinene. Tsela liya mningeni aye na vatsema mabeli va Mozambique Alan. Ana chimetela bola mabeli va Ethiopia lushoro teka bola veka xikosini anyima ka kasangisa ka xikosini wa tamela layana mokweni. Anyima la kuva lulama. Ateka matimba atlula chukumeta bola vatsema mabeli vanta wa Mozambique stay akunya bola enhloko atsema vada chukumetela ana tla pinda chukumetela lushor ana tla chukumetela lushor ateka bola veka hlokweni achukumetela lena mahuma Ateka mabeli vanta wa Mozambique asinga riena utsongo kusa ava tsemile mabeli vanta wa Ethiopia manike lwa makan bola lena mabeli vanta wa Mozambique bali kunisi zathu enhleni ka mupeli wa Mozambique awu man bola xa ntango tsinene lena I mupeli bankana nga zama ku huma asinzisa lena kasi Bom pé para com esse zato lá. Ali com esse zato. Marquelo arruma cane bola lá, né? Pelo antava a Etiópia. Aku yini ke lana nkarutsongo ku sekwa swiluma mabeli vanta wa Mozambique va ta chumetela bola tlhelela vola mapeleli ya xibaba peta pole xiendla ngopfu swinene lana sindza veta xikarhi kumeka piri xipiri xa ku le ntwini xiendla ngopfu swinene kasi bola liya luze hinkwaswo vula ku ve ku ta tlhela ku chumetela bola mabeli wa Mozambique a va na ku hlwelisela teka bola xihatla ngopfu swinene i Flor Ronaldo a ti kumetela bola xihatla ngopfu swinene va huma layana va Bale i Mankelo yanga ni bola layana i Julius na Alan tlhelweni a peta ka Alan kunene hi kavangile ku fana na yena a ku yina ku li ntswihi a li peta ka Stay ya hlantswa vambirhi vanharhu a li peta ka Alan juka Alan ra kona a kona bola Alan a ta ku yini ke layana peta ka mugango kala munhu va sindzisa layana kusa hinkwaswo na mani swi na Tandesa peta bola xihatla ngopfu swinene wa Ethiopia peta loko kumeke ka Zefa Sefa ku li ntwi va zama ku huma layana vabeli va ntlawa Ethiopia ndhuli ndzhato kuyimisa kambe tlhela ya mabelela swinene va teka vabeli va Mozambique xihatla ngopfu swinene va huma va ndhuli na vona ndzhato kuyimisa kambe a kangela la kumeka ka mani kumeka Julius alipeta la kumeka ka mani ku kumeka ka Stay ya ku yini ku li ntwi a peta ka Alan sa bela phambeni Stay ya tlhela ya ndzhaku a ku yini ke layana va kokovisa Stay a kokovisa mpela ku bababa kuna lonzo xikatisi u xilumba ka ntla wa Mozambique Mankelo vafamba ka lulama laye kuva ya lonzo xikatisi Stayway wa karata ngopfu swinene loko wa va kumele wa va khozisa mpela hala na lonzo xikatisi a ku yini ke layana Alan papole mfumaulu Alan kasi shot konda kose 24 minutos 0 Mozambiques 1 Etiópia Pola Lina Tandes já Tandes ei mas vinte Etiópia não Tandes açúcar Tandes para Pola em Fumaul Markelo aí amkela kalena Casilila Guinho é só com pelo anta Mozambique se tiver só com pelo Etiópia mano que é uma kalena Kudus a cuir na colinto e Casinca Rutongo com sa curanga mani Kuranga Julius apeta bola xihatla ngopfu swinene yi kumeka ka yamba va ku yini va hlantswela layana Emankelo wa humaka layana Julius apeta xihatla ngopfu swinene apeta ka mugango kala munhu va sindzisa layana ku senkwa swi huma na Ethiopia tlhela ya mapeleli ya xinene a ku li ntswini ndlula ndzhato ku yimasa kampo va tsema vapeli va Mozambique a sindzisa layana Alan a teka bola a huma layana apeta phambeni la kumeka ka mani kumeka ka Julius anga swi kotanga ku vuya liya mukela la kulaka kona bola liya la luza mpela la ku vuliwa leswaku 25 minutos kumbexana 26 minutos 0 Mozambique 1 Etiópia bom pepo a nyimanyana katsongo ku ve vabeli va phuza yena mati vanyima mpela ku ve va phuza mati xa risima hi nga xi vula hi ku hi fanela ku ve ntlangu lowu hi humelela hi leswi hi nga navela swona mpela va karhi va phuza mati hikusa matshamelo ya kona ma komba swoswo swa ku ve ku phuziwa mati va ku yini ke layana bapepa ku sina chusa anga se chusa la yena kuve antlangu tlhela u sungulisa 26 minutos e vola kambe leswaku eleka ku chukisela ntlangu wa swifanyane mambinyesh leswi ku fika no mulo swi luzaka mahlweni ka Ethiopia bola limwe 27 minutos e beluaka ntlangu ta tlhela u sungulisa va nghena layana va a nghena layana bom pepo va lulama layana ku ve va tlhela va sungulisa ntlangu kasi nene wa ha phuza mati i ntlangu lowu Mozambique a ti kombaka na hali nhenha nyana katsongo hikwala ka ku ve mabelele ya yena i lawa ma tlakukeke ngopfu swinene kambe a nga se swi kota ku ve ya tshunela ku ve a mikhandlu hinkwayo leyi ai ndzuluta ive amagolo va huma vabeli va Ethiopia se kuxosiwile va cikumetela xihatla ngopfu swinene yele ya luza bola la baleza lumba ka ntlawa Mozambique 28 minutes João a ta huma ni bola teka bola João a lulama layana a tlhela ndzhaku a ta gaxa tlhela nga mikoka yela a nga gaxanga hinkopfu a peta bola xihatla ngopfu swinene kumeka ka mani kumeka ka muyambu va huma layana vandlula ndzhato ka masakampo vapeli va Ethiopia va tekile va huma xihatla ngopfu swinene alipeta etlhelweni a nga fikanga ku rhanga mani ku rhanga stay a peta bola pambeni a nga na munhu ku rhanga bebele va Ethiopia va tsema stay lweyi wa karhi a ta mpela a humani bola layena mpela wa Ethiopia va tekile layena vabeli lava va Mosambique lweyi a tsemeke bola layena pirish swi vula ku ve va cukumetela bola vandlela va Mosambique halani bola peta xandla ngopfu swinene la kumbeka ka julius a ku le ntsweni a nyima yecha ni vambirhi vanharhu a nga se manchumu a ba bola hi mpfumawulo la kumbeka ka mani a ba bola tiqonda phambeni kasi vabeli va Ethiopia layena va gunya bola hi nhloko kumbe liya huma kumbe va cukumetela vabeli va Mosambique a cukumetela bola hi xandla ngopfu swinene liya ka alan va susumeta bompe palinata a swi lombe Ethiopia va ta cukumetela vabeli va Ethiopia a cukumetela layena mbeli wa Ethiopia luxoro a cukumeta bola xandla ngopfu swinene liya ka mani liya ka mbeli loyi i biyambiyama ku le ntsweni va teka vabeli va Mosambique stay ya peta ka alan a ba bola alan le khona layena kasi liya banuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia bola la khona lumaka ntlawa wa Mosambique wa sindzisa Mosambique wa rwala Mosambique kochona yena katsongo mpela ku ve hi sindza veta bola lumuyana a misaveni ya mubelo wa Mosambique hala na peta ka bola la kumbeka ka stain a ku yini ke layena va zama ku huma ta sindzisa layena mbelo wa ntlawa wa Mosambique va tsema mbelo va Ethiopia xihandla ngopfu swinene i manikeli wa nghenaka ni bola layena mbelo we piri xa ku le ntswini a hlantswela layena va tsema mabelo va Ethiopia kumbe va cukumetela mabelo va Mosambique 30 minutos halana ni bola a cukumetela xihandla ngopfu swinene a peta la kumekaka kumani kumeka stay ya ku le ntswini a huma layena va sindzisa i manikeli wa nga ni bola layena mbelo we i pakani ku le ntswini va zama ku huma layena kasi bola liya luza hikusa hinkwaswo swilo swaku bola la baliza li lumbaka a ntlawa wa Ethiopia va zama ku huma layena i tandasi kuxana tandasi a zama ku huma layena tandasi a ta ku yini a hlantsaku tandasi a ku yini ke a huma ni bola papola mpfumawulo va ku yini ke laya vabeli manikele va nga ta sindzisa layena a kunya nhloko mpelo wa ntlawa wa Mosambique va sindzisa layena tsema mpelo wa Ethiopia swi tiqonda phambeni a ku yini ke layena ku ni ku pfupfurhana ka vambirhi vanharhu va ntlawa wa Mosambique na Ethiopia i humer a zama ku huma va teka vabeli va ntlawa wa Mosambique mbelo wey florisinalto a zama ku huma peta xandla ngopfu swinene andlwini za toku yamayisa kampa pfupfurhitana zeni a pambeni va teka layena ku ni lweyi a suluvanyaka wa Ethiopia bampepa leswi mahlweni va famba layena vabeli manikeli wey mbelo wa Mosambique a humaka layena i mubeli florisinalto a zama ku huma peta la kumeka ka mani nyampulu va zama ku hlehla ndzhaku lina mani bola kasi lina pirish a ku le ntwini a lipeta ka alan a ku yini a peta xandla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka ka julius a ku yini ke layena julius a nga swi kotanga kusa ku rhanga mani ku rhanga vabeli va Ethiopia va teka bola mpelo wey humer kasi humer ya vula leswaku i biyam a humeke layena a zama ku khangela ndlulani zalo yomisakam bola liluzile va ta cukumetela vabeli va ntlawa wa Ethiopia kusa swi vuriwa leswaku bola li khumbeni na mun'we Mosambique luxoro a cukumeta bola layena ku ni ku pfupfurhitana mbampepa la ku na nchumu va teka bola vabeli va ntlawa wa Mosambique a peta la kumeka ka mani kumbeka ka juan u le ntwini a peta kwini nyampule a ba bola mpfumawulo va famba layena kasi ku rhanga mbelo wa Ethiopia va teka bola layena a peta la kumeka ka mani biyami kapitan a ku le ntwini yaliya ka humer va tsema layena hi nhloko va sindzisa vabeli va Mosambique a ku le ntwini alan a ku alungisa ntlangu a peta kula stay a ku chova phambeni stay a chovile kunene kasi lweyi a nga rhanga a fika mbelo wa Ethiopia hinkwaswo vula ku ve bola li ta cukumeteliwa hi vabeli va Ethiopia 32 minutos 0 Mosambique 1 Ethiopia a cukumeta bola luxoro a ku le ntwini liya ka mani liya ka biyam a ku le ntwini biyam ku pfuxana li peta ka luxoro a nga ha fikanga kusa hinkwaswo vula ku pfupfurhitana hinkwaswo layena ku ve ni ku choviwa ka mubeli wa ntlawa wa Ethiopia Amir a susumetiwe layena ntlangu nyima 33 minutos 1 Ethiopia 0 Mosambique kambe i ndzilo wa mavivo mpela a wu fisi a wu swa
1: niko
0: Masink?
1: Azifanye na lezwe. Zingawula lezwe yako. Zingaye chana mabelali na yako ona. Niti mabalete tahombe.
0: Sona, sabela, kocho lana katsoko kuve, sitilula misa, nikuve si, veka ngondweni leswa kusifanla kuve si umelela. Kambe, haivoni kuambana luku hichuka mabelele, ni timamba leta hombe.
1: Nizona, ina loe, anga hea mira, anubiwa ashaya hebola.
0: Kunene Amiri ilweke ya kumeka katsa mila ene kusa biwili la ene ebola. Kambe si patala nukuvi silisa ntlangu kusa nkarlo kunyimi waka. Mashungu la wa Musambika atakana wona mapumbeka. Seva zama kuve mapumba mashungu wa Musambika. Shulula mila Amira ta humanyana katsongu vata tlangene. Basta ci mettere la bola in pompa e battere la bola lena. 34 minuti. Ate che bola come possa essere bello a Mozambique. Alveca lena, come caca man. Come caca Diego. A uma lena, c'è un tocco finene. Viaca Nyampule. A uma c'è un tocco finene. Manca l'uomo, manca un po' la pirus. Pirus, a Gulintiana, Alan, Pambengaena. Bisogna essere un caena, Alan, Aquin. Loko akumana Alana stay imtlangu akutsakisa swinene liya ka mali ya ka Diego Pelembe inwana wa Dominguez apeta bola ka sa swa fika ngambela swa fika ngeku sa swikame ha mina ngedi ya te data das ta desi ta desi alula misa bola lana kuvela talo sa skatisa pa bola pa ulu ta tesi imarkero arranga ka lana likuma mpelo anta wa Mozambique kule ntwi mara gunya mabelwa Etiopia vata chikwetela mabelo wa Mozambique manke lwa fumba kakate kapola kukumetela Alan Alan akulitwe anga hitinkama apeta queen apeta lakuma kakamani Julius Julio akuini Julio unga hlweli Julio anga hlweli anga kunena apeta laka Pires Pires akulitwe janta kopsinen kuya mkela man kuya mkela mpeli mpeli Nyampule Bafamba lena wazama ukangela lena manikelwa nganipola lena mpelo anta Mozambique shanta kopsinene ata kangela hlantswile akuyini unga hlweli fana peta pola shanta kopsinene bafamba kamkela tadesi aha tadesi ngishi hawani mpela aya mkela akwela shitazi zio sungula tula teka bola vahuma mapeli vanta wa Mozambique bakuyini keva papola ichafambini Mozambique lwe kat komba ka unena kulukuma swinene kasi lexixi tsandza kampela ikuve hi sinza veta kasi hi mabelela ku saseka hi endla hinkwaswo leswi swi endlaka ka kuve hi nga kuma handzu nene loko hi chukisisa hi letiyela na ka 90% hi vula leswaku hi ni 90% leti ti enelaka kuve hi li lava hi beleke ku enela kasi kocho tandzela kuve hi endla a gol ba uma vabeli va Ethiopia xa ntoko swinene sini ya tlhelela vala mabeleli ya Shinene, aku yini lena kuna vambiri vanharu vateka bola vatekanga swa salile vabeli va ntlawa wa Ethiopia aku yini ke lena mpelo wa Ethiopia lena ta sinza veta lena kuna nchumu vahuma lena vabeli manikelwe mpelo wa Msambika fula rile vuri kahle kasi Diego vateka bola Diego Pelembe aya mpende xa ntoko finela kumeka kamani kumeka ka Alan Alan akule ntwi ayayaya ayi vabeli la kusaseka kambe ava fikanga lena Kuchata mabulu ntsena layana. Eli mabelela kusaseka asama kumkanganyisa layana mbelu wa Ethiopia kasi anga swile renge kuwenela. Batafamba layana mabeli manikelu angani bola layana ilu shorwa Ethiopia chikumatele shanta kumsinene. Litelitele ya mine ngini ayana ilu shor. Bahuma layana shanta kumsinene liyaka mubela Azefa. Azefa kuhina petaka kidus. Kidus akule ntwi shanta kumsinene. Bahuma layana sinza veta. Imankelwa ngani bola lena mpelo wa Ethiopia ndzwa dzatuka mesa kampu mfaleni lweyo aranga pfala mpelo wa Mozambique anga skotanga rhetemo ka bola utafamba mpelo wa Ethiopia mfaleni ata kuhini ke lena ata khona khoni kunene lingena kuhini lingena la kumeka ka mani lingena la kumeka ka mpelo biam kasi bola leya luza etlhelweni swi hisiza pele ku inkomu swinene Bora na baliza ali no Bacantão de Moçambique. 38 minutos. 1. Etiópia 0. Moçambique. A Queen que leva a bola para Moçambique. Uma uma. E talvez a bola para ele. A chinene. Kasiba teka mabeli ba Ethiopia emani kelwa kumaka bola ri biambi ama kule ntwe alitheza le kama le ka tandasa tandasa ku yini e quarter edge kelwe ya peta shanda kunela kumaka kama ani aze fase fa ku yini apeta ka kuduz va fama lana masema kukanganyisela kuna nchumo akangela mpela peta tshilisa bola le andzako le ka tandasa tandasi apa ile ya telwene na kubeka kama ani kumaka ka aze fa va fama lana vandulenza tokuya mesa kampo kumana mal kumana na João e João a papola em fuma ulo em tula lena com ele chumete leva pele vanta o Etiópia ele o chor que leva lá pele ele a chinene o chor raculo em tuin anque se não se anta até que a bola veca escocine a peta lá como é que a mani como é que a pele e biami capitão bate que a bola lena Alan a Moçambique a peta que stay stay a tele a bela pa bena chanto a xungula famba stay chanto a umbir cona lelo a conilo com nene e man que lo arranca que fica lena a fica a bela Moçambique a sentisa lena a cuina a tampa bola tam que ela tem des tam que ela tem desi anga zanga karatequila em pela a cuina que lena ba uma lena ba pele man que vangan pola lena pele vanta wa Etiópia e mo pele Amir aguin que lena va sama ku pala tela lena kasi en quas vos ku pala la kona lumba kanta wa Etiópia pala la kona lumba kanta wa Etiópia na pele as primeiras 40 minutos chega isso sungula 1 Etiópia 0 Moçambique mo chega 0 Moçambique 1 Etiópia aguin que lena é mo bele vamos saber que a cunha que bola deu se lumba que a bola lá cona até fama lá biami capitão wa Etiópia até lonza que tu chacoalha tu leva uma bele ali a chinene a cuyini 40 minutos bele o acampa bola em fuma ulo a cunha a bele vanta vamos saber que se tira se acaba biami biami achando que sungula vai ter que ir lá na ia mir a mir ia ala na evra leso ala na teca bola lá na peta cuina peta lá como é que Diego vai saber como vai sentir se vai pelo Moçambique a bola ali ele a luz cabe a sua última entrada com bola pelo bagunça o Moçambique vai uma leva já então consegue no pelo Moçambique mano que logo uma bola ala da peta bola já então consegue com uma capir vai fama leva vai sentir a beira do lance todo mês a campo se leva na uma pele de chinelo vai saber o que é que ela leva quando vai virar na hora vai escutar o que chama para bem vai se chanzaco não se fala que se chanzaco vai fana se chane o bem longo se chanzaco cabe bola pelo também pirs ni bola kuyini kuna Alan tlhelweni ka yena hamposetile kunene kavangi ku fana yena akuyina peta xanta ngopfu swinene kasi a nenge a wu jikile mpela vakuyini ke layana kasi lila banu na mun'we Ethiopia Alan a cukumetela xanta ngopfu swinene a peta sini ya phambeni va zama ku huma ata kuyina ata hlantswela pele wa Moçambique maleswo hlantswa ku sungula ha va mukanganyisile va teka vapele va Ethiopia va zama kuma ku tsutsuma va tlhela va pfala vapele va Moçambique va sindzisa lena a kuyini ke leyata kona a kuyini ke leyana va tsema nkarhi wa ku enela vapele va ntlawa wa Moçambique a pabola ni ndlula etlhelweni pabola ni ndlula etlhelweni ini hinkwaswo swa ku hi nga endla magulu kambe hi se swi kota ku swi londzovotela ku lavekaka kona hi lako eu vou lá galera só com a tá uma belo a Etiópia está andar se guardarem junto a Etiópia a cuyini que lá é na tá uma em forma ulo bora lá cuyini lhe amem engenhia Alan a cuyini tu aí ninguém tá belo a Etiópia já andamos nele lá uma que ia zefa cuyini a peta cá o belo e Amir a cangela lá na vapala vai belo Moçambique bora lhe a luz a flor que chama terá capô lá com o bacalhau choro 42 minutos belo a cá Etiópia 0 Moçambique chega já singula da cuyini que lena lo xor e na nguinho uma bola esparradas e a Etiópia que atlelila papelele a chinena chumete na bola lo xor a veca cuyini a veca mnengeni a biame o capitão a pai basquini bola ali a luz a flau chumete na bola com uma canta o Moçambique que televa lá papelele a xibaba Alan a chumete na bola a peta lá com a capiris piris a culentuin a peta xantra com a finela com a camane Inyampule Aye, aye, kuveni kukarateka layane kusanya mpula, angavanga ni mabulu, lawa maenelaka, nina kuluru wayena layana. 43 minutu jibeluaka, Ethiopia, 0 Mosambique. Bafana ba pelwa Ethiopia kangela lena tapeta pfala mpelwa Mosambiki nka rutsongo basi tsa pelwa Ethiopia manke lwanga ndola lena e BM kapitan wa peta bola jan tsoko tshinene la kumaka kamana kumaka kana kuloroa yena e kidane a ba bola lena ka sanga skota ku khona la kwena la ka kona ba huma ba pelwa Mosambiki e man lwe stay stay ya kulintu ya lhlesa liya ka Alan Alan a kuyini a peta xandla ku ba ruma la ba pele Amir wa tlo Ethiopia teka bola hlantswa ba mbiri ba nharu ba tsema la yena Alan a huma lena liya ka Diego, Diego ka peta xandla ku pfinene la pambeni kumbeka ka Julius vata ku yini lena vata hlangela lena ntsentse loko kuma swinene vata bola a ku yini a peta lena a huma tshuka mpelo Mosambiki ata famba lena i manikelo ya huma i nyampula nyampula ku yini a peta xandla ku pfinene la kumeka ka mani Mubai Mubai a ku yini ha va mtekelile va huma va pelo va Ethiopia va huma va pelo va Ethiopia lena va sintisa Alan Aguina teka bola tshuka ta famba pelo Mosambiki va chovila era bompe pala kuna ntshumu va sindzisa va pelo va ntlawa wa Ethiopia kusa xitlela xa ka João João xa ntla ku swinene a peta loko ka Pirish Pirish aku lenti a sindza veta pambeni va tsema va pelo va ntlawa wa Ethiopia va tsema va pelo va Ethiopia va ta chiku metela lena 44 minuti pelo aka ko chota ntsena Meneti ngwani le tanga tava mu bompe pat vana lo kubeti ngetela e man kelwa chimo tla ka bola Alan Alan ku lintu ya peta xanta ku finene lena vata famba lena e man kelwa huma ka lena akuyini ke a tsema lena mpelo wa Ethiopia a pala lena ka si a shubula lesa ku ata huma lena mpelo wa Mosambika sama ku kangela lena hlantswa ku sungula hlantswa ombiri bola liya loser ta chikuma tla bola wa mpelo wa Ethiopia lu shor 45 minutos, 1 Etiópia, 0 Mosambique. Kuta pelo 4 minutos ya kwengetela. Ata kutuin la ya, neman kelo angata umani bola la ya, neman pelo angata wa Etiópia. Ashe lisa liya kamali ya katantaza, tantaza kulintuin. Chanta kufinena zama kusenza beza la ya, na peta wala kumaka kamani kumaka kamira, mira kulintuin. Andula la ya, kanzita luku luku kufinena kasabateka wa pelo angata wa Mosambique. Man kelo stay, stay ya kuin. Apeta, chanta kufinena liya ka Florinara, kasalifika anga la ya, kutama manu, kutama pelo angata wa Etiópia. Akulintuin, ahuma la ya. E Markelo anga pambeni lena, mpelo Mosambika teka bola xa ntloko swinene, kumpelo wa xipimisa 45 minutes ni half nyana, ka leta ku engeteliwa, va huma va pelo Mosambika, e Markelo anga huma bola lena, mpelo wa Pirish, Pirish a ku lintwi, e xa ntloko swinene, kuna vanhu lava pambeni kena kuna mobile Alan, Alan a huma lena, e xa ntloko swinene, a sindza veta lena, kasi hinkwaswo vula leswaku bola luzile, Alan a teka bola xa ntloko swinene, ku va a chikumetela lena, ku sali kumbiwini na mun'we wa ntlawa wa Ethiopia, a ku lintwi, a peta kwini, a peta loko kumeka ka kumani, ku kumeka ka mpeli. Alia ka Diego kambe alifikanga. Fola leswa ku ta mabe le vanta wa Mosambiki xa ndako tsena mabela va sindzisa la yena Markelwe. E mobele. Lwe nyampula peta pole xa ndako nele ka Alan. Nga afikanga. 40 e 1 minuto ni half nyana. Ku pelwa yimwe ku pshana ku nga kala ku ta ku pelwa timbiri ka leti. He nyika kwa ke mpampe ponga mune watona. Asfan la kuve humalana ke na hini gulu limwe leso astava se nyika tshuzu tshinwani emankelo amaka npola la ina nyampuli nyampuli tshesa pola la kamali ka mpeli jwa jwa tshesa ka nyampuli nyampuli pambeni ka yana kumeka manu kumeka Pirish Pirish kasi anga posetanga Pirish ala viku bali ya pambeni kasi lwa vuya ka yamkela pola la ina hi stay stay apeta ka Alan Alan Davis akare kambe bola lila banuna mungwa Ethiopia lwa paleke la yena kuve richi kumeteliwa a khoma bola Alan a hlehla ntsako a chikumetela xa ntlango swinene la kumeka ka Pirish Pirish a hlehla liya ka Alan vafana echoveni pambeni na echoveni tihlokweni vafana pa bola Alan kumpa mamani seni ya pambeni liya xifuveni xa stay a ku yini ke la yena a hlantswela a ku yini la yena ta peta la yena kasi a ku famba mani a ku famba Julius a tsema bola leswi hinkwaswo swo pfuna Ethiopia ntsena mabelele hinkwawo la weka ka wona ma pfuna Ethiopia kusa se wa humelela a ni gulu lin'we mpela mahlweni ka ntlawa Mosambiki kasi va ta ku yini ke la yena va na chikumetela bola la yena va huma vapeli va ntlawa wa Ethiopia lava kalanga mana xihantle mani ku yitandasa peta bola xa ntlaku nile ka sefasefa ku yini a ku le ntwini peta ka kunduva famba la yena xihantle ngopfu swinene a ta kangela azama ku huma la yena mupeli wa ntlawa wa Mosambiki manikelwe i João João Aguntui, a Chechelanzaco, a Taquin Kelena Alpetaca, Mupele, Muyambo, Bahuma Lenchanta of Nene, Polaliam Fouquene, Bahuma Lenna Pilot of Sambique, Pampe Polena Lucunzato, Si Lumbacantawa Ethiopia. Waluza Mozambique impela kufika nomolo 43 minutos kotshota half nyana kube yenda kwa kutshana hetisa leti ta mune yinyikiwe ke mbampepa tsema la yena João hi xihatla ngopfu swinene bola leya luza na tsemba leswaku i tava ku cukumetela ka ugamu loko i tava ku cukumetela ka ugamu loko yi nga ta va na kona ka mitlangu leyi kasi ku fika nomu lowu a ntlangu mpela xana xiyenge xa ku sungula hi lexi gemetiwaka a ri miti masinge ka tsakanyi ta vula leswaku Mozambique hi lowu a ngheneke ni matimba ngopfu swinene na komba a mahlungu ya ku ve a nga endla xo karhi kambe lexi xi tsandzekeke ku fika nomu lowu hikuva Mozambique a nga se kota ku londzovota hi laha ku lavakeka kona a mikhandlu leyi a yi kumeke ku ve a endla a golo loko hi voni timinete ta ku sungula hi leti Mozambique a choveke ngopfu phambeni kambe a nga swi koti ku ve a kuma lava va nga ni a nenge lowu u lulametiweke mpela ku ve ni va sindzaveta eminkokeni ya Tandasi Ethiopia hi lweyi a swi koteke ku ve a londzovota ni ku ve a jukisisa a vutlharheli Mozambique a belisaka xiswona lani a swi koteke ku ve a khupuka hi mune wa vona lava va nga kama minkolo a vapfali va ndzhaku ka Mozambique lanake va koteke ku ve va sindzaveta bola leyi zali ya nghena a ka valiza land Mozambique bolo leyi mahiweke hi umeri hi leswi nga swivulaka ka ku fika nomu lowu na hina loko mi hi chusa hi ta va hi phuzanyana mati matsongo na hi nyimela ku ve hi ta yi nghena ka xiyenge xa vumbirhi lanake hi nga ta va hi huwelela 5 wa magolo ya Mozambique
1: hi zona hi bongile yana wa humula nwana mati u ta vuya ka xigava xa vumbirhi i 18 ni 51 minutos hi kare hi paliwa Ethiopia 1 Mozambique 0 ka kharlo wa ma playoff kasi akuya ka mundial wa 2026 Qatar.

estressa.

Eu te amo mesmo assim.

0: abafana kutani zwifanyana loko awulele ina glory Nicola wangaleyo abaona kuhela kusuhani ali zwifanyana hakuna ine zwifanyana kasati yanu shiku yanzako haya nikuna ni zingawula ku zeseshi goma lembe nga vitanga leye ihlawulelweko ni ya leye madzaseti yanu Nicola oye oye ndatshemba ku se utshamisekile kasi utahenyika leswi u swivona ku hela kusuhani kusukela leyo a tikweni ka Maroc a Rabat
1: kunene ya tlhela hlamula a kusukela kola ka tsendzela lowu kuve hi nyikela mpfumawulo wa leswi swi endlekaka ka mitlangu leyi ya ma-playoff lana ke kubelaka a ntlawa lowu wa Ethiopia loyi a se humelelaka hi bola lin'we loko hi chukisisa a ku nanga ku cinca ka vabeli vabeli lava va humeke hi vola va tlhelaka eka xiyenge lexi xa ku sungula ntlangu u sungula Ethiopia humani bola emanikeli wa humaka ni bola lana biya mapeta bola xa ntlaku swinene layana zinga swi ta veta ku tsama vabeli mantau wa Mozambique emanikeli wa humaka ni bola i mobele alana hi pfalelile kasi hi nga voni kahle zama ku kangela layana a sindzisa layana liya ka mani liya ka mbeli loyi i nyampula peta xa ntlaku swinene va kava layana kasi swi vula leswaku ntlangu u fanele ku ve u nyima va ta sindzisa layana vapeli manikeli wa humaka layana bampepa a nga se na chusa a ku ve ntlangu loyi a sulvanyaka layana i Pakani Pakani hi yena ke a nga ta n'wani bola layana bampepa layana a chukisisa hinkwaswo leswi lavekaka manikeli wa nga ta lontsa xikhatiso layana mobele ya chikisisa kahle nhla yena kasi i Julio Julio a tlakisa woko a ta huma ni bola papola hi mpfumawulo a ku yini ke layana kasi a kamukelile tandasi tandasi a ku kamukela nkarhi wa ku enela ta huma layana xa ntlongo swinene papola hi mpfumawulo va ku yini ke manikeli wa sindzisaka layana a tsema bola mpelo ntlawa wa Mozambique Elika 46 minutos e Peruaca compensana com pelo baixo pimosa um minuto e half né com como cada 2 minutos Agora sinta leva pele mano que luanga tá uma bola lá em pelo tá vamos saber que mano que be e Nyampule as bola ali a luz aí chelweni como pele lá vone a Shibaba Essa é a Pulo e Flores Naldo, Flores Naldo, apeta a bola, já estão com o Chinena, se dá para ela colocar Diego, Pelemba, apeta a bola, mas uma com uma, bola, Panina, Mungo, Antawa, Etiópia. Não posso ver uma bola, Cora, Lumba, Antawa, Moçambique. Moçambique, a Sungu, disse Flores, que a Xenga, já o Sungula, a Bagas, conta uma conversa, então vai ter lá para o Cacone. Ele é uma culo, como é, né? A gente quer que vê, e com uma culo, e uma que logo as catifes, lá, na Chacone. Vamos juntos cantar essa cona Leana. Wantlo Mozambique Alan. Alan atende meca Leana. Assistanzaco. Agora juntos cantar esse leixo. Um bom pé para Leana escona. Alun que saca sua na cava dele. Leana cantando zelo com mais nenhuma Leana. Em quase lula mil. Ata suca Alan no bola. Ata juntos cantar isso Alan. Aguina papola mfuma ulu bola ya mfukeni kuna mpelo wa kalayana wa Mozambique mpape pale asi tatin kombe a huma lena mpelo wa Ethiopia a huma lena Ethiopia kambe nzilo ma viva u cheki kufa ni ali ufi ana chimata la bola mpelo mta wa Ethiopia Pero es mucha 48 minutos. Quando
0: vai com bela vídeo árbitro,
1: polícia na lei. Até que ele é na. Mo bom pepo, aí tu que se sa, akuwa lukuya na kuhumeleleke lena swa ku ingaba penalty ayaka video arbitro achuka swa ku ingaba yini swa humeleleke kambe kwasura leswa ku swa chukisisiwa lena kama buka buka kuve stivwa swa ku ingaba yini leswi swi endlekeke lena kusa akunyimeliwa ku nga ingaba penalty va chukisisa lena famba lena tatana Mohamed Rafik shikanwe ni Wheelers Stefan va chukisisa lena vata kuyini ke akuna chomu kunene va chukisisa kambe antlangu lowu ya kamahlweni kunene kusa akuna chomu kuvona swa ngava penalty lingari kona laya swa chika afamba lena markelo amakan pola lena lo shuru lo shura kule mtsi anza makuhuma lena sinza veta kangela lena pa bola enhloko lena ku mama ku mambelo ta wa Mozambique akuyini ke lena ata huma lena ku vachi kumetela lo shuru shuru teka bola veka ahlokwena chikumetela xanta ku pfinene akuyini ke kasi bola liyawa a mina ngeni ya jwa un Etiópia 0 Mozambique kambe na vala kuveli 5 Mozambique 1 Etiópia kusasani gol afama lele mabele wanta wa Etiópia pela pole shanta kupshinela za kama kangela batsema mabele mantla Mozambique malwe dia kupela emba batsema enkaro ko enel kasi lena vali kuni shikatisi lena enhleni ka mobele wanta wa Etiópia lwea sulubanyaka la yena vata kuyini ke lena mabele ata huma lena alonza shikatiso mbele wantla wa Mozambique Pascoal Miyambo Miyambo peta pole shantla ku pfinela kumeka kamani kumeka kapirish vakule mtwi vafamba emarkelo wa sitsisaka lena ku huma mbele we pakani pakani kule mtwi hava mtekeli pakani vafamba mbele va Ethiopia emarkelo wa makani pole huume rwa entleke golu wa huma huume akuyini ahlantwa ku sungula ku sina hlantwa wa kangela kuni vambiri vanharu vapfala vateka bola mabele wantla wa Mozambique leswi lavekaka ke lava huma lena etlhelo vana mabele ya xibabu akule mtwi ya peta shantla ku pfinela kumeka pakani pakani kule mtwi yazama ku hlantwa ku sungula hlantwa vambiri anga swi kotanga kasi swa ha sindzisa mabele wantla wa Mozambique emarkelo wa humaka lena mbele i Mubai langa sentisa leka se chuka mbele wa Ethiopia bamnyiketile lena hufu lena ta kuyini mbele wa Ethiopia akuyini ke atafamba lena hume atafamba akuyini apa bola pakata João apakata João ngaro kwenela bola lia loser i bola la kona Mozambique swa sungula kumtsonzomela swa sungula kumbavela eku se Ethiopia lwe sangena kana nayo atikomba ngaku ani mahlungu ata kuyini ke lena ta zama ku huma mobele watla wa Ethiopia bola la kona ata ba bola mbelwe wanta wa Ethiopia apa bola shanta ku pfinela batse ba bela ta wa Mozambique apete le shanta ku pfinela ta sindzisa kasi mana ka ranga ka kuma bola mbelo ta wa Ethiopia hume rume rapete bola shanta ku pfinela ku beka ka biyani va ta dzinda vete lera kuna ntshumu a tsema lena nkarhi ku enela wa sindzisa mbelo ta wa Ethiopia aku yini ke hani vambiri vanharu a kuma lena mbelo wa Ethiopia leyana etlhelela mabele liya xinene ntlangu mbelo wa ka raba Amarrocos. Vai da fábula, né?

0: Mozambique a tsuna pambeni kuve a endla hinkwaso leswi nga ta fanela. Tandasa nyimeka ni bola, a hlahlandza kwa tlunga hinkwaso ri hlaza swa ku phumela. A ta ku yini ke la tandasa popola mpfuma wulo. A ta ku yini ke la yena mapeli. A ta uma la yena tandasa popola mpfuma wulo markelo a ranga ka fika la yena mpeli wa ntlawa Mozambique ka kangela la yena hume xa ntlawa ku swinene va ta zwa ku hlantswa la yena e markelo a humaka e mopeli. Mpeli lwe Florinaldo a hlantswa ku sungula a ku yini la yena Florinaldo. Anga fikanga la yena kambe wa sindzisa a kombela ku pfunisiwa kasi la yena zama kuveya papola ku veleta humaka kona kasi anga swi kota ku rhanga mpeli wa ntlawa wa Ethiopia papola la yena pexi rendzi li huma siniyana kasi laha yamukeliwa swi fanele leswaku u ta cimetela mpeli wa ntlawa wa Mozambique hi xihatla ngopfu swinene markelo a fambaka ku va ya cimetela bola hi mubayi a ta famba la yena kasi pola lentsendzeleni ma famba la yena markelo a humaka ni bola xi endla ngopfu swinene lweyi pakani pakani vulomti a zama ku huma la yena a ta sindzisa a ku yini ke a peta la kumeka ka mani kumeka ka mpeli wa ntlawa wa Mozambique wa sindzisa la yena kasi hi laha hi kumekaka kona tin'wani tihlayita hi kanganyisanyana katsongo kambe hi zama ku hinkwaswo ku ve hi pola leswi endlekaka makelo wa makani bola la yena mpeli leyi nyamphuluzunu la papola mpfuma wula khomile la yena a ta sindzisa ka ndzendzelo ku ma khoma ku chavisa a ta famba la yena kona nchumu makelo a sindzisaka la yena mpeli wa ntlawa wa Mozambique lwa nga ta cimetela bola cimetela xi endla ngopfu swinene se ma pfukile mahlongo mpela va zama ku huma la yena koka xipalakatsa xipola leya luza koka mkuluvanya bola leya luza hinkwaswo vula swaku bola la balize lumbaka Ethiopia a nga ha tlangi Ethiopia va swi vona na yena swaku vuchumu se hi leyi yi mu karhataka mpela a mchumu leyi mu karhataka va huma la yena mapeli manikelo ya sindzisaka la yena mpeli ve humerhumere a peta bola xi endla ngopfu swinene kasi a tlhelisa la kumeka ka mani kumeka ka Jonas va fuma la ya mapeli va zama ku kangela mapeli va ntlawa wa Ethiopia ku na nchumu kambe leyi va zama ku lunghisa ntlangu famba mapeli la yena wa Mozambique pakana tsema bola va huma mapeli va ntlawa wa Mozambique tshuka Mozambique lowu a nga ta huma xi endla ngopfu swinene tlhelela mapeli yaleyo swinene kasi a yi vulavula ya xipapa hlantswa ku sungula hlantswa wumbirhi Diego a peta kwini a peta ka muganga wo kala munhu kambe wa ha hlongola la yena na kulori wa yena nyamphuli junior ranga afikanga va teka mapeli va ntlawa wa Ethiopia hi hume ranga zama ku huma pala la Diego va hlantswela hlantswa ku sungula hlantswa wumbirhi mbompepola ku ni swikhatisa hayayayi swi sungulile Mozambique lwesi a sungulaka ku vea tikomba swa ku mpela hi yena loko o endlisa xileswi o simama endlisa xileswi hi nga va hi vula xo karhi hi nga va hi vula xo karhi mpela ka ntlangu lowu mbompepo la yena a tlakusa a khadi a bulisana na mutlhokanyisi wa Ethiopia ku ni ku cinca ka mabeli va ntlawa wa Ethiopia ku ni ku cinca ka mabeli ga cukisisa swaku i mani ke loyi a humaka ku nyikiwile cartão vermelho a marelo a vula leswi mutlhokanyisi ku nghena Sharif ku huma Nyampule ku nghena nakona Saifuddin kasi ya cukisisa lana a cincisaka xiswona ku ka hanyimela kumbe ku hetisiwa ku cinca ka mabeli kasi a hi ku huma nyampfuli wa Mozambique hi vulavula hi numero 11 Amir wa Ethiopia lweyi a humaka a hundaweni bya yena ku nghena Zelan Duk ku cinca ka mabeli loko ku endliwaka hi ntlawa wa Ethiopia va bempe va ri karhi va lulamisela la yena a tiva swaku matshamele wahi nakona ku nghenile Saifuddin Kedir lwe na yena wa ngheneke kasi ntlangu ta mahlweni hi longa tava uyisiwa mahlweni ba huma laina ba bele manke lwanga ta huma bola laina ntlawa wa Mosambiki João João ta huma bola laina sapola la baliza ata huma bola João laina aguin que ele apeta por esse antigo presidente com o afambe e uma gunha em choco lena mas são sensíveis a tanto perita na lena na mãe me mobile lei e mobile as mãos com uma lena que sente que ele me pelo então a Etiópia até que por um pelo então a Etiópia lena as mãos com uma lena aguin mas são com cangela apeta por esse antigo presidente asinzisa lena kusen kwahluma ntlawa Mosambiki sa bola liya banuna mun'we ntlawa Mosambiki maumexa ntlangu swinene mabele wa ntlawa Mosambiki mumalakala João João Guardaredi aku yini layana a hlantswa peta ka mani a peta ka na kulori wa yena layana i Pirish a huma layana kasi va tsema mabele va ntlawa wa Ethiopia va tsema mabele va ntlawa wa Ethiopia va apipiritana layana va londzwa vota ku ve va ta kota ku tshukumetela bola Alonso vota com o time da bola, né? O time da bola é pelo Atalha Etiópia, ele ganhou a Lena. E. Pascoal Miambo. A minha bola, Pascoal Miambo. Cartão. Único aqui, Pascoal Miambo. Cartão amarelo, único aqui, Pascoal Miambo. A Vini que Lena. A uma lena, pessoal, ali, Pascoal Miambo come bola e voco. Marquelo Angatalo, uma lena, no bola lena, o Antawa, Etiópia, Zelan, o Alucungena, o Sul, o Zelan, Duke, a Queen que Zelan Duke, a Nimekila, Nimelo, como é que se chama, Pampepo, lena. A Nimelo, como é. A chusiwa a babola zelandu makunya zoko mapelo ntawa Mosambiki mankelwei Diego apeta pole shantoko kusinene batuma ko umanya mpula ku ina kamini sela lena tapeta lena tuka nyampula ta fama pete shantoko kusinene la kuma kamane kuma ka Alan va mbirva nara na sport ku ndula lena a shota matindela pole ya luza ko shula ku pole ntawa la paliza no makanta wa Ethiopia mankelwa ngata uma tandes ata ku ini a bola é para o olho, ele com o leão porque ele casi não posso falar com ele porque chupa metade da bola com uma canta o Mosambique, mano que longa tá chupa metade da bola lena, ala na chupa metade da bola, se anda com o chinelo na peta com ele na peta lá com uma caca, Julia essa peta com Diego com ele na peta com mano, a peta se anda com o chinelo lá com uma caca Florginaldo com ele, a gente se aliança já com casi, vai ser uma bela mantaua Etiópia, se tiver só com mano se acá o Pele Julias, a Bolentinha, a Pete, já não confia nele, fama com o Pele, e pacana, Bolentinha, a Pamba, e a Panuna Muanta, o Etiópia, Mosambique, assim, o Tablantango, a Guilherme, que é Lena, e a Pamuana, o Etiópia, falando com o Tablantão, Mosambique, mas o Tablantão, já não confia nele, Marco, e a Lara, o Tablantão, a Pamba, a Camanca, o Pele Julias, que é assim, africano, passem disso, a Peta. A Zefa era capitão então a Etiópia. Zago que veio com ele, capitão Biam. E na I, Maputo Gaza nem Yambani. A casa que vem passar a caminho de Lia, a Rádio Mosambique, lá na Xixama de Lacalite, lá na Academia de Tanguli, lá na Kem Mosambique, a Rigana Academia de Etiópia, uma bola língua. A uma lena para Pele, mano, que ele vai chamar a bola, João, chama ela a bola, já anda com o final para a bola, empurra o ulho, empurra o ulho, empurra o campo, a famba lena para Pele, mano, que ele vai andar a famba lena. E belo Etiópia, belo Alonso vota com belo Santango, chale la camanda com belo Israel Duke, Israel Duke aculina, aculente a Santo ela lena, fama belo Mosambique, pampe para com chumba, papola só que coseno, pampe para lena sala com chicatis, belo com pumba chegan, a luz chicatis no bagan tawa, wa Etiópia. Babuin que lena, bate te com bola lena, com belo chicatis, man que lo fama com belo bola lena. E manque lo hamba kala na imu belilwe e mapele ya londa ka xikatisi xa Ethiopia kasi hinkwaswo swivula swa Mozambique va kongomaka pambeni na tlakula ntlangu afamba mapele va Ethiopia layena va zama ku kangela layena hume xa ntlangu swinene a ku yini ke layena ku na nchumu palani palani vafana palani lweyo va swi kota ku pala nkarhi wa ku enela mpela pola lumba Ethiopia kuva pola la kona Ethiopia lwe sangana xa ntlangu swinene hume xa hantla peta layena kuni vambirhi layena va pfalaka vambele wa Mozambique apfala va ku yini ke apfala layena mpele wa ntlangu wa Mozambique layena kasi wa Ethiopia vula leswo hi lava kumaka na mabela pfala tlhela leya ka tandesa tandesa ku yini a nyimeka layena a zama ku yini a zama ku lulamisa ntlangu a peta sinya ku kumaka ka mani kumaka na torwa yena a ze fa a ku yini ke layena hume mpfumawulo palani ndlula ndzhaku wa ku yimisa kampu vanikele va fambaka kunya pola enhloko layena mpele wa ntlangu wa Mozambique i mani ke i pirixa zama ku huma hinkwaswo vula leswaku ku ni xikatiso xo maka ntlawa wa Ethiopia nkaku leswo mbopepa vulaka swona ka nati a vula swa ku Mozambique a humaka va huma mpele wa ntlangu wa Mozambique manikele va humaka ni pola leswi leswi nadi va peta pola xa ntlangu swinene va zama ku yini ku tlangela layena a hlantswela kasi va fikanga ku rhanga mpele wa Ethiopia va teki pola tiko Mozambique a ta famba Mozambique a hlantswa ku sungula a ta huma layani liya ka Diego Diego a peta se ni atelwe ku rhanga ka mani ku rhanga ka bola leyi nga fiki mpela Diego mpela a zama ku huma laya bola lila huma etlhelweni fanele ku ve va cukumetela vabeli va ntlawa wa Ethiopia hina rati Mozambique dzonga ra tiko Maputo Gaza na Nyembani hi karhi hi heleketa ntlangu lowu wa ma-playoff ya swifanyani swa hina ku ni ku nyimanyana katsongo ku ve ku ya phuziwa mati vaphuzi va mati hikusa swi fanela ku ve swi landziwa hi laha ku lavekaka kona ku ve ku tsutsumetiwa a mikolo ku nyikiwa ntsena minete yitsongo kumbexana minete yin'we leyi landziwaka ku ve ku phuziwa mati ku nga ri khale nakona ku ta va ku sungula xiyenge lexi Mozambique hilveke ringanaka ni ntlawa Ethiopia kama playoff bola linwe goli endliweke Diego Pelembe n'wana wa Domingues kapitan wa hina vale n'wana wa xidliwani n'wana wa hlampfi hlampfi mpela a ta ku yini ke layena vabeli mani ke lwa nga ta huma layena swivula ku ve ku cukumetela bola ka Ethiopia ntlangu ta sungula mpela cukumetela bola beli va Ethiopia a ku yini ke layena mpelwe rexede rexede yena ka huma layana va tsema vabeli va ntlangu wa Mozambique tinhlayo ta hi kanganyisanyana katsongo hi laha hi kumekaka hi tshamele kona kambe hinkwaswo hi tshama ku heleketela ku lavekaka kona va huma layena mabeli mani ke lwa humaka layena mpelo wa ntlawa Mozambique layena va kangisana mpelo wa Ethiopia mani ke hi pirish pirish ya ku le ntweni va tsema bola layena mani ke hi mupelo wa ntlawa wa Ethiopia a zamaka ku huma layena xa hantla ngopfu swinene a zama ku kanganyisa layena va pfala mabeli va ntlawa Mozambique va kokovisana va mpepa le ku na yini a le ku ni xikatisiwa enhleni ka ntlawa wa mpelo wa Mozambique hinkwaswo lumba Mozambique Mozambique Ethiopia golo la Ethiopia le ndzonga ka xiyenge xa ku sungula hi Homer kasi golo la Mozambique le ndzonga ka xiyenge xa vumbirhi hi Diego Pelembe va huma vabeli va Mozambique ni bola ndzula ndzhaku wa ku yimisa kampu va kunya nhloko vabeli va Ethiopia leswi lava zama ku tsema swi tlhela swa ka mpelo wa Mozambique manikelo ya Nyampulo Nyampulo ya peta bola xa ndzhaku swinene a kangela Semiana manikelo ya kumekaka Semiana i Alan Alan vabiri vanharhu a ku yini a hlantswile kunene a rhetemuka kambe wa ha swi kota ku veya kuma bola a sindza veka layena u kumekaka mani u kumekaka mbele stay stay a ku yini a ku le ntswini va famba layana a pa bola lweyi i mubeli pakani kasi bola liya banuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia liya gama ku wela mavokweni ya Tandesi. Tandesi akuyini lana huma xanta ngop swinene. Kasi bola liya mnengeni ya mabeli wa Ethiopia. Imatikelwa huma kati bola hii. Rishetu, rishetu kuli mti. Kasi maranga huma beli wa Msambika. Kangela, shanto kusumula, shanto mpiri. Wafamba lana, hii hala na lana. Pera bola lana kasi batema. Mabeli wa ntawa Ethiopia. Pasi nziza lana. Ubeba huma, teka beli wa Msambiki. Azama kukona, hata kuhini lana, shanto kusungula. Mpapa pepa linaadi. Mpola la balize, misa mpola selu ze kile se liya. Aifambeni mafana, aifambeni mafana, aifambeni. Aende niku yukwasu. Ubimi anzu. Yantangulu. Uyipune, la kula bakile kona. Apa pola lana. Tatesa, tatesa kuhina, huma lana. Ahuma tendesi, bola liya luze nkwa shulumba ntawawa Ethiopia kubeba chukumetela lushore Lushore ria nangatawa ya chukumetela Achukumetela bola layana Aza maku huma Kasi nkwa shulumba Ethiopia Machukumetela mabibu ntawa Ethiopia Matema mabibu ntawa Msambika Hitisele mpaskiri layana bola liya luza Achama chukumetela mabibu ntawa Ethiopia. Chumetele kwa sema mkweni ya João. Joane. Atega bola pa mfuma uli. Nfuna tzato mwensa kampu wa famba lena. Mabili manikelo wa shongo laka lena. Anta o Msambika. Anga afika kuse mkwa sisha wala mantini ya. Tadesi. Ika gwarta rich wanta wa Ethiopia. Eli die gulwanga shongo la lena. Pasi nzisa mabili wa Ethiopia. Mufaleni lweyo. Angu inikelwe. Arranga João a paz bagela bola. Basinzisa lena kubeba pala. Atsema lena pelo wa Msambiki basinzisa lena kasi kun pelwe wa Msambiki asulvanya kala lena. A papola es bagela lena João. Kube uluka lena pirs. Lwe asulvanya kala lena. Asulvanya lena mbompe patsinele kusui kube ahlalela la kula kaka kona. Msambike, ilu waringa na kani Ethiopia kama playoff ya Mtangulu wa ente kakala na Rapa Kuni mabeli wa Msambike la wasi nama nama Ngaku Waka kismet Waku wana laese balula meka Wewa ta keser Aku ini kelana. Ata uma lana mpeli. Kameka ni kutoka dusana lana. Kusa toka nyisi lwa kuluma kana kapitao. Ndiye kupalembe. Mka kumatamele lao. Malula meka kube. Pirja matwemi. Kambe nga kusulula mene. Kwa sunduli. Sunduli ni mpele. Shua ni bole. Apete la kumeka kama ni kumeka kaa. Mubele Pascoal Miamba huma lena pete sha ntako psinena zama kusenza veta mbampa pale nade shlumba Ethiopia Ethiopia huma sha ntako psinena kumeka kama na ze fase faku ina zama kanganyisela kasi kuranga manu kuranga mubele die kuphelembe ani vambiri vanharu Diego ahlantwa kusungula ahumile lena aphonyomoka wafamba Diego akuyini akhona kona Diego ala makuvunga nga humanya na ashikatisa nga swikotanga Kwa shulumba tawa wa Ethiopia, Ethiopia umaka nitandasa, nitandasa, peta pole shantok na kika ushururushoro, ushura kuli mtuya. Zama kushulamtuwa ya kalena, kuchutua pambeni, achuka nzatoka yvesa kampu, pata famba lena, mapeli, manikelu angata umani pola lena, mpelwe, wanta wa Ethiopia. Azama kuhine ku, kanga nyisela lena, kasi kuranga mani, kuranga, mpeli, Lewa Msambika umakan pola. Chuka Msambika umakan pola. Masama kuhuma lene manikelu wangan pola lene. Upele. Upele wa Msambika umakan pola. Ii Flores. Na alto masama kuhuma lene. Masama kushantera lene. Kuna nchumu. Batikilwa bilwa ntawa Ethiopia. Umama bilwa Ethiopia. Manikelu umakan pola. Reshet. Reshet. Nakuli mtia. Sasa veta sinapambeni. Kumakakama. Kumakakama. Upele. Lushoro. Masama kufamba. Apaletela lene. Mpilo Msambika. bola liya luza swi lava ku cumetela ka bola ku ti nga luma mutlangu wa Mozambique a cikumetele lexi hantla ngopfu swinene mupeli wa Mozambique Mopai cikumetele lexi hantla ngopfu swinene Mopai kasi Mbappe te a swi tshamisekanga Flo Ronaldo a teka bola a ta cikumetela Flo Ronaldo a cikumetele lexi hantla ngopfu swinene aliya ka mani ka Mopai Mopai a hlayisa ka Flo Ronaldo kasi ha va swi kota ku ve va lelondzotela ku lavaka kona bona la baliza li lombaka ntlawa wa Ethiopia Ethiopia loyi a ringanaka ni ntlawa wa Mozambique bola lin'we a ta ku yini ka layana a ta suka layana Tadas Tadas a suka ni bola papola mpoma u bola li ku yini li ku nyiwe nhloko layana a huma mani layana Alan Alan wa huma a ku yini ka layana Asamo kanga isela ya ka Florisnado, Florisnado lipeta ka Mopai. Mopai ya mamteka la pola la ena vampil wa Ethiopia. Asamo kanga isela la ena man kelo nga tauman pola isa ntango tine la ena peta. Ata kuyini ke. Bale kuni kartao. Lini kwa ka Julio. A kartao amarelo lini kwa ka Julio. Fe kuni ma kartao mambiri. Manjiku wa ke lana. Kanta walu wa Mozambique. Akuyini ke layana a ta huma layana Julio Boas a papola vampile va ntlawa wa Ethiopia a tlhamukela João João a tlhamukela bola li dandzisa laya xikarhi a komba swaku yena mandaka a cikumetela xa ntlangu swinene ya ka Diego va ta famba layana a sindzisa layana mpilo wa Mozambique ni vambirhi vanharhu kasi bola liya liya kwini liya liya luza lo chuma tla ka pora kulumba ka ntlawa wa Mozambique Mopai kambe wanyi manyana wa kondola le na Mopai ayena ke Flo Ronaldo anga chuma tla pora chuma tla pora Flo Ronaldo ya ka mane ya ka Diego Diego a tsaka Flo Ronaldo kasi tsanse ke le ene kwa swivula swa ko bola le ta tsela le ve le chuma tli wa kusana le ta ba bola la kona lumba ka ntlawa wa Mozambique fika no mulo Mozambique lwa ringana ka ni ntlawa Ethiopia bola linwe makelo la mekela ira ku vata lontsa a bola la kona leli a tsutumaka ku vata lontsa bola la kona wa nyimeka la ira i Alan Alan a hlesa ntsako wa nyimeka la ira zima ku pula la ira ku vata vha swakuta yisa ku yini Alan a peta bola senta ku nene ve obo kavela xanta ngo pfunene bola li tseniwa la ira va beli va ntlawa va pele va ntlawa wa Ethiopia hinkwaswo va luma bola la kona lumaka Mozambique a hi fambeni mafana etsembeni Alan ni bola a ta tlhela va li va ba bola la kona va lontsa xikati xa kona xi hantla ngopfu swinene a chusile mpela peta xi hantla ngopfu swinene a famba Alan Alan Alan Alan a hlantswa ku sungula kasi a nga fikanga nga fikanga pfusa bola li humele tlhelweni kambe li mabelela ku saseka a uma le mabeli man ke lo nga ta man pola lena mpeli wa Ethiopia ta desi quarter rage tu ke kwasa sa nkushi akuyini ke lena va teka bola man ke lo nga ta famba le Diego Diego an vambiri va mtiva Diego a pa bola tshamkeliwa lena mpeli wa Ethiopia ta desi ai mayo so va fana va tsimeni mikolo Itswa mkolo na kona sentsa vetla le mka min koka le come luaka. He. Mo bele tadas. Jo ke tiwa pa uma le bola pfaleni lwe wa ta kuyini ke ba bele ba Ethiopia. Ba sa ba kupala. A kuyini ke lana. En kwaso jo ba sa ba kube ba pala mal ke lwa uma ka bola lana mpelwe. Wa Ethiopia. A uma lana. Lushur bakava lera bubash jekani bako fala kube kukatsiwa Mozambique bali kukabwe lushur layana jekani shibuba ata kuhiri ke layana bata nontash katis wabili wanta wa Ethiopia lushur yanga tala nontash katis akuhiri ke layana aga se chusi wa mpampepo Ara chusiwa layana. Ara chusiwa lushur. Achusiwa lushura papola mfumaulu. Achamgela João. Anyima lwa huma kashanda ngopfinene João apeta la kumeka kamani kumeka ka mupeli stay ya kuyini. Apeta shanda ngopfinene layana kasi ah papola mfumaulu liya ka tendasa kamkela layana anyima kasi bakufisa ntlango ata kuyini tendasa papola mfumaulu. Bola ndla. Ah, zato kuya isa kampu. Ata kuyini ke layana. Ata uma layana ni bole man ke lwa umaka tandasa pa bole mfuma ulu. Ba uma layana mabili manta wa msambiki. Si anta mkopsinina mazama kukangela layana kuna nchungwe man ke lwa ngan bole layana. Eee. Bole lia pampom pepo. Supra lesa ku. Para o jogo, Mbappé para a Niquela, cá, Mbele, Lue, a uma lena, assim diz a lena, Mbele, manta o Etiópia, manta o Amacan, para a lena, Mbele, o Efison, Kidana, a Zamaco, o Macanis, a Batama, Mbele, manta o Moçambique, manta o Amaca, para cá, na Peta, já, com o Sneni, com a Caman, com a Mbele, e Mbele, Pakani liyakamani yakambaye mpaya hlantwa kusungula hlantwa umbiri makhoma pampepo lena swivonisise nkarhi wa ku enela ku para jogo kuni leswi swi yaku swa twisisiwa layana a ku yini ke layana xikatiso lexi xi nga ta va xi londziwa layana ku kumeka florisinalto layana a nga ku yena a nga ta londza xikatiso lexi xa ku chavisanyana ngopfu Loko sholonzo tuwe wala kula waka kakona. Loko sholonzo yoyite. Wala kula waka kakona. Watuke kuma anzu. Loko nene. Kuna Flourish Naldo kufamba stay na inao. Kasi kunyime ki Flourish Naldo. Yange talo tashkatiso. Atasuka Flourish Naldo. Apapora Flourish Naldo. Liapa. Kusina lifali wala ena. Vapeli wa. Nita wa Ethiopia. Wa umaka na mapela. Karutongo wa sinzisa la ena. Vapeli. Marquei o empelho Moçambique, está chanto lega, o sungula, pera com o sungula. Ele, Diego. Ah, bora lá, fica anga. Lila, o lama, o crânio, tá desce. Ele, tá desce. Vai, uma lene, chanta com o fnene, bora lá, a mani, lá, cá. O pele, e, mupai, a gulintri. A pete, chanta com o fnene, Pascoal. Pascoal, a guine, uma lene, chanta com o fnene, tá sentindo a lene, que as batem, uma pele, manta oa. Etiópia, já assim diz a lena que o Senhor quase chega a mãe, chega a pelo antaúa Moçambique, mano que louco, mas que por a lena e Pascoal Miam, a cuíne que vai ser uma porra, mas pelo antaúa Etiópia, bate com a telecha, então com o Senhor, mas pelo Moçambique, por a luz a lena, pampe, palo cunin, angulan chum, se ama fe, bate assim diz a lena, mano que louco, mas que por a lena, pelo e o pelo Etiópia, o chora, se vão com uma, encarutongo, com o Sacuni, escatis lena, 87 minutos, cochotan cena. Timani tinaru kube mtangulo unyema. Kuhuma stay kungena Sharifu. Sharifu elweke yendleke gulu ka mtangulo unduleke. Carlos Sharif. Yeneke angena haka. Wow, umili laena stay. Nakona ka tsawaye Ethiopia angena ana a Manuel kuchira 3 minutos pela kube kuchira ku 20 minutos mbiri kube pala 90 bakuyini ke lena mapeli man ke lwanga ta man bola lena mpeli nta wa Moçambique man ke lwanga ka bola lena mpeli we I Pires já pede a polícia anda com o filho mas vamos cancelar lena mas que logo mas que não pode lena entrou no Sharif mas vamos cancelar lena que não chuma bateu mas pelo então a Etiópia e mas que logo a fama da lena Pascoal assim diz a Pascoal anda escatis Pascoal a chova pelo a Etiópia lena casi acho mais a sua ba uma lena mas pelo então a Etiópia e mas que logo a luma cancelar lena pelo a Etiópia Aguin que leva pele, man que lo han gastado man por la lena. anga selulama mpelo wa Ethiopia kuba human bola lane xa ntako swinene kuba chusiwa kupelo wa 88 minutes o chitampela dois va papola lane kamukela João nkaro kwenela ta huma lane João apeta xa ntako swinene markelo wa huma ka lane eh mpelo serifo apeta xa ntako swinene pompe pale nadi ale ale al khel singul si oba uma la mabeli mantlo msambeki makelo ama kan polalene senta ko tshinene mpelwe e mpele pir ja sama ko uma la na basintisa pete senta ko tshinene akufamba man la na kufamba mpele nyampule apeta pole senta ko tshinene sharifo pete kaman ka a e mpele nyampule azama ko uma la na karutsongo lana batsema vapeli vantlawa wa Mosambika ta famba ni vambiri vanharu a hlantswile lana ta peta famba mfana famba mfana ata ku yini lana vapipiritana lana vasema ku yini ku hlantswa vateka vapeli va Ethiopia vapeli vateka va Ethiopia va ku yini ke lana vasema ku famba lana 6 minutos chega até lá, cá com pelo 90 minutos, 6 minutos chega até lá, que lá na. Bata fábula. Bata fábula na Diego Pelembe, lua com baka com a carrelin go pusnene la kan tlangulo. Bata fábula, ele marca logo na tsumata la bola le. Marca logo na tsumata la bola le. Ai se munsi sakahle kusa. Tinhlaita kona ta hi palela nya ka tsonga human pola lane va pelwa top sambiki xa ntako swinene a peta lane man ke xa rifanga tsama ko van pola tsama kangela lane ko pelwa xenge xa 6 minutos va ta famba lane man ke lwanga ta huma lane a ta huma lane en kwa swilumba swilumba a ta wa wa tawa Ethiopia wa manipola lena batsema lena vakuyini ke lena vapeli va Mozambique aixwao nga famba kambe ku rhange mpeli mun'we wa Mozambique a pfala lena hinkwaswo lova kuve ku cimetela bola ntlawa wa Ethiopia ala cimetela bola vapeli va ntlawa wa Ethiopia layana i mani ke loyi a nga ta va a huma ni bola a zama ku lavisisa ni ku cukisisa swaku i mani ke a nga ta londza xikhatisi lexi i mupeli Mushoro teka bola veka xikosini ata cikumatela xiandla ngopfu swinene ata ku yini ke layana kumpelo wa 1 minute ka leta ntlhantlhanu na yin'we ntiko kumpelo wa mpepo va ta famba layana manikelo a nga ta wa nipola layana mpelo lowe wa Mozambique kusa ku ve ni xikhatiso lexi endliwaka mpelo wa ntlawa wa Ethiopia va ta huma layana vapeli manikelo a nga ta lulamisa bola layana mupeli ya cukisisa kasi layana ingako mupeli pir xa sama kuma i xiantlhako swinene va ta famba lana a peta lana i xiantlhako swinene tlhela liya ka mani liya ka xarifu xarifu a ku yini a kangela lana a peta lana i xiantlhako swinene va ta famba vapeli wa Mozambique a ku yini lana ta sintsisa i manikelwe mupeli mubaya a zama ku huma va tsema vapeli va Ethiopia va sintsa vapeli wa Mozambique a ni pola lana i xiantlhako swinene a zama ku kangela lana mupeli lweyi pakani a nga zama ku famba peta lana i xiantlhako swinene a ta huma lana a ku yini a hlantswa ku sungula a peta xa ntlhako swinene la ka Florinal va ku le mutiya ma ku le kangela a peta kwini a peta la kumeka ka kwini kumeka ka mubayi va ta hlantswela hi xiantlhako swinene tsuka Mozambique lwa nga ta huma hi xihantla ngopfu swinene kasi a ka na nchumu lena ka ni nchumu mpela ku sapola lani a ka minenge ya ntlawa wa Mozambique kasi lili ya luza layana la ku cukumetela ka bola ku lumba ka Mozambique ta famba layana Alan teka bola ku va cukumetela Alan cukumetela xihantla ngopfu swinene va huma vapeli va ntlawa wa Mozambique a makuli dokola layana peta xiantlhako swinene a tlula lweta desa a yamukela bola a tlula yamukela bola xiantlhako swinene a lidandisa laya xikarhi a ba bola mpfumawulo a ku yini ke layana va gunya nhloko vapeli va ntlawa wa Mozambique mpeli wa 3 wa timinete ka leta 6 tinyikiwake mpwampepo Mozambique Ethiopia a famba layana vapeli va ntlawa wa Mozambique a zama ku kangela layana a kangela a famba layana a zama ku kangela peta pola xiantlhako swinene makelo wa humaka ni pola layana mpeli lweyi Mupeli Pasquale a huma la yena xihatla ngopfu swinene ya ka Florinaldo. Florinaldo wa ku yini, a hlantswa ku yini, a peta la kumaka ka mani, kumaka ka Xuanki, kasi la yena ya humbuluka yece hinkwaswo vula ku ve ku ta veni xikatiso la yena xivula ku xilumba Mozambique. Xivula xilumba Mozambique Xuanki Mobai hi lweke a vavisiweke la yena a ba bola hi xihatla ngopfu swinene bola leyi emavokweni ya Dadesi a dandzisa Dadesi la yena a ba bola ya mpfumawulo bola leya mpfhukeni a famba la ya mapeli manikeli loyi a nga ta huma la yena mapeli va Ethiopia kasi a huma la yena João chegou pela bola, senta com o finelo, como é que campeão é a lá, não vai lá, senta com o finelo, vamos que tanto era lá, era como 2-3, a Queen, até Roma, a Petra da Queen, a Petra da como é que camano, como é que cá, Florinaldo a Roma, na bola, a Petra senta com o finelo, como é que Joaquim, o pai, a Santo era Joaquim, o pai, uma birma naro, Petra a bola, como é que cá, Florinaldo, a Petra senta com o finelo, aí, Twilin, pele, a Liberta Queen, a Tchelaga, a Liberta, Joaquim, o pai, a Elisa, liya ka mani liya ka mpeli lweyi pakani ku yini a zama ku sindzaveta layana kasi bola li vula leswaku yi ta cukumeteliwa hi vabeli va Mozambique. Florinaldo a cukumetela bola xiandla ku pfunela liya ka mani liya ka Nyampuli Junior kasi a hi Nyampuli Junior a yi vula leswaku i Pasquale Miyambo a huma layana mpeli wa Mozambique a sindzisa layana a ku yini ke bola liya luza kunene yi fanele ku ve li cukumeteliwa vabeli va ntlawa wa Ethiopia nkarhi lowu Armindo Masinge ni moyikiseti wa ku rhandzeka a ntlangu u Gamakola Mozambique Ethiopia na yena kambe xa risima hileswaku hi ta ya ka magrande penalidad a ku ve hi ta theta timhaka leti swaku i mani nhenha ya kona hi nyimela ku ve João a li lweyi a kumaka kumbexana li lweyi a hi vonelelaka la ku laveka kona Armin Masinge a navela ku ve mi hi khomelanyana katsongo na hi phuzanyana mati ku ve hi ta vuya hi ta hlalela a mikarhi leyi ya mapenaldad nga swikhatisikulu kasi be ni ya swikhatiso mabelele ya mapenaldad ku ve ni ku kumiwa nhenha eka ntlangu lowu
1: hi zona hi bongile hi ta ngana hi khoma tihandlela hi seno kasi ha vona ku zwini swi tumaheka ka mapenaldad lawa ma tu beliwa i kamalo wa ku karata hi ku laha xin'wana xikhati ku fa njombo a ku humelela hambileswo majaha ma tikombile ku ma kona ma na ntamu hambiloko va nga swi koti ka legi khati a makhati mataku swi kona va ti wula loko hi wulawula hi ta ku khavelika xikhumba atikweni ka Mozambique hi tangana hi koka moya hi seno.

么睡呢？印章我给张先生搞不来呢。你只看呢你赢不个红白，阿里不个啷个搞呢？你只看呢你赢不，我们一起都不能参加。

kunene intangu lo gameke kunene ati content kwati mina nanga kona ana kwenti kutsaka mpela nita tsika ti content kwati nshita nenkwaso na rimindu masingi lo yanga tava kumeka seno kambela hinka tsaka nyuta pa leswa ku ve ntlangu ku kuma swinene lo tsakiseke ulangeke a ti ku dzomisa biki dzingeneke na bvini vunhene byi kulukuma swinene le endleke ku hinkwaswo matshamini ku ve byi nga kongoma kumbe byi ya balizeni hi ku fambeni ka minkarhi hi vonile a Ethiopia lweyi a kombeke ku ve a le lweyi a tlhavieleke ngopfu Mozambique lweyi a dyondzeke mongo leyi tirhisiwaka hi Mozambique lanake a swi koteke ku ve a sinza meta gold zwa kusungula eka xiyenge xa kusungula leswo kasi ku nghene xiyenge xa vumbirhi hi vona leswaku

0: Ish, karita ula mina lifambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini bani?
0: Wenu, karita ula mina la ashibedle la lifambini ndambi. Shaku ntaku we mani anishutivi.
1: Yeah. Imaga leyo. Hikusala ya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karita la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karita lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarita omantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga ti tshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 086-76-25-800 u nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, anintsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Kungalikhale wa sungula ntshwantshwa vunanga Phatima Maputo 2026 u nga sali ndzhaku
4: Phatima
5: a njhani n'wana wa wena Maseve
6: ha hi lweyi se yi ntombi wa tlanga njhe
5: wa tlanga kasi alina swimuxanisa
6: hi ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve he mavabyi lawa amalunganga mani hi nkama wutsongo vanga wu ntla munhu
5: xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona
6: mhaka yi kolano hikusa nhambi swa ku amakume kwini a ndzi swi tivi
5: a kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene
6: he na swi kuma nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene
5: hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori a nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu
6: ha na wu tiva murhi lowo Maseve
5: kambe a hi leswo ntse hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudhawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera
7: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Muchai wa xifundza nkulu Maputo, ti tsalisi ka Phatima Maputo 2026.
8: Nan'waka ku ti tsalisa i mahala.
3: Lulamisa fotokopi ra pasi ra munhu, vunanga ka flash, ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi.
8: Yendlela muti wexu wa ta vuhaxi kumeka ka doropeni bya ka Matsolo a rua da resistência ka nhlayo ya 318.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 21 horas a T, com Moçambique.

Madungle Fsiku ay emissor provincial de Maputo Michela Rafa Ustino Sidomo. Mashaka vanganu va tirhisa nikuloji ni vanakulobye va ni valwe va yimpi ya ku ntshunxa tiko mutkivela lweyi va hambele xihluwa tenente general na reserva Joaquim Munyepe lweyi a ntshumbu wakwe wu wisaka ku sukela ka mutkivela lweyi a Praça dos Heróis Nacionais. Muxengeli wa tiko a hlaya leswaku tenente general Joaquim Munyepe a ve wanuna lweyi a hanyeleke swinene vun'wana bya tiko. Ku mazito yakwe ya ku chavelela a makombisiki a Praça dos Heróis Nacionais Daniel Chap a hlaya leswaku swiyenco swa Joaquim Munyepe swi fanela ku va swi bekisiwa swinene hi vana va tiko. Maxaka, vanganu ni vanakulobye va Joaquim Munyepe va n'wi dzimuka swa nga wanuna wa ku zula, nakona a ntshunxekeke ku va a seketela van'wana ku hinkwaswo leswi a va swi vilela. Vana vakwe va hlaya leswaku ku hundza misaveni ka tatana wavu ku siya xivundza xikulu a ndyangwini wa ka Munyepe. Valwe va yimpi ya ku ntshunxa tiko va hlaya leswaku ntlawa wa khale ka valwe va yimpi ya ku ntshunxa tiko wu luze doda bya lisima likulu swinene. Tiko bya Mozambiki hi kolaka selecao bya swimambana subidza 7 byi chapelile ku ya ka mundial a ta kalandziwa lembe lebyi a Qatar. Leso swi humelelile ku ntlangu lowu wu landziwiki ni selecao bya Ethiopia lana ku fambeni ka 90 minutos ma selecao hamabidri ma dzinganiki hi bola dzin'we. Loko ku yiwile ka swikhatiso leswikulu, selecao bya Mozambiki byi kotile ku va byi ninginisa 5 wa mabola, na kasi selecao bya Ethiopia byi ninginisile 4 wa mabola. Handle lowu wu yentxe leswaku selecao bya Mozambiki byi kota ku va byi chapela byi vumba bya vuntlhanu na 4 kulawa ya 10 ma kombisaka tikonkulu Afrika ku mphikizano wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava ka xiyenge xa masubza 7 wu ta kalandziwa lembe lebyi a Qatar. Vaxexi va ta matshamele ya nkama va dzungula leswaku mundzuku lwa xaka Maputo a ta va na 26 graus centígrados, Nchenchai 27 graus centígrados, Inhambane 30 graus centígrados, Vilankulu a ta va na 28 graus centígrados, Beira 30 graus centígrados, Chimoio a ta va na 25 graus centígrados, Teta ta va na 32 graus centígrados, Quilimane a ta va 29 graus centígrados, Nampula 30 graus centígrados, Pembarena a ta va 30 graus centígrados, Lixinga a ta va na 26 graus centígrados. Fokuzhenzeka imanjela wa ngwe kumbisile matungula mangwana atava hi 23 horas.

0: se kweti wa mina ai mina lwe uni vonaku lano la vetela ku hlamba mandla kambe ish sei iwa yini kambe maseve ikusele wa ya mati aswile ka mati maseve maka ile ka sipho ikusane na yona ningata ku yini lavaka kudzi
1: ha ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho
0: maseve loko unga hlambi isipho zwitsongwa tsongwane aswifi mandleni senkama lowu ya ulava ku kudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi
1: so swito hi kuni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa mabasile
0: hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
1: ha se swi vula swaku u tidlaya hoxe
0: ix hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
1: swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi
0: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Kungalikhali wa sungula mtshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. Unga sali ndzhaku.
5: Phatima.
6: Bola nombelo wa vaklash matso ya kalteke shikareka kampo. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Ayimise ntangu.
7: Kone mungwe kava kuzeli wa ntangu nteni ka kampo. Wasa tanga mbele kangwana wa ntanu wati weti. Atule la mbelo wa mpepo.
6: Kasi ya naenda yini.
7: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Womchai wa mpepo. Wasa tilwe. Ayenda sukombisi swa kubeni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Komba kukarateka.
6: Intiso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
7: Isi leso loko ngwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
6: Shingwani shalusima shunene, unga mpulsel shingwani. Handlika kumunyika mafia vele.
7: Wavo, sikomba kubeni wansati lwei, ayenzi leso hinga shivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
6: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
7: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
6: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
7: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
9: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshindzekela ka wena. Swoswi va pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka matsolo avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 amatola a Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

Babu ya mungunyani.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 23 horas a ti, 44 já Moçambique.

Majule Vsiku Aimisoro Provincial Maputo Michaela Hafaustino Sdomo. Mashaka vanganu nikaleka vanhu vayimpi ya kunshusha tiku mtivela lweyi va hambele xihluwa tenente general na reserva Joaquim Munyepe lweyi ntsumbuwa kwa kutani wisaka a praça dos heróis nacionais. Muzhingili wa tiku a hlaya leswaku tenente general Joaquim Munyepe ave nuna lweyi a hanyeleke swinene vun'wana bya tiku. Kuma zvitu ya kuchavelela a makumbisi ke a praça dos heróis nacionais Daniel Chapo a hlayile swaku swiyenco swa Joaquim Munyepe swi fanele ku va swi bekisiwa swinene hi vana va tiku. Mashaka vanganu ni vanakulobye va Joaquim Munyepe va n'wi dzimuka swanga wanuna wa ku zula nakone a ntshunxekile ku va a seketela van'wana ku swiyenco hi ku hambanahambana ka swone. Vana vakwe va hlaya leswaku ku hundza misaveni ka tatana wakwe ku siya xivundza xikulu andyangwini. Valwe vayimpi ya ku ntshunxa tiku va hlaya leswaku ntlawa wa khale ka valwe vayimpi ya ku ntshunxa tiku u luze dodha bya lisima swinene. Na ku yenceka leswi, Mariano Matsinyi, mulwe wa yimpi ya ku ntshunxa tiku a hlaya leswaku vunene ni ku tinyiketela i swin'we ka leswi swi kombisaka vunhena bya Joaquim Munyepe. Matsinyi a humelelisa ku tinyiketela ka Joaquim Munyepe ku xiyenge xa komunikasao ku fambeni ka yimpi ya ku lwa ni ku vakolonyi nkongometeni wa ku va ku ntshunxiwa tiku. Hi tlhelo byin'wana, kombatenti Eduardo Nihia a kombisa nlaveko wa ku va ku phalalakisiwa swiyenco swa Joaquim Munyepe ku va swi tiviwa hi hinkwavo vana va tiku ngopfu lavantshwa. Mhaka leyi yi seketeliwa nakone ha Alberto Xipandi, mulwe wa yimpi ya ku ntshunxa tiku. Seleção bya bola bya tiku bya kwezu Mozambique hi masubidza 7 a swimambana byi chapelile mugqivela lweyi ku va byi ningena ka mundial a ta kalandziwa lembe lebyi a Qatar. Leswo swi humelele ku ntlangu lowu swimambana swi wulandziki ni seleção bya Ethiopia. Ku fambeni ka 90 minutos, ma seleção lawa hamabidri ma dzinganile hi bola dzin'we. Loko ku yiwa ka swikhatiso leswikulu, seleção bya Mozambique byi kotile ku va byi ninginisa 5 wa mabola, na kasi seleção bya Ethiopia byi ninginisile ntsena 4 wa mabola. Handzu lowu ku yence leswaku seleção bya Mozambique byi wina ntlangu, na hikola ka swone byi ningena hi khambi bya ku sungula ku mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa matiko ya misava ku xiyenge xa masubidza 7 mitlangu mi ta kalandziwa lembe lebyi a Qatar. Ku leti tiyelanaka ni mphikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko a nga misambola, quinta jornada byi landziwile mugqivela lowu lana Associação Desportiva de Vilankulu a dzinganiki na Ferroviário Wanakala hi bola dzin'we. Hikola ka handzu lowu, a Associação Desportiva ya ka Vilankulu yi ni 5 wa tipontu, kasi Ferroviário Wanakala a na 10 bya tipontu. Hi ge mita ku va hi mi kombisa lowu madzungulo wa ku zantsweka hikuva hi ya hlometela leyi tiyelanaka ni ta matshamelo ya nkama. Vaxiyaxiyi va ta matshamelo ya nkama va dzungula leswaku mundzukulu wa xaka Maputo a ta va na 26 graus centígrados, Ncenca hi 27 graus centígrados, Nyebane a ta va na 30 graus centígrados, Vilankulu 28 graus centígrados, Beira 30 graus centígrados, Ximoia a ta va na 25 graus centígrados, Tete a ta va na 32 graus centígrados, Quelimane 29 graus centígrados, Nampula 30 graus centígrados, Pembanena a ta va 30 graus centígrados, Lixinga a ta va na 26 graus centígrados. Fokuzantsweke hi mikombisile madzungulo ya vusiku.

0: seti wa kuzandzeka hoyo hoyo hina wene ni kusikudza na munhla tani xihena loko ku chasa wa vubidzi ni kupinda hi wa vumune kunongoloko madela ni vutomi byinene ku va hi ku buisela inwana nhloko mhaka le hi kola ka yone hinga ni ku dumba leswaku ta kuma ku pfuneka vutongweni byaku ka letielana ka ni madela hambi hi ku hlayisa a vutomi byi va byinene Na swilitano namuntlha hi tlhela hi va ni nhlazi ya ta madela manene le hi nga ni ku dumba ka leswaku wa hi dzimuka hi kusa hi vi na hine ku minwana minongoloko hi khanela ha mamana Ruti lweyi a hanyelaka xiyenge lexi xa madela manene ku xipiritana xa ku ka zwikola xifundzankulu Maputo Namuntlha ana hine ku va hi bula hi letielanaka ni madela ya munhu lweyi a hanyaka ni mavabyi ya tensão hi mavabyi lawa hi ntoloveto makazataka a vakulu va vanhu ni ku va makazata a vanhu lava va nga ni mirhi kambe a hi hlayi leswaku lavan'wana a va nge makume kutani ikola ka leso hi fanekelaka hinkwezu ku va hi ngela ta madela manene ku vanhu lava va hanyaka ni matshamela lawa dokodela hoyo hoyo khani mambu loko swikota ni ku namuntlha ku va na hine
1: na u xindi na khensa loko muni rambili namuntlha a ku va hi ta bula swin'we hikola ka madlelo ya lava va nga ni a mavabyi lawa ya tinsawu inkomu
0: ku tlangela hine hi mbilu loko swi koti ku va u tshunxekela ku hine ku hi tlhavukanyisa hi nhloko mhaka leyi a mavabyi ya tensão hi lawa makazataka vanhu tanihi laha hi hlayeka kone nswaku na kuli ni a maencela ya ku kazi mayelana ni madela lawa ma fanekelaka ku va ma landziwa kutani jula ku va hi tiva ha wena leswaku a madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensão a nga va wa
1: Ilani tiva ku hi kone a mavabyi lawa ya tensão hi lawa ma tikombekisaka hi laka ku a muzimbeni ka hina a nga dya hina loko hi dya minchumu leyi kala ku yi nga linene yi endlaku leswaku a nga dya hina yi nga circular ban ya loko ngati yi nga circular ban yi endla leswaku a mbilu yi ba hi ntamu a loko mbilu yi ba hi ntamu yi buyisa ama leswi va nge macomplications lawa ma endlaku leswaku a ku hefemulela ka munhu ku va henhla se hikolawo ya khutaziwa leswaku a munhu a fanele ku dya swakudya leswi swi nga ta endla leswaku a mavabyi lawa ya tensão kumbe mabaxara o leswaku hi kutsongokutsongo ma nyamalela ka mutimbo wa hina a nchumu lexikulu lexi endlaka leswaku a matensão ya hina ma khwela kwala ka swakudya i munyu i xa ku sungula loko hi dya minchumu leyi nga ni munyu wa wunyingi kumbe hi dya a minchumu leyi nga ni a wulombe van'wani va li i chukela kumbe van'wani va phuza mabyala kumbe va phuza a masumu lawa ma hambiwaku hi wulombe la liyingi hi lawa ma endlaku leswaku a mavabyi lawa ya tinsawu kambe hi nga ma kuma o li nga khwela kambe ku ni swakudya leswaku kambe hi khutaziwaku leswaku munhu tenge hi dya swona leswaku a muzimba wa hina u tirha khwati hi titwa hi li khwati i swinyingi leswi hi fanelaka ku dya hi nga sungula kumbe hi khanela hi maverdura ka maverdura wihi na wihi u talanga kumbe matsawu kumbe nyangana kumbe makhofu ni hi khutaziwa kambe ku dya a mafruta fresh kasi lawa nga ya ku hi ma kuma na mali fresh ya ka maprocessariwanga kumbe loko hi na wu kaya hi nga makhaya ka misinya loko hi nga na misinya kaya hi nga ma kuma lomu mabazara va ma xavisaka mapurisi ya ku yantswa hi nga vulavula hi tibanana malaranja hi nga ga kambe leswi va nge mavhiruta malegumi xilani hi kumaku ma pejao verde hi kuma masenora hi nga ga khutaziwa ku ga a fejao se ni ka tinyama ku laveka hi ntamu leswaku hi ga a tihlampfi kumbe hi ga mafrangu ni maperu hi vitala ku ga a makarni vermelha
0: Nkom. Hayi ni fanekela ku va hi trema nyama leyi chiwaka carnes vermelhas ku fana ni nyama ya homu.
1: Ama carnes vermelhas ya tiva hileswaku mani ama kumindawula kumbe ma substance kumbe michumu leyi yenda kusho ku aloko hi dla hiku hi ntimo wa nyingi o hi dlango tsenda kulisa ku amdzimbo wa hina ungave khwazi asivulisa ku nyama yangu ya humu ya vabitsana kambe loko hi ga hi ku iza gerara durante karo wa nyingi tsayenda lesa ku amdzimbo wa hina u fikalani ka ku unga tiri khwazi ikola ka ku tala ka masubstance lawa manga makuma kulani ka nyama leyo every si khutaziwa ku ta ku gama ka rinjermela kuti hi wona lawa maende leswaku amdzimba u funciona ra khwazi
0: hi tshuka hi ngela leswaku a munhu loyi a nga ni tensao a fanekela ku va anga di ampunga anga di mazhumana anga di makoko hi swone kumba hi swone
1: hi swone ku fanya ti va ampunga wa dya kambe ku ni mpunga wa specific lowu a fanela ku dya wona leswi va nge hi lowu wa integral nga di ka ku ni lowun'wanyana loko u famba lomu mabazarani switolo va xavisaka wa wu kuma mpunga lowu wa specific ka vanhu lava ra vanhu lava va nga ni ya mavabyi lava matesana lowu va nge marriage integral hikuva u pumbiwile a ngawu lama substance lawa ma endlaka leswaku loko u a munhu a ni mavabyi wa tinsawu a ga li endla leswaku tinsawu la yena li khwela a nga ga mpunga lowu a nga cinca kumbe hi masa kumbe a ga leswin'wanyana va nge ima avheya swa masereyali swa ku gwala masin'wini hi swona leswi hi khutazaka swona leswaku munhu a ga a seni ka timanga ni makhokho ya tiva eka n'wi swa ku a timanga kumbe makhokho naswona swiwuliwa leswi swa ku swi ni a magurdura enda normalmente loko makaya ka hina hi sweka a michumu hi chela timanga hi ni toloveti ku chela timanga hi ntsengo wa wunyingi diferente ka loko hi tirhisa mafurha man'wanyana hikolawo loko u tata timanga u tlhela u teka makhokho u chela u endla leswaku a magurdura lawa ya ku kala ma nga li manene ka muzimba wa hina ma kumeka hi ntsengo hi ntamu endawu hi swo leswaku hi khutazaku leswaku podi yi gasa timanga kambe yi fanela ku ga hi ntsengo wa wutsongo swinene i kambe nuwa ya kosendalo leswaku u zhunta timanga u tlhela u zhunta ni makhokho kwala ka ndhawu ya yin'wi kusa a magurudula lawa ma endleka na ma kumeka na mali manyingi swinene
0: hi swone mayelano ni kafe hambi hi cane hi ngela leswaku a munhu loyi a nga ni tensawu a nga fanekeli ku va a nwa leswi bitri kumbe swin'wana leswi swa muhlovo wa ntimanyana leswiya u nga hlaya yini mayelana na swona
1: hi tlhelela ka cana futhi ya a munhu loyi a nga ni mavabyi ya matensawu wa tsimbisiwa ku phuza cana leri va nge xapreto leli lingani a makamba ya cana lawa ya ntima hikusa ka mahati va ka makamba ya cana lawa ku ni masubstance lawa va nge makafeyina lawa loko u ma khweva ma endlaka leswaku a mbilu ya wena yi ba hi ntamu endawu loyi a nga ni matensawu a nga khutaziwi kumbe ku phuza cana leri la ntima kumbe makafe hikola ka timhaka leto a fanela ku phuza a maxavirdi lawa ya ku chela mapulanta kumbe chela jambalakati kumbe apeta kambalabomu ni mapulanta man'wanyana hi ku yandzwa lawa ma endlaka leswaku loko munhu a phuza ma endla swa ku tisawu la yena libaxara kumbe li kumeka lile khwati a makafiye ni maxabrido ama kosengadi
0: leswi ku tsimbisiwaka swin'wana kutani ka madela ya munhu loyi a nga ni mavabyi lawa ya tinsawu kutani u nyika mavonelo ya leswi swi nga tirhisiwaka ku va ku siviwa leswi tsimbisiwaka mayelani ta mitlangu ya ku tiyisa miri a munhu loyi wa leletiwa kumbe a nga leletiwi ku landza mitlangu ya ku tiyisa miri hikusa swi tiva hinkwerhu leswaku loko u tsutsuma leswiya a mbilu ya ku hi leyi baka ku tlulisa mpimo hi liyini hi mitlangu ya ku tiyisa miri
1: mitlangu ya ku tiyisa miri hi leyi khutaziwaka ka hinkwerhu na vanhu leswaku hi pratikara di akordo ka kondisawu la mun'wana ni mun'wanyana lani hi vulavulaka hi lava va matinsawu va khutaziwa a ku va hamba ma-exercise physical a le ka ku va landza madiyeta yi nga madyeli lamanene leswaku muzimba wu famba khwazi wa pfumala kambe ku a munhu a nga hamba makaminyada durante ni sududiya o loko li chona u ta langa nkama lowu nga ta vona swaku hi wihi lowu u n'wi darhelaka leswaku a hamba makaminyada leswaku a xitimula ra muzimba wa yena leswaku u funcionara khwazi Shingaenja lukua ambaga kusungula atitua akaralili kumbimbili ya ina iba intamu. Lukusaita vei kambila kusungula kamba kutazi wale faku ikutongo kutongo kadajia ngatavya amba maize sisi la wa mzimbo. Weno utaya utolovela uwa upule kashifuasha ina lisa kuluka famba ngatiti akaralili. Principalmente la vangani mapezi ya manyingi. Kuti mbapanela akupumba pezi la wana lisa kumzimbo ukontinuara. Ufunsiona rafazi kisa munu lue angani mapezi ya manyingi atela vini matensao alta akuwe sumula kaya na kulika kunene ntawe mkutaza lesu waku ambi maenze sisi fiziku lesu waku mapezi matakota kubashara kumbata kota atitua ku sumula kwazi
0: Ishone, mazitu ya vugamu minchati ule ungasela ka havanu lava va nyakani mavajilao
1: Asa kusungula ilesha ku inkwavula wa ngani mavajula wa kumbilinda wa kala kubange fishti wa shwa kubana wana kamba batitwa mzibenka wana wanga titu kazi lukubala kuhifumula wa veni madifikulidadi wa kutazi wa lesha kubafumba shibekela lesha nga kusui lesha kubatapima ampimu wa mbili ya wana inga lesha kubagini jenate sangu batati wa shwa kubambili ya wana ibisa kazi ibon kumba ibon lesha kulukubwa ambili ashikambelu lesha vadoko dela vata ni kama konsedi ya leshu vangataenda shona ikola kama jeli nikola kama konsulta kusakunda waku tenki waveni makontroli mensali nda unusha kutaziwa leshu wafumba shibelele ikona lomu wangata kumama orientasyon ya mkwasu leshu wafanela ukuenda shona tani ikontroli latensyon kumbini ikola kama jeli
0: kanima msunene mazitu ya lisima ikola kawone muingi seti wezu atakapuneka hiku ingela anongolokulu wa radio
1: mko
0: Kunene hi swingelile leswaku lexikulu ku yantswiseni ka mahanyela loko u li ni tensao i ku lavisisa madela. Xa lisima i ku va u tolovela a ku da leswi swi nga ni potasio, calcio, amafibra na u nwa mati hi ntsengo lowu byi nga na ka miri waku ni ku va u landza mitlangu ya ku tiyisa miri. Loko hi khanela hidropotasio, hi nga sungula hi ku hlaya leswaku byone Jiseketela matijela manene ya mbilu. Jipfuna mbilu kuba hilaha swifanekela ka hakone. Na indlela leyo uvikela ka mbilu ka mavabyi. Hitlelo dzinwana potasi leji jitisa nyama yako unga kumi frakeza. Mianakanyu yako yitlavukanya swinene. Loko mizwezu utijisa a potasi hilaha swifanekela ka hakone. Ama jambu yezu hilaha matakatia swinene. Ni kuva upfekeliwa kati nyamakazi dzi kuvikela ni kama vadzi ya tiinso akuva ukuma potasi leji tolovela kudati banana mapera bakati mauva makalavata matamara malaranja swilalasi melau ni swinwana leswelana kani mihandru hambi hi leswi swa masimo kufana ni swa matravu leso Unga swikuma kuna byala loko swikota dana mamurangu mamirtilo maamora ni maframbuweza imihandru leyo lemienja ka leswaku ku yengetelana amafuzwa ya lisima amizini ni kubekisa leswaku swizwo swaku swinga hantli swikazala ku vonelela amakilo ya miji waku na swone swini lisima akuva mafuzwa manga kukazati swinwana swinga kupfunaka Iku da xinyalana, u da mabeteraba, makofu, tifeijão. Unwa leite le dzinga ni calcio le dzi ikanelika adjone kusunguleni, dzi tisaka amisiha. Tinhlamfi ni tinyama ta kukala tinga na mafuja intamu, na shone swinga kupfuna. Unga dzivali ku ya mahlweni hi ku da swa le masinwini, mavitamina ni mafibra swikolano. Swita basisa miju waku ni ku utisa swinene. Dzimuka leswaku loko u tolovela ku damunyu hi ku tlulisa mpimo, vutomi byaku byi nga ta vaka matshamela manene.

0: Bzi ivugamu bza nongonoko wa tamadela ni vutomi byinene wa siku dza namuntlha lani hi khaneliki hi letelanaka ni madela manene ku vanhu lava hanyaka ni tensao. Mawaku loko wone u tlhasi hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Mawaku loko u yamukeli mazritu ya ntlhazi yezu mamana Ruth Mandlati mayelano ni nhlokomhaka ya siku. Loko lwantamu emahlweni ku yi bekisa vhiki byi taka hi ta tlhela hi va na wena.
1: Madela ni vutomi byinene.
2: Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela.
3: Dana
4: hi ndlela yinene

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki Emissor Provincial di Maputo
1: kaga hoyo hoyo namuhla hi tlhela futhi hi va kola Shita na shanga ku va hi ta ta tshantsa titsongo leti hakunene hi nga nato vayingiseti vetsu va nga nato mahelano ni mahanyela swihitana swa vu leswi va nga na swovuton'wini kunene a ku va va hi tshandzela swone yamukelani ku losela Natal Yuli Bombo na Tobash Buruba ka nongonoko wa siku ta namuhla hi nge hi losana hi vunanga lebyi
0: Shita na Shanga.

0: Mintirho ya yezu kunene mi kumeki laha ya ka mbuva amarakweni, kutani loko hi ta va hi kumeki ka makaneta khoma rakweni leswo hi buli na mamana Jorixina Mazwaya. Mamana Jorixina Mazwaya a hi tshandzela hi ku landza leswi kunene a vutomi byakwe byi fambisike xiswoni vun'wanyanini bya koni lebyo. A ku va zati vana ni jaha lebyi byi mu butiki byi va byi mu teka, kutani a va zaya kumeka avukatini. Njombo ke a sike a tlhela a ya kuma ni ya ku va ya tekiwaku ka Mazwaya. Ku hambana ka swiloso ku ni Mazwaya Makaneta, Mazwaya Nhlewana, Mazwaya Ngomana, Mazwaya Matshinana. Va Mazwaya va hlawile hi ku yandza kwavo, kutani mamana Jorixina a ya tekiwa ka Mazwaya. Ka hambana va fana hi ku va hi nga va ka Mazwaya kambe va hambana hi lomu va humaka kona.
1: Xita na xanga.
0: Mamana a hi tshandzela hi laha kunene jaha byi mu tivika ha kona. A hambanisa a mativanela ya nan'waka xihena lexi xi nga kona nan'waka ni leswi kunene tolo fa swi lexi swona. Hi ye hi ya khumbani laha yaka ku a xana u nga chika u xava radio wene u nga ti dzingisanga xitolo u ta swi tiva leswaku bya ta chaya kaya ke.
1: Xita na xanga.
0: Mamana Jorixina ku fa swi nge kone leswo tolo hi ku sana kunene a radio fa yi byi tiva leswaku lebyi byi ta ya chaya kunene. Hi nga tinanekela ngopfu kambe a hi kumeni xihitana xa mamana.
1: Xita na xanga.
2: Hi mine Regina xa Vhiri Magaya. Hi ni hi ve kone la ka mbuva lani hi byaliwa ni tlhela ni tekiwa kona ka mbuvana a no boha hi matiko ya le kule byaliwa kola murakwini tata kula kola ka Makaneta la ka mbuva lani ni kone hikuva ni byaliwile hi va ka Mazwaya ni tlhela ni tata kandza ka Mazwaya. Hi ni hi dlumile vhela kambe ni wexo hi ni hi dlume swa swinene hikusa hina a hi ki na xingombela amajama ama hilandza musendeni ma hija ku langusa masayiza na ukina lahaya swa ku biya loko akina lwiya wa dara para akina na le ka kwanga
3: ajali dzi aleswa
2: a ku langusa na ukina lahaya avone swi u dzukutisaka swona u chachotisaka swona kutana ku vona ku lwiya wa dara para ni kokela para makaka kwa ma ka swa swinene inge swa swo swi leswi swi vonaka leswi hi vatukulu vezu kusa swo swi ha akana swa swinene swa swi hi vavisa timbilwini kusayina ha vanga ka swona swa ku wa suku wa heta vhiki ni ulikaka jaha akakwa ku nge kona u ya tirha yini kaka jana kasi a ti si jaku ku teka he a nga se ku veka xitlan'wana kambe yena o vhakacha a ya heta lembe hina a hi nga ri na swona a ho kina xingombela va ku langa no lukola ya ku loko no teka n'wana amanyana a wa dara liya ya wa dara kwa hakina na le ka kwanga kutani hini ya hi swi hali ka swona ni wa nkamara wa mamana na vapapayi va nga hi tresa xikolo hi dyondzo xikolo na hi lika swa swinene na hi nga leka swa mabiringadera loko o va ka swa mabiringadera na hi nga kulanga kusa swo swa vana va le ku kula swoswo tani swa vavisa mimoyeni ya hina vakokwana kusa ha hanyanga ka swona kutani swi swivasaka hikuva loko ho mu yangula swoswo leswa ku byela ka swona nge hi gwenti ku va phinda swa vavisaka vana va vezu lava hi va vonaka swoswi vatukulu vezu kusa ni vana vezu hine hi va dyondzisile van'wani van'wani va tiva majila va talaka hi vana vezu kutani hi vo va hluphekaka ka nkama loyi nga kona a swi fambi a swi fambi papa ya vaviseka
3: inaka mu hi hlayele leswaku a madlumele yenu a le ku va jaji ku kuma a ku kinene fan'wiki na bayili xingomana masese byiyinini byo mukina swa
2: a hi kina xingombela a musende hina ve hamba mbangu a ku lamu sendela hi tlhangelaka la kokona ku hakina la swi hi nga la ka mbuva la ku ni lava hala haya ni lava haleni hi ya pandzana la hi ya patana la musendeni la hi hakina no majana wona hi na wona kholo ya hakina na wona i swa ku dansa leswi a swi nga si huma swinenenene leswi a swa ku dansa a hi swi tivanga ngopfu hi tive ku kina xingombela hi wombela na kina hi mavoko
3: lebyi na wena wo byi navela hikuva byi ku wombelela ngopfu mavoko loko u kina
2: a ni leti akina a xingombela madambyini na loko byi xa hi ya xikolo hi famba xikan'we ku njhini ku xikolo ku ya a langusa mintirho ya nga a ta ni dyondzela kolaya hi ya xikolo xikan'we ni ku madambyini hi ya kina xikan'we xingombela
3: hayi swa ku a ku tlotloma a heta nkama ku donza
2: a ku ni kokoma swi hlupha ku a ni kokoma ni kokoma a swi nga tirhi ngopfu swiya a swi nga tirhi ngopfu
3: kokwa muhita ndzi leswaku n'wina byeni u fa n'wi kina ngopfu ka kulu ka ku dansa khomisendeni lomo hi ndlela ya la kaya a nawu wa la kaya fa wu li njhani na vatatana
2: hina a hi ni ku xixima vatweli vero papayi na mamana loko va ku hlayela swa ku kaza tiki u swi landza hi ntiyiso u navela ku rhumiwa ni loko va nga ku rhumanga swin'wana ho tiza na va nga ku rhumanga va papayi na mamana a masin'wini hina a hi ni tinsimu leti lomu faka loko hi ya tlhasa va ku tsemela va ku ari ya ku hisemuhile hi byala matshimuni a ba le loko ku tlhasa nkama mihlata leyanga le phara na ku xaviseni hi leswi mi faka hini hi va ka swona ku kota ku tlhasani leswi loko hanya hi xikomu wa ko kazala hi xikomu ku tama ku sa ni suke kokana ni dream ni ku haleni ka wukati ni tata tlhasani kuma swaku xikomu xe ni yimela ni tlhasa ni tamela xikomu ni swoswi ni ha tameleke xikomu ni kurisa vana hinkwavo hi xikomu a ku na swin'wanyana papa
3: kutani n'wi lin'wi suka ka mabyaya n'wi tlhela n'wi tata tekiwa ka mabyaya a ku na ku hambana lana
2: a hi hambana hi tekana hina hi valungu
3: a va hi mabyaya wa yindlu yin'we
2: mina ni wa ka mabya ngomana haleni mabya mapulangu haleni kambekwavo vona vamakwavo kambe hi valungu hi tekananile tekananile
3: la ku n'wi chuki n'wi hambanelana hayi ake wena makwezu wena u swi te yini yiniyini
2: mbuyangwana a va ti sukela masiku hi 2001 a ti fambelile a ti etlelela ni sala mini kwalaya mutini ka mabyala hi swo swi na ha hlayiseka kwalaya hlayiseka kwalaya a ku vaza hambi wa nga mala a hanya a hi nga tshiki hi kombana hi letiwo mhaka ya famile a hi nga holwisani ha swona
3: inaka ku ku hi tlhelo bya ta mitirho leyi mu yi landzaka mu leyi mu landzaka ngopfungopfu ta xikomo hi wani matirhelo lawa wu ma landzaka u ma landzisa ku yini ku ta tlhasa leswi
2: ha tirha ku sala loko yi ku ba ho nkama ku a hi byala mimpunga hi byala mpunga i swo switshama swa byaliwa hlata tshumbula hinkwaswo tinyala ha xavisela nyaka la hinkwaswo swibewu swa maverdura leswi nga nkama lowu loko a nga li mata a wu ta muka na movha ko tala manje swoswi u siwana hikuva a mati ta hi tekela kambe hi kombela swa ku hosi i nga ku byi nga hi pfuna a ku va va hi hambelanyana a museli wa ku va i nga ku hi nga teka mati loko ma hi tlhasela ma ku ta ma gama ma tlha ma tlhela
3: na musele a masin'wini lowu
2: a hi na misele papayi na na misele
3: a ko va nkoveni ngopfu ka ku va nambu le henhla
2: mati loko ma boya hi hala haleni mo tlhasa ma yehla mo yehla ma tata tshwa ama akhantuki makhela ja swi ja a va teki lava va tivaka misele swa ku loko a mati mati ku hamba ku tshwanise ku xileswi a misele u fanele ku kerisiwa ku yi mara ma kota ku va mati ma guleka ma famba ma ya hi xi xi vilelaka swa ku loko hosi byeswo byi nga hi pfuna byi hi vonela misele la nyaka la hi nga kota ku tlhela hi hluvuka ku sa sweswi hi le hansi ya le hansi papayi hi le hansi u kumaka hi wondra hi ku ta phela ha kuluka hi wondra hi njhani ha kuluka hine loko ku banka futhi loko va nkama lowu a mpfunge swa hi byase swona n'waka ni nga gwenti papayi ni nga gwenti a mpfunga loko a nga li mati papayi loko hi tlhasa minkama yakuva na ku nga li mati ho wa ku komba ku hala mpfulamelo u tlhasa u yima xitaratwini so ku u nga ku voni vugamu bya nsimu a wu ta muka no ni ndzhawu
3: u zindza swinyenyana muza mukazana
2: a hi nga ni ku zindza hi zindze ho kuma ho hamba u banku tshwa manyaka a hi ni mabrinkedu lawa hi tsimbelelaka ma kota ku ha xitela tinyanyana ya swo swi ku ni sistema bya leswo wo dzima xinongana la tsimba xipapelana swa ku petipetipetipet loko swa ku phatipatipata tinyanyana to famba ni ku loko ni tshwami ku ta ni hamba mabovo ni tshwama loko ni khoma ka nhoka loko ni ku xa ba leyi yi fambina ni tshwama loko
1: xita na xangao
3: hi swona a ndlala ya kazata kokwa hi nga yi hambanisela mi titolo fa mi kina a mu ya tlhangana amusendeni a vutomi lebyi fa mu byi hanya byo tolo ni lebyi byi hanyiwaka namuntlha loko u byi fananisa leswi swi hanyiki ni leswi namuntlha swi vonaka enje swa tlhangana leswi
2: papa swi tlhangana swi siyana kule swinene leswi hi swi vonaka swoswi kolahaya ni ku byeleke kona papa eka ku sungula ku nga ni ku hanyi mukhalo hi vatukulu
1: Shita na shanga.
2: Kusawa suka madambu ya namuti ya para atabu ya madambu ya vikititaka. Na ninga mwonda kala, ninga tiswa kumba ayikui. Vela ashi hamba na kule na hine. Leshiba hainsa kashone shushushi. Ah.
3: Shifazamu ukwe.
2: Hampazamu na ulika shushushi.
1: Shita na shanga.
2: Ulika shushushi. Kusashushi ni shenji laka. Ninga tumiangula. Kasi hine katolo. Hine loku mfa tenebe shufa wana shoko. Kuli shuwa nekaka. Kwa yangula. Akule shuwa nchi juli. Laka kwa ngala nchi juli. Uvu kukerezi. Unga shukutu kusiencha. Uvu kadiritu. Shusha wapa amuna amuna umu yanguli.
3: Chini lexi xi endlaka leswaku hina vakulu va vanhu hi nga swi koti ku va kumbe hi chava ku ku yangula va mungani vatsongwana ni vo vatsongwana va nga yingiseti ku yanguliwa ka hi vakulu va vanhu
2: ni vo va tele papayi lava va nga tswala va nga tumbuluxa vana lava xeswo swi lava a va na timbitso a fana na hina hikusa mine loko a papayi a yangula a n'wana lweyi tswaleke xikan'we mina ni nga swi ngheni leswaku u nga mu yanguli n'wana lweyi. Hiku sangwana le neti tali hela yu anga mwana lu. Anu nga shukuti. Minoko papaya ayangula mwana ku mwana lu. Awa pazama. Kwa kuni lesu ndesu ndesu amu yangulu. Anu. Ningi seta papaya. Lesu ayangula kasoni mwana. Ni gama loko amu yangule. Niku usitine papaya isa kudereke so. Aku. Nisitine ku. Gena kola ni papaya kudereke ko. Maisosa ase kono papaya. Ase kono. Nikoku anu nge yanguli. Uzazana nge yanguli. Pela hina namba o vangele ni u tshangani nkulu wa munhu aku nwana nga leswi u tshamiseke xiswona kumbe magokela ani dzwa swa ku nwana nga leswi dokiseke xiswona famba chinja a hi swona u nga goki kuta u famba la xitaratini ano swi twisisa na no kuma nkulu wa munhu la angeleni ma swo swi nge mangulo loko a goki xa ku gamala u ku ntukulu wa nga leswi dokiseke xiswona famba timba ka pulana ha swona o ku langusi a va famba ali leswi vo xavisa leswi va ku para hi xava para hi ta goka u twi na nhlamulo. Nga khai. U game khona. U game nyangara timba ona wa khai. Nada, nada papai. Sa hlupa ka le kankamo lo nga ko hona. Ja swi nyingi swi honekile. Ndo hlahlwa ku swi honekile. Swa ku swi honekela kwini? A hi swi tivi. Swa ku kumbe swi nga ha buyelela swi lulama ku va a mwana a va ni respeto a mutini. Swa ku a humangwini. Ni xikata wana a ku papayi ni vamakwavo wa xinuna va tshame khona a ku nkhwetinini nkhwetinini nkhwetinini a ya a ko zinya a ya a ta hlentswisa ku yini maparato kamba u swi koti swi ni tingana swinene papayi swi hi swi vonaka swoswi i a ta zorisa ku yini tatana munhu hi luyani hi makwavo hi luya wa xinuna laya a ta zorisa ku yini parato le for example a khuxa panele a panele pheropo u nge khuxi parenon yimi ko te ku kaza mu khuxa panele forisala khuxa panele. A ta ri khushisa ku ni panela nche sa senta hi xangana xo. Hina xi sa senta hi tivali simu dzimpa ka himbele. Hiko i sa senta bukunya bukunya i sa senta bukunya bukunya na ho kina na timi makapula. Ja bona va timi makapula. Va timi makapula. Hina ha gume swa swinene. Ni kaka ja anga hina dinga si jaku kuteka. Ya ikela. Disha u heta vhiki. Anga yetela kaka ja.
3: Kumbe hileswaku a radio a wu na ku xava u nga dringisanga tenge u zanga hi ku dringisa radio ko u ta ka xava
2: a swi nga tirhi papayi ni ku u ta dringisa na u ja u xavile a radio leti
1: xita na xanga
2: ni ku loko dri nga tirhi u tata swi vona loko dri tlhasile no u nga si xava u nge dri chayi radio no yala ni ku a radio u nge chayi na u nga dri si xava nada. Dani ni funga swa ku la loko wena u dya rado beketelo bo tata dyi xava u tata dyi twa ku halani ka kwako hi dya tirha a dyi fadlara loko dyi fadlara u ta tlhe wa teka swaku
3: tolo fa ku ni mhaka leyo
2: a hi bejelana
3: ya ku loko swi nga ti ta huma wo ya teka lovola
2: a kheli a khela a teka loko ni nga ti ta gwenda ku bondra magenya ndzwa loko ni nga gwenda ku bondra magenya swi nge fambi maja a ku nghena dliwa swi fana ka nxikomu a ku nghena dliwa va n'wina dliwa
1: xita na xanga
0: impela a ku yingiseta ke swi nandzikaka swa nandzika kunene xemo ke wena u dyondzisa nchumu a hi leswi ta fana ni tolo kambe leswi u dyondzike swona u nga swi yencela leswaku nan'waka swi va swi ku pfuna swa ku kala swi nga heli swa hlola ti dzunise hi xiwudeki hi ni va kona hi bama va ku hlihla.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

0: vainge seti vakuzvandzveka ngilosa maputu gaza yenyambani zvifundira zvanyingiti mukatiko namuhla miti zviyezvo tani hixihena hinavela kuva hakunene hitlhela hata bula ni vale kwezvo lava va yencaka hinkwaswo leswaku va landza mintizvi yavo a nkama wa vusiku kunene akuvake va kota ku va va hluvukisa a tiko lebyi bya kwezvo Mosambiki hikwalaho ka ku va viti bya munhu kunene yi nga mpondo ni ta ka kala ni nga hlayi hi ta zambata na lweyi haleno hi nga naye a hi endzeliki na yena a ta ka tihlayela vito byakwe ntshako hi ta va hi lontrisa a mabulo tata hoyohoyo hakulosa mu nga hi byela mumani mubeleki wa kwini n'wine hi wini ntizvo lomu wu hambaka minjhani hi ku zvanga
1: ya losela ka vayetserika hinkwavo switichi hi swinharhu hi vula Maputo Gaza ni Nyambani a vito ni Jino Albini Qhivi hi ku velekiwa ni velekiwa kwala ka Maputo kambe vatswele va mina va velekiwa le a xifundzankulu Gaza a swimbutsi ka nkanya vana swilaya swa loko hi landza ntirho ka switichi swin'wanyana lomu khomakhomaka kona hi tithopi a vitimilaku hi ntukulo wa vachangana swileswo hi vatukulo wa vachangana vhela ntirho leyi hi landzaka tanihi xivutiso xi mi nga ximaha hi sasekisa a mikhuvo nakona hi endla mitirho ya ku tsakisa a mikhuvo vula ma-decorations swin'we ni ku endla ntirho wa MC kumbe master de ceremony
0: leswani kutani a mintirho leyi yenu leyi mi yi hamba na byi vona mi yi hamba ni vusiku mi yi hamba nkama munhu
1: a mintirho leyi hi endlaku ya message ceremony ni ma-decorations yi ni ku hambanahambana ka swigava kusa ku ni mikhuvo leyi endliwaka na vusiku swi boha ku vhela hi xuxa na vona hi za ri yaxa kumbe a ti xikarhi ka vusiku hi vula madirigada leswi mazi ku tala ka mintirho leyi hi endlaka hi endla nihlekani njhe
0: leswona inaka Qhivi muhla leswaku vabeleki va humaka Gaza n'wini n'wimbeleki wa lomu Maputo kunene swana byala ku va n'wi landza ntizvo lowu n'wi wu landzaka wolowu wa ku va n'wi xongisela a minkhuvo
1: a swi vevuki kambe xin'wana ni xin'wana munhu a fanekele ku va a ti nyiketela ka xona a ku va swi za swi saseka kumbe ku va mbilu yi za yi tshamiseka yi kuma ku rhula kolani ka hinkwaswo se swi endla hi mbilu swi va swi saseka hikusa a loko wo ka u nga swi endli hi mbilu wu swi endle nyiko wo rhumiwa ni swilo swa kona leswi swi endlaka swi to phunda hinkwaswo swi munhu a swi endlaka ku va swi saseka ku lavaka ku va a ti nyiketela ka swona swilo swoleswo se naswona no wona ntirho lowu a wu vevukanga kambe wu lava ku va ti nyiketela ku va u ta kuma mahika ka swona
0: himpela kutani tata n'we dyondzisiwa we dyondza hi ku va swi sindzisa ku va u za wu swi tiva swi yence njhani
1: a leswo decoradori a yi zanga ku swi nghenela exikolweni hi leswi swi chiwaku ku ri zidade a ve ku xuva ka swona se loko hi xuva swi yine ku swi endla endla kwalomu ka tinxaka lomu se va va swi tsakela swi ya swi phalala vhela swi endla tano kasi lowu wa wensika hinkwa swi tsale kwalomu ku khulumela emuchinini hi vulavula lo muchinini vanhu va swi tsakela va hi rhamba hi ya endla ntirho wolowo va swi tsakela vhela na hina yo gama se hi tinyiketela kwalano hi ya hi funda ka mabuku hi ya hi tirhisana ni vanhu van'wanyana lava va landzaka ntirho lowu kambe na va tlharisiwile njalo ku ya fika nyamuntlha
0: hiswona inaka tata hi navela ku va hi nga tiva a vuna byali bya swone hikusa swi tiva leswaku a ku nyoxisa vanhu a swi na byalanga swi nyingi leswi hakunene u nga chukaka dzimeni siku u hlaya kumbe u swi kanela kholomu vanwini swi va nyoxisa swimbenyana swi va swi nga va nyoxisi hi wani makungu mazingu lawa wu nga nawu ya leswaku hinkwaswi leswi u swi kanelaka swi va swi va tshavisa lava u kanelaka na vona?
1: Tanihi vutlhari leri ni li kolaka ka vatirhisanikuloni kumbe experience David swin'wanyana, swi ya swi humelela kola nkhoveni. Swin'wana hi xiputukezi va swi tshona ma-improvise kuse a ku ni TikTok leswaku va u ta vula marito ya ku sungula ku vona swa ka hinkwavo vo binya mnomo. Se wena kumbe professional kumbe ku wena kumbe xange munhu loyi a landzaka a ntirho lowu ku laveka ku va u rhiya u boha makungu kumbe mpulani ya ku va u tisa marito ya ku va ma thova ambilu yaloye a kwateke ni ku va yi tlhe yi tikilita ambilu yaloye a kumekaka na ha tsakile se swilo swi tshamiseka. Hikusa swi nga biha ku va u hamba MC lweyo u vulavulela u vona swa ku hene wun'we a hlekaku laha nga kona tikinya ku ri ku perira yini a ke ni spirit bi improvise improvise kambe swa ku dyintana ni humure u zama ku va hlekisa ka ndhawu ka hinkwaswo leswo swi ya hi dyondla munhu nakona swi lava ku va u investigara na wena u tsukakana u tilulamisile swa ku ni ya tsakisa nkhuvo wa kutani ku va swilo swi ta huma kahle ku laveka ku va ni endla leswi ni endla leswi ni endla leswi.
0: Hinaka a ku tibekisa loko u hlayaka kona byi ve ni siku va hlaya va munghana ku ti fanela ku va u suka kaya na wu bixipontiyana u ta suka ngana kumbe u suka na wu depanela bya ku tala hi vuswa a ku va u ta va u ni ntambu ntsini leswi u endlaka swona ku va a ku tibekisa loko a
1: mina ni khensa Xikwembu hi swona a ni swi tivi kumbe i nyiko ya kahle kumbe nyiko ya kahle kambe nyamuntlha ni malembe lani nga na wona kambe o va ka hinkwaxo xa ku bava xi biwaka a xi tshamanga xi nghena non'wini ka mina hambi hi masigari woyo ya ku leha vabako van'wanyana ni le grace za deo ya ni tshame ni nghena ka tona leswi swi lava ku vulaka leswi mina ni maha ntirho wa mina ka hinkwawo na ni li lusi nomphisile xipontinyana na ti a mutsweli wa mina siku rin'wanyana loko a ni lojiyara a ngo leswi hinkwaswo leswi i do naturale hileswaku va ni nyan'wile aveleni
0: leswi swi nge byimeni siku loko fa u yo sungula ku va u tinwela xipontiyana a mahleko pfa ma ta tlulisa laha namuntlha ma nga kona loko pfa u yi sungula ku tibela xipontiyana
1: ni ngo David loko a ni ba ximediyana David a ma ta tlula kumbe swilo a swi ta phunta hikuza ku vula ka lowa nuna ngo hi xikoko ku ni tikhayini tin'wana ta magwalata swa loko u phuza se swi komba ku endla swo biha se mina ni swiswa ku kumbe loko a no ba ximediyana a ximediyana lexi a swi ta ni koka ni endla swilo swa swinene kumbe a swi ta ni koka ni endla swilo swo biha ni swi tivi
0: i swani i xini khivi mintirho yeni mi yi hamba ni nhlikani hala futhi ku ni ku va n'wi hamba ni wusiku hi wani maqhinga lawa mi ma landzaka a ku va a nkama wa wusiku u bekeliwe ku etlela ni ku wisa mintirho hinkwayo leyi mi yi hambaka nhlikanini swi njhani ku va mi ya hamba ntirho wusikwini na wu swi tiva swa ku nkama loko tali na ka fa ni etlelile swa na byala swa bindza swo yini
1: a swi na byala mulomizana kambe a wu tomi leyi nga kala yona sweswi leyi hi le la ku phanda hi mavulelo man'wanyana swi lava swin'wana u titsiwa na vurhongo a ku va u ta veka power amazini loko ri xila a ku na maqhinga man'wanyana wolawo sacrifice nkwana
0: inaka kutani loko n'wi yile ntirhweni a nkama lowu wa ku va yile nhlikani ku za ku ba mazasetora zoitora zanovora vintora a n'wi khumuki n'wi tibekisisa njhani ku va n'wi tiva leswaku phela laha hi ta xikwa hi tirha ni wusiku byi
1: i xiboho loko ni vulavula hi hala ka ornamentation hi vulavulisana ni n'winyi wa nkhuvo leswi ngo a nkhuvo wa wena u ta tsala hi nkarhi muni u ta gcina nkarhi muni se a veka xigava for example po davula leswaku swin'wana dozi u gama hi zanovora hina swi laveka ku va hi fika dozi liwa swi fana ni mivulavulelo wa rhadi loko a nghena ka torizora swa ku fika ka torizora a nghena michinini ku laveka ku a nghena before ma anticipada tara ta kota ku lulamisa se na yena